Mm-hmm.

0: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
1: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
0: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
1: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
0: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
1: Husto na! Undangin na! Paglikay sa kinadiling droga!
0: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
4: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
11: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
10: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
11: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
10: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yung pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
11: Ha, maoba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
10: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagayday ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili mas sayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
11: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahatod ni.
10: Para to ra pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
14: Rexino Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
14: Rexino Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: Rexino Forte!
13: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
14: Rexino Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: You
16: happy anniversary.
17: I love you.
16: Akong gift ni mo.
17: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
17: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
20: Ko si Teresa Ajero sa Hingaog City.
21: Yes, Egan.
20: Mag-design mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
21: Okay.
20: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo at pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
21: Okay.
20: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyog. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, ni moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyog. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
21: Salamat sa Diyos.
20: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Tuhol kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
21: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
20: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
22: Mga on na ta.
23: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
24: Ilabas ang bida sa lamisa.
25: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
25: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
24: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
23: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
26: Pastor, good morning.
27: Good morning. Yes.
26: Igan, Maripes, Santo Siro, Pastor, sa Lagandang, sa Damulog.
0: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
26: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nagilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, nga naman ito siya, magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up, dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Kuma ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
0: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Sapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-BOS diin pwede na mag-transact bisan naasa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, dakpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
1: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan o naay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
2: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
3: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya na nakahatag o kalampuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan na ato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
4: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Dakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod nga nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop diin tanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Gisiguro usab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes ug safety standards. Ang mga kinahanglan, naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan ug uban pang dokumento nga gikinahanglan sa office of the building officials. Human masubmit, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Maabot ang site inspection aron masiguro nga husto ug luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit ug pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 ug sa office of the building official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 088-813-6157 o cellphone number 0955-296-2748. Alang sa mas lumas, mas ligon ug mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Dakbayan sa Valencia o sa office at the building official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.

0: na serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Dugay lagi kayo kuno human sa akong mga papeles, kapoy kayo balik-balik.
2: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon ana, pwede na nimo i-report.
1: Di ay, ngano man?
2: Kay naa na tay balaod ang Republic Act number 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod gihimo aron mapaspas, mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap nga proseso sa mga opisina.
1: Unsa man dapat ilang buhaton?
2: Dapat naa sila'y Citizens Charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
1: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o palakaw.
2: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. I-report tayon.
3: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
4: Isip usa ka teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV og sa Local Government Unit of Valencia City.
5: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitanyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office. Mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadaiyang ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
6: Kalitang linaw Hapsay ug Bibo Valencia.
5: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Hello po, Daba Oriental Itasodan. Kapasalamat ko riyan sa Ginoo kay pinagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok pasordan ang akong itasi. Gikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibasi nga nag-isog ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Nag-isog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito'y kayuhan.
6: Pila kaadlaw sa hospital?
5: O balik ko tulo kaadlaw pasordan.
6: Tulo?
5: Pinagi sa lima na yung katubagan ang ako ang mga gibati sa pampalabas o kana murag itugad gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gyud gihatag nako nga para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa ko sudan nakainom usab niya na sa makagadlawon sa kitiyang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula pasalamat ang asawa nga kaya karon nga kaintang pagangon dito sa kapulan.
6: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
16: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragit akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
15: Okay, salamat igan, salamat igayo.
16: Okay pastor, salamat po pastor.
15: Okay.
17: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
17: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
21: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
20: Naapari ay na!
22: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
21: Kanindot no?
22: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
21: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD, Quezon Printing Services.
20: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
22: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Hello, good morning, Pastor Dan.
1: Yes, go ahead.
0: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
1: Okay.
0: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na lang siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mga sa cooperative nga pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanila.

Igan, another morning is given, another morning of Chikahan, and of course another morning with the only one, DJ B. Ayan, isang napakagandang umaga sa ating gitanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Grabe naman talaga yung energy natin. Isang napakagandang umaga sa ating gitanan. Panibagong araw, panibagong tsekahan, panibagong tugstugan. And of course, kauban ninyo ang naginusarang DJ B. Diba? As in, B-E-E. Ayan, ako lang to, mga igan. Mauban-uban ninyo ang hantod 11. Yes po. Opo. Charis. Ay, grabe naman yung pakulot natin for today's video. Magandang umaga. Huwag niyong ipagsabihan na marunong tayong kumulot. Baka madiscover tayo sa ano. So, The Voice. The Voice. Ayan, mga igan. Kumusta, kumusta, kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang ato ang morning? Nakapamahaw na ba ka, igan? Or maupay pagmata ni mo? Nga naman good magbilar. Bakit kasi nagbibilar eh? Ayan, salamat po ng mga nakaantabay. Pakusginan yung mga radyo. Ayan, kasi po ngayong oras po na ito, it's all about tunog kay Bigan. By the way, mga igan, good morning! Para sa ato ang mga kauban dari sa Radyo Kaibigan.

Gun. Ayan, good morning, of course, to ang Station General Manager, Pastor Don Dangalio, our Station Operations Manager, Engineer Romy Chong, our Finance Manager, ayan, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote, and to our Station Technical Staff, Kuya Joshua and Kuya Ramil. Good morning sa inyo mga tanan din na mga igan. And now that you are all doing well right now. Today is Wednesday and it's August 19, 2026. Ay, grabe. Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Okay, bilis na mamaglahon ng pag-ibig mo. Ay, sinta, bitches. Pinapili pa. Pero mga ikanisoy, napakagandang umaga sa ating katanan. We will enjoy this day, very day. Bahala pa og short lang ato ang panag-uban karon. Diba? We will make it quality. Alright, kaya naman sa mga gusto magpa-shoutout din na or kung guna mo'y gusto nga sa mani mong gusto di ay? Charis. Kung kay gusto, ingon lang. Charis. But pwede kayo kamu-text sa ato ang text line number sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Ayan, sa mga kaganina pa nakamata o karon pa ni... Ganina na nakamata pero karon pa ni Bakod, mayong buntag sa imuha din na... Okay, ayan. And of course, maayong buntag po, usab sa ato ang mga live viewers. Alright, maayong buntag sa ato ang mga live viewers. Hello, Miss B. Pwede po pa shout out sa aking kapatid na si Marian A. Perez. Belated happy birthday. Ayan. At saka pakigreet din po sa aking kaibigan na si Angelica Alice. Susukunog. Salamat po. Ayan. Good morning sa inyo, Adana, Ate Stephanie. And of course, gikan po at kay Kuya Jeff. Hello, Miss B. Kamusta po ang araw natin ngayon? Ang araw ko ngayon, it is very good. Tungod kinakapamahaw ko, Igan. And I am really having a great day. Labaw ng mga naka-tune in mo. Nako! Talaga naman. Umaambak-ambak ang ating puso. Tiyan, grabe. Spell puso. Medyo mga igan. Alam niyo po, sa pag-ibig parang radyo, minsan may signal, minsan putol-putol. Yun lang. Diba? Oo. Diligin na ito na makontrol mga igan. Kaya nag-give time, no? Nga putol-putol. Pero nevertheless, padayon gihapon. And kung putol-putol man ang imuhang gugma, Kuya Daniel, or iyahang gugma para sa imuha. Diba? Kung putol-putol man ang iyahang gugma, basta hindi ligid siya para sa imuha. Diba? Pero kung ikaw din naman yung putol-putol ang gugma, nasa imuha ang problema. Diba? Yun lang naman, Chariz. Pero basta kayo ang pakinggan laging malinaw at masaya. Uy, grabe naman talaga. Nakakaiyak. Ay, Chariz. Wait, talaga ba? Salamat naman po. Ayan. Hi, ma'am. Galing naman kay Kuya Bong Ilyo. Shout out ko lang. Sweetheart ko. I love you, sweetheart. I love you. Ah, grabe. Grabe na yun na siya nga gugma. Kanagyod, Kuya Bong. Kanagyod. Kumbatigyod. Ayan. And, no, it's been a while din, Kuya Bong. Karoon na po na ako nakita ang imuhang comment ba. Ayan. And sa lahat po ng mga nakantabay, good morning, good morning! Mga igan, nasira po ka ang ato ang topic karon nga adlaw. Ano ba yung gusto niyong pag-usapan? Ayan, marami na naman po tayong matututunan ngayong araw na ito. Again po mga igan, gusto ko lang sabihin ulit ang ating schedule on air. Every Monday and Tuesday, mapapakinggan niyo po ako. Ayan, nagikan sa alas 9 sa buntag, padulong sa 11 a.m.
again. That is Monday and Tuesday. Pag-abot sa Wednesday and Friday, mga igan, mapaminawan ko ninyo, matag alas gis padulong 11 a.m. Okay? And sa Thursday, mayroon pa rin tayong best na mga music. Pero music lang sa muna ang inyong mapapakinggan. Ay, hindi. Meron kayong mapapakinggan na ano, mga igan, mga information. Ayan. Kasi si DJ B, mag-beauty rest sa siya. Usahay beauty rest, usahay rest lang. Diba? Ganun naman talaga ang buhay natin. But oh, so much for that, mga igan. Good morning po sa lahat po ng mga nakaantabay. Chill muna po kayo dyan sa ating caller. Relax is the key to success. Bago pa naka-onboard ang imuhang DJ. Kaya chill ka lang dyan. Ayan, mudawat ko og caller later. Ayan, later alligator. Kaya chill lang muna po kayo dyan, mga igan. And by the way, gusto ko lang muna sabihin ang ating topic ngayong araw po na ito, mga igan. Okay, ano, naalang ko'y na-realize and I believe na ganang daghan makarelate ani mga igan. So it is nice na we answer this kind of question or maybe dili ganun siya question because ano na siya, kanabitang, I'll be sharing to you some lesson learned, ayan, this past days. And nakakapagod kasi mga igan to prove ourselves, no, to please people. Ayan, that's why our topic ngayong araw po na ito, mga igan, is that, bakit nga ba kailangan na dapat dilit na mahimo nga people pleaser? Ayan. So, yan yung pag-uusapan natin about sa topic nga people, pleasing people. O, diba? Or pwede po, people pleaser. Ikaw na bahala din, ha, Igan. Okay? Yes. Bita, mga Igan, it's already 10:23 in the morning. Kaya naman, sa mga wala pa nakapamahaw, pamahaw na intawon kay kaluoy naman sa bintok natin na kaluoy sa ato ang tiyan, mga Igan. And it is nice na makapamahaw because makathink ta og tarong. Yan lang naman. Chill mo na po kayo dyan. Please enjoy our music and I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Everybody line up!
5: Hala! Kagwapa ko dahil yung mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
5: Na, apari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Sige pa tayo.
2: Oo,
1: tapos?
2: Oo, nigawas ang bitok.
1: Ah, nigawas ang bitok?
2: Oo.
1: Daghan?
2: Oo, dukabog, Igan.
1: Dukabog. So, okay, nag-inom kag VGMAX. Okay, salamat ka, Igan. Salamat ka kayo.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakta kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
7: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. Hi mga igan, it's already 10:50 in the morning. And of course, kaobrigya po ninyo si DJ B. Karon nga oras. Ayan, hello po sa mga igan nata din na sa may public market, sa may mga ukay-ukay yan. Good morning, good morning. And sa may terminal, ayan, thank you so much for always tuning in with us. Alright, mga igan, ito na nga po, no, before natin pag-usapan ang ating topic ngayong araw po na ito, ayan, gusto ko lang munang sabihin sa inyo ulit, mga igan, na huwag po natin kaligtaan. Always good na to i-appeal sa everyday routine ang pag-inom sa Vegemax Plus Capsule because this will support all over wellness and help provide daily nutritional balance. And of course, to also for our Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana para sa need nga pahid-pahidan na mga igan, no? Kasi sensitive na ang mga panuhot. Sensitive na sa panuhot. Alright. And para dili po panuhutan mga igan, dili good kaligtaan nga magkaon good sa insaktong oras. And of course, speaking of kaon, dili good malimtan ang bida sa lamesa, ang Fugo Blend Chili Paste. And of course, parisan dahil na nimo og kape. And of course, mga igan, kailangan dun tayo sa healthy coffee, ang Herbiva Coffee Blend. Na siya'y robust sa coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tongkat alis, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vegemax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugo Blend Chili Paste. Mapalit na siya sa ato ang mga kaibigan center na adira sa Valencia City sa ground floor Alquino Building Poblacion o di kaha sa DXRK Radyo Kaibigan second floor AMQ Building Sairi Highway Poblacion fronting Old and VM Mall. And of course ato ang kaibigan center sa Kadingilan dira sa Porog 5 Poblacion Public Market Old Stall beside Food Court. Ayan. And also sa ato ang kaibigan center sa Marama. Makita nato na siya sa stall number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And for a quality printing services, diri na ta sa GRD Printing Services that is located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So, muna siya nga to mga kaibigan products, mga igan. And you must try it sa mga wala pa nakatry. And kabalukong sa mga nakatry na proven and tested na good na siya. Diba? Alright! Balik po tayo sa ating pinag-uusapan sa ating topic ngayong araw na ito, mga igan. Ilang beses mo na bang sinabing okay lang kahit hindi naman talaga okay? Ayan. Kapila naman na siya ni mo ginaingon, mga igan. No? Ilang beses ka nang nagsakripisyo ng oras, pera, pahinga? O sa sariling feelings para lang hindi ma-disappoint ang ibang tao? Ayan. And kasagara, mga igan, no? Madalas mong marinig ang sarili mo na nagsasabing, sige, ako na, okay lang sa akin, baka magalit siya, o ayokong may ma-offend, baka may tinatawag tayong people pleaser, if mo na siya imuhang linyahan, mga igan. And ang people pleasing ay hindi sobrang pag-aalala natin. I mean, yun yung sobrang pag-aalala natin sa satisfaction or approval ng ibang tao. And sometimes, mga igan, no, ma-lead na siya or nauuwi sa puntong nakakalimutan natin ang ating sarili. Hindi masamang maging mabait, hindi masamang maging mabuting tao, mga igan. But ayaw ilet na kanang mahurot pud ka to the point na sila nalang imuhang sigiguna-unaon. Ayan, maganda ang pagiging mabait talaga, mga igan. Pero tandaan, ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang kailangan mong laging magsabi ng yes. Okay? Pwede kang tumulong nang hindi nauubos ang sarili mo. Pwede kang tumanggi nang hindi ka magiging masamang tao sa ibang tao. Ayan. And pwede din naunahin mo ang sarili mo nang hindi ibig sabihin na wala kang pakialam sa iba. Minsan kasi, mga igan, kailangan din nating matutong magsabi na pasensya na, hindi ko kaya ngayon, or kailangan ko munang magpahinga, o hindi ako komportable doon. At higit sa lahat, it is okay to say no. Ayan, hindi mo kailangan makuha ang approval ng lahat para maging deserving ka ng respeto at pagmamahal. Because ang mga taong totoong nagmamahal sa'yo, they will really love you even wala sila'y makuha sa imuha. Diba? So, yun ang mga igan. And magbabasa muna tayo ng mga comment dito galing sa ating mga igan. Ayan, gikan kay Kuya Daniel Jeff. Alright, ingon siya, Miss B. Wala kayo na kung nasabtan imong topic karon nga aga, pero ambot lang kung tama ba ni siya. Okay, walay wrong answer sa ako, igan. Okay, ang pagka people pleaser, dili sayop ang pagka mabination. Sayop lang kung gikalimtan na nimo. Ayan, gikalimtan na nimo ang imong kaugalingon. Usahay ang pag-ingon og dili, mauna ang pinakamaayong paagi para respetuhon kanila. Exactly. Ayan, and gikan po kay Ate Stephanie, Miss B, hindi masama ang gustong magpasaya ng iba. Pero huwag mong kalimutan, hindi mo kailangan magustuhan ka ng lahat para maging sapat ka. Hindi... Ayan, sabi niya, minsan ang pagsabi ng hindi pagiging masungit, kundi pagmamahal sa sarili. Ayan, hindi pagiging selfish ang pagsasabi ng hindi or pagtanggi minsan. Ayan, it is okay to really be honest sa imuhang kaka-feel. If you are tired, don't force yourself, no, na mutabang or unsa ba, no? Para ma-prove good sa ilaha na kanang love ni mo sila. Okay, ayan. Good morning sa ato ang caller. Wait lang po ah. Alright, good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, Igan! Yes po!
1: Good morning na po. Din ako magdugay kay alas 10 na kapin.
0: Alright. Sige, Igan.
1: Si John, ay Mr. Lapitan, San Fernando, Bukidnon. Ang avid listeners, sukat po sana.
0: Yes.
1: In isa ka maayong buntag sa topic sa imuhang gisgutan, karon di palang gitugay. Ang dun yung mga panahon nga bisag lungkot na ka o sa Bisaya pa, murag di na nimo kaya i-observe ang imong kagalingan, pero ang imo napabilin sa imuhang kasing-kasing siya, so maugid na dili gid ka makapasensya sa isa ka tawo. So mas labi maayo kung masayra nimo ang isa ka relationship sa isa ka tawo nga maging okay mo. Eh dili man pod, dili man sad imo tanang panahon nga maging honest. Gawas lang sa nang lunod patay na gyud nga pag relationship nga wa na makapukan. Ayon ta nga sila na. Pero kana ra siguro okay katampo.
0: Alright, sige po.
1: Aron dili na pugay na ko kusgahan kayo kay basig. Na yung muhilak.
0: Actually, yeah. Hapit na muhilak siguro ni Zella, kuya.
1: Lagi. By the way, pa-request na lang ng song siguro kung pwede matukar pa. Pero bili na, okay, ragyapon.
0: Sige, kuya. Basi na kayo gusto nga i-shoutout din na, kuya.
1: Mga pagtimbaya na lang sa DJ, Karon. DJ V, good morning. Okay. Mo niya. Then, kay Lady Diana, kay DJ Aya, kay Engineer Chang, kay Pastor Dan Galio. Dali po ang forsa sa mga Rufia family. sa pamilya pabili, lalas ang pamilya ninyo sa siyudad sa Valencia, sa lalas ang pamilya ninyo, narivok ang province, kutob maabot signal sa dikakiran sa kaibigan. Mayong buntag.
0: Oy, pabili habit,
1: na lang song
0: na ng,
1: pabili na lang song ng right. Ano, ng Bisaya version. Yan yung kanta nga Sabot-sabot.
0: Alright. Sabot-sabot. Okay. Kinsay nagkanta ani, kuya?
1: Ha?
0: Kinsay nagkanta ani?
1: Mura mo kumbantay ba? Basta ay, QC, mungguro na siya ba?
0: Sige, try po natin.
1: Okay. Bye-bye. God bless. Basta radyo kaibigan mo ni Gato ni Maing Buntag province. Bukit na.
0: Thank you so much, kuya. God bless you. Thank you sa imuha. Makanunayon nga pagtawag and sa pag-tune in. Salamat po! Ayan! So, mga igan, 11 na gyud sa kabuntagon and wala na tayong igo nga oras. Again, it is okay to say no, mga igan. And ang mga tao na kanabitang tinuod nga nahigugma sa imuha, they will understand ganong nag-ingon ka og no. Alright, so yun lang naman mga igan, hindi mo kailangan maging magsabi ng yes always sa lahat ng no, I mean dapat dili na siya mo ang basehan para ma-prove nimo sa imong kaugalingon or sa, I mean ma-prove nimo sa uban nga tao na ikaw ay isang mabuting tao, no, because this life is not about those people. Ayan, i-allow po imong self nga mag-enjoy, i-allow imong self nga mabuhi po ka para sa imong kaugalingon, to really serve your purpose. Okay? Hindi masama mag-enjoy sa buhay, basta ang importante lang yun mga igan is that you are pleasing the Lord too. Ang importante lang yun is ang Ginoo ang imong mapahimaya sa imuhang kinabuhi. Okay? Pero huwag mo din kalimutan while enjoying this life. No, always remember na you are enjoying it with the Lord. Even other people will not be happy of it. Okay? So, yun lang naman, mga igan. Nga kog yung take sa kaninga kinabuhi, mga igan, is that palag dili na ako ma-please ang uban nga tao, basta kay ma-please na ako ang Ginoo. Ana, diba? Because dili magid nimo ma-please ang tao, bahala pa og grabe na nimong tabang sa ilaha. No? Some people will not recognize that. Okay, lapas na ito sa oras, mga igan. Kaya naman, sa ngalan na lang sa atuang Station General Manager, Pastor Dan Dangalio, and to all the Radyo Kaibigan staff, thank you so much and good morning sa inyong lahat. Again po, this is your DJ B. Inyong mga guwapa. Yes naman! Kiaperabutan sobra. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova and thank you ng super duper mega ova. Bye-bye mga igan. Enjoy this next song, Ako Muna by Yang Constantino. Bye-bye. And

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
3: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
3: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
4: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
4: 5 kabuo.
3: Okay.
4: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May good news!
9: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
10: Sama sa large format outdoor sticker.
11: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.

0: sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaudnon kalapot sa trapiko.
1: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay makabtan.
0: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aliyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
3: Kaya mag-itimun na ko, Pastor. Nag-disgrasya ako na tumba ang motor na igo akong tiil, nak-crack ang bukog.
2: Nak-crack ang bukog?
3: Oo, akong di pa lugo sa magkukalakaw, pagtimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma-kuan, Pastor. Nag-abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kontel. Natong Domingo, napalit na ako bigimak kaya hubag ba kayo?
2: Oo.
3: Talagay, sinong ako, Pastor. Unong, pitura ko po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong gitumar. Talagay, ginoon taon na umian man.
2: Nikupos ang hubag?
3: Hubag kayo, akong tiil.
2: Karon, wa na nagubag ron?
3: O, nagkupos na, Pastor.
2: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka? Na nag-crack?
3: Naibupog, nag-crack na kayo.
2: So, yeah. Di na kayo.
3: Pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, on siya na!
9: Happy anniversary, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggang inyong selebrasyon?
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
12: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
13: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
13: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Pre, nga nung nagtunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: WXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Ano mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
7: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:01.
8: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog. Ang tuluman, silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao ka na ang dakong krimen ngay mong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

panioto sab kang mercy butad dolo talias musag mayong pagpaminaw. Kang ati Maribik Fuentes, kang ati Chunawalo, bansa inyong mga kakalbanan. Maayong pagpaniudto. Yes, City Hall, City Mayor's Office, kumusta kamong tanan? Kumusta man ang pagserbisyo sa atong pangagamahan ng lokal ng Dakbayan sa Valencia? Manghinaot kita nga mamintinar ang serbisyong way pili.

sa Valencia. Pinagi ni Mayor Ami Galari. Mga hospital bills, basta mo dawat lang GL guaranteed liter, why problema? Ensigida tabang ang atong city government of Valencia. Pero dili tanan nga mga pribadong hospital dinis Dakbayan sa Valencia mo dawat o guaranteed liter gikan sa city government of Valencia, pinaagi ni Mayor Ami Galario o Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Diha ang problema karon. Sa atong nahibawan, ang gadawat lang o guaranteed liter medidas hospital, Esther Hospital o kining Abilia Hospital, mga higala, maura ni atong nahibawan, brambot lang sa ubang hospital. Dagang problema sa hospital bills. Gusto mo tabang si Mayor Galario, pero ang hospital di man mo dawat o guaranteed liter. Bumintaning medidas, Esther Hospital o Abilia, may mo dawat sa sulat garantiya gikan sa atong pangagabhan ng syudad ning atong Dakbayan sa Valencia. Gani nasagmuyo kita, mga higala, katong usaka hospital kana sila pasyente nga namatay wa diya gipagawas tungod kay sa balay runon. Namon tay balaod sa ning klaseng hospitala, wa siguro ni kasing-kasing, wa ni atay og bartikulo, hastang nangamatay pang hold man na ang balaod nga nag-ingon, di mo pwede mo detain og pasyente ilabinas namatay basta adunay pulido valid nga guaranteed liter or promissory liter gikan sa mga hingtundan. Matian pagani na napay dakong problema, di po na magbinutbot kung unsay ilang pasalig aron lang makagawas ang ilang patayng lawas, ilang manals kinabuhi, ilan ang tumanon kay subuk kay palandungon, dugay maplaster ang patay tungod kay wa kabayad sa ospital. Nay ospital diri sa Valencia, pansiwag to social media.

din siya. Ilan? Mauna'y sakit kayo palandungon. Napakay bayronon. Napakay patay nga di ma-plaster. Tungod aning mga hospital nga wapoy kalag. Way mga batikulog atay. Di maluoy. Pangwarta lang ang yuna-una. Kung mo promise, mo pasalig ang hingtungdan, di man in tao na sila managan. Kaya naaram na din sa Valencia na muyo. Naaram na din sa bukid nun. Pwede man ninyong tinglon human sa lubong sa patay. Nga nung inyo pa man ang i-hustage, pangkalagon pa ang tabos na kamatay. Pero in fairness, dilita ng hospital. Ingana.

matagalang untag consideration. Tawhan nun nga consideration, mga igala. Di na unta i-hostage. Di na unta dugayon pagpagawas kung adunay patay. Alas 12:16 na hinis atong papanag-uban. Hayong pagpaniyoto sa nagkadayang establishmento, nagmonitor nining atong papanag-uban. Sa mga nagkadayang kananan panimalay, opisina, mga nagkadayang salakyanan, nagmonitor sa radio, kaibigan, amping kamu kanunay, maayong pagpaniudto diha kaninyo.

mga igala, Pibo na atong dakbayan sa Valencia. Dagang mga kaliukan gipreparar ang atong city government of Valencia nining buwan sa Agosto. Og aduna usay dagang aktibidades pang relihiyoso nga kaliukan ang atong Paris Pastoral Coordinating Council, ang atong San Agustin Parish ning atong dakbayan sa Valencia. Ato lang pagklaro mga higala, ang atong simbahan sa Valencia, ang San Agustin Parish Church di pana katedral. Kay daghang ga atong gakadunggan dito mi nagsimba sa katedral sa Valencia. Di gana katedral ang atong simbahan sa Valencia. Matawag lang ang usa ka simbahan sa Katoliko nga katedral. Kung adunay katedra, unsa man na ang lingkuranan sa obispo. Laktod nga pagkahistorya ang simbahan, matawag lang katedral kung adunay obispo. Kay daghan kita gakadunggan at ito may nagsimba sa katedral ni San Agustin sa Valencia. Uy, unsa kay obispo diya, anong gitawag naman ng katedral. Atong i-correct ang kasagaran nga ginapraktis sa uban nga atong nadunggan mga higala. Sa Bukidnon usara ang katedral simbahan Katoliko. Ang San Isidro Labrador Katedral sa Dakbayan sa Malaybalay. Maura gyunay katedral. Nay katedral ang Archdiocese of Cagayan de Oro. Ang San Agustin Katedral dito sa Cagayan. Ano yung katedral?

Mahal ni San Agustin. Kagayan. Pero Valencia, San Agustin Parish Church. Di na katedral. Daghan kitang gakabasahan. Daghan kitang gakadunggan. Ato nang ikorek.

yun nang i-correct mga igala. Di nato pwedeng tawgon ang katedral ang San Agustin Parish Church dinis dakbayan sa Baligda kay wa nay obispo. Manay atong pag-correct ha? Pinubri natong pagpaambit sa katikismong katoliko mga igala. Alas 12:23 na. Ayong pagpaniyod to. Sir Juni Iana Dias Barangay Pinatilan. Dias BCLA Pinatilan. Sir Juni Iana, the small but terrible. Gamayang tawo pero dakog kasing-kasing pagservisyos katawan sa Pinatilan. Servisyong way pili. Servisyong dili pagarbar. Ayang pagpaniyod to. Dias Ian Backshop. Dias Pinatilan. Sir Frank Tagmuon. Kumusta man dia? Ayaw pagbitok-bitok dia. Ha, murag na tugaling karon. Ating katug karon. Eh, Sir Frank Tagmuon. Mamlos. Sa Tagaw Pinatilan. Ayang pagpaniyod to. Kumusta man ang mga barangay officials Dias Pinatilan. Kanas Juni Iana og si Frank Tagmuan og uban pa nga mga BCLAs Pinatilan, wa na nakikumpetensya ninyo mga officials barangay Pinatilan. Kay adunay dakong responsibilidad sa pag-address sa problema sa katawhan sa Pinatilan ang mga kasamtangang namunuan og barangay officials Pinatilan. Swerte mo kay nagtabang si Juni Iana, Frank Tagmuan o uban pang mga kakawanan sa pagpalapad sa serbisyo sa Galario Administration Dias Barangay Pinatilan nga way pili. Amo diya ang mga barangay officials Pinatilan, pagtrabaho mo. Among mga iski-iski chairman, pagtrabaho mo kay gisulduan mo sa kwarta buwis katawan sa Pinatilan. Inunod na inyong naong pagserbisyo Dias Barangay. Ayaw ninyo hilabti ang mga pribadong tao kay dili na ilang responsibilidad. Kamong mga barangay official gisulduan mo, dawat mo gunorarium, imod-mod ng inyong naong pagservisyo sa barangay kay mao ka na inyong ipanumpaan. Alas 12:25 na mga igala. Matod pa ni Maricel Caracot, yan ang itimbaya si Mark Anthony Belisario sa San Fernando Bukidnon. Kumusta man ang lungsod sa San Fernando? Matod pa ni Maricel Caracot iyang itimbaya si ang classmate si Lito Santiso. Yes, my Polymedic Hospital, mga doctors and nurse and staff, watcher

Subok kay palandungon ang nasangpit nga panghitabo. Pero atong gihangyo ang tanan. Ayaw ninyo i-share ang mga video og picture nga wala nakablard. Tabuni ninyo. Kay makahatag ka nagtruma sa mga mutanaw, ilabinas mga minor di edad. Dagag-share sa picture sa minor di edad ga suspect mga igala. Bawal ka na. Base sa Data Privacy Act sa Pilipinas o sa Juvenile Justice Welfare Act 9344, bawal gid na ipadayag ang tinuod nga pangan sa suspect, ipadayag ang hulagway sa suspect, ilabi na minor di edad. Pwede mo kasuhan. Base ka na sa Juvenile Justice Welfare Act. Bawal gid na ipadayag ang pangalan nga tinuod, ang address, ang identification sa suspect, ilabi na minor di edad. Bawal na mga igsa. Base usab sa Data Privacy Act, palaod nato sa Pilipinas. Bawal gid na. Saan taman gusto nato i-share, gusto nato na ipadayag ang tinuod nga hulagway,

Bakit kayo palandungon ang nasangpit nga hitabo? Iapay taga Malacanang taka nagtabi. Abugada maunta ning spokespersons Malacanang ni Bungbong Marcos. Mura man pughay kanunay, mura pa pugwa katugpa Pulis Claire Castro. Ang mga maestro na manoy gipakasa. Nga nahimo kunong walay mudo, way batasan ang mga estudyante. Usa sinungdan ang mga magtutudlo. Huwag ka gabae, Claire Castro. Mauroy ka na uwaw. Bugada pa manunta ka. Mura magkagdi ka, bugada. May pamangwa. Huwag ka, eskwila. Bida. Namunta kay grado. May paning antiparang. Huwag grado. Nga nung usabi, pakasa naman hinuon ni mong mga magtutudlo. Nga unang adunay dakong responsibilidad sa pag-umol sa maayo nga hiyas gawig pamatasan sa mga kabataan ang mga ginikanan. Ang mga magtutudlo ikaduhang ginikanan. Ayaw ka na sila pakasada. Kay muna-muna pila kabatasan sa bata ang ilang gi-adjust. Matag classroom. 20, 30, 40, 50 muabot pa sa panggobyerno nga tulungaan. Di ka na tiaw ang mga batasan nga ilang i-control, ilang i-neutralize, ilang i-matuto ang responsibilidad sa mga ginikanan. Gipapasan kang ma'am o kang sir sa atong nagkadaiyang tulungaan. Unya ikaw, palas spokesperson, maayo gyud nimo santa kuhonay. Kasaan naman nimo mga magtutudlo? Muna-muna pa nila nagsakripisyos atong mga kabataan. Labot atong magtutudlong nagdatog armas itong iyang estudyante. Itaw, atong panawagan sa mga naghupot o mga armas. Be responsible gun owner. Paliog, i-apply, i-adaptar ninyo ang inyong naagian nga gun safety seminar. Ang sa may giingon, kinahanglan safety. Dili makita, di ma-access sa mga minor di edad or mga sakop sa imong pamilya ang imong armas nga gihuptan. That is the basic. Nga kay atong murag tribong tausog man to. Anak man to tausog katong minor di edad nga suspect. Isa to katausog, isog-isog yun. Kaya kaning mga tausog, isog mo kayo na eh. Dapat mga nanag-iag armas, palihog. Ang uban, ibutang nilag bolt. Ang uban, gikandaduhan nila ang butanganan sa ilang armas. Matod pas report nga atong nabasa, nabiyaan tos amahan sa iyang sakyanan ang iyang armas.

0: sa paliyog. Sinamoy mga armas. Ya, matut ba? Gisugo ko nun sa Roblox sa mga duwa. Diyos wa! Kay hibawan eh. Ito nahibawan eh. Pastilan. Ang atkong nahibawan, duwas internet. Plant versus zombie. Amot, napa ba na ron? Napa, gihapon? Kumida. Mamang ko nun na inungdan. Mura matug nasa emission sa Roblox. Kumida. Sama na nga duwa. Unsa na, tinuon, magaling na. Ayaw, good ninyo na. Ipa-addict ang inyong mga anak sa mga online games. Kanang mga duwa cellphones, mga duwa sa internet, paliyog lang mga ginikanan. Monitora ang inyong mga anak. Maka-addict ra ba ning duwa sa internet, Joshua? Oo. Oh. Naapoy daghang kahilayan niya, daghang pornografiya. Paliyog mga ginikanan. I-monitor gid na ang inyong mga anak. Dayon, mga ginakanan nga dunay armas. Paliyog yun. Be responsible gun owner. Isipte gid na ang inyong mga armas. Ibutang ninyo sa kanan kanan di makita sa inyong mga anak. Ayaw ipakita kung maayo. Ayaw ipakita sa inyong mga anak o sa inyong mga minor di edad nga anak kung aduna mo'y armas. Kaya ang armas, Joshua, mubuto gina. Muna hinumdumay. Mubuto gina. Namang gani armas nga way bala, mubuto po. Ah, adlaw kadlawan mubuto. Bida. Alas 12:34 na mga igala. Humanining pipila ka mga mahinundanong painumdom. Atong ipadayag diha kaninyo ang update sa panghitabo dito sa Zamboanga City kung sanay mga lakang sa atong gobyerno kabahin ining problema. Naukay ang nasudas Pilipinas. Ani nga problema? Ang atong mga senador nga nabisi pag ilang i-impeach si Sara Duterte, ang atong mga congressman naukay nining panghitabo na usab nga patay sa atong balay tulunghaan dito sa Ateneo di Davao, Ateneo di Zamboanga University, mga igal. Daghan kitag ipadungog diha kaninyo nga mga katikaran, mga updates kapahin sa nasangpit nga panghitabo. Humanin ning pipila ka mahinungdanong pahinumdong. Atong pagpasalamat, nagpaluyuning atong papanaguban ang VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula. Daghan kag balatian, wa nakakasabot sa imong lawas. Bata sana pagpalit pag-inom sa VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula. Parisi ka na sa Aroma Herbal Oil. Panuot ang imong lawas. Pagpanakit sa kalawasan, haplasi ka na sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil, ang VGMAX Plus, mapalit dini sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ng Dakbayan sa Valencia. Dagan kaglabunon! Pero init man ron. Sa problema na naraba ang NEA, ni us-us na ang supply tubig sa Pulangi River tungod sa taas-taas nga init. Possibly mulaos pas El Nino, kamay na gid ang tubig sa NEA sa atong Pulangi River. Guol ng taganiya. Basin aduna na yung mga basakan nga di maservisyuan sa libre nga tubig sa atong National Irrigation Administration, Pulangi River Irrigation System, ang NEA Press. Mauna yung ilang gikagulaan karon, taas ang init. Pero kung gusto mo dali nga pagpanglaba, radada ka na sa Lel's Laundry. Parato ang perload. Dali na mauga, pinilo na daan. Dada ka na ang inyong labunon sa Lel's Laundry na himutang Purok Uno along National Highway, Barangay Lumbo, ning Dakbayan sa Valencia. Ngayon pagpaminaw day kang Sir Anisito Luloy Pulina Diaz Lumbo. Lomolupius Kapalong, ngayon pagpaniod to. Ibalik sa to kaibigan Joshua. Lomolopius, Kapalong, kumusta mo riya? Ayong pagpaniot to. Binod ang tiil o kamot na tabangan sa VG Max Plus. Aniya ang testimonya.
1: Ay, sa Kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang ganang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang ganang itingan na to ang Digimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
2: Okay.
1: So, itingan na ito karon, arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya ang tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
2: Dili siya katulog ba ayo kaniadto?
1: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
2: Ah, kung so, di katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
1: Okay.
2: Unsa day trabaho sa imong bana?
1: Andalo.
2: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod tiil og kamot.
1: Oh, Pastor.
2: Nakadungog mo sa programa imong gipalitan og Vegimax.
1: Gipalitan ako siya, Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon ako siya gipainom.
2: Yes.
1: Gipadala siya sa iyang paglakaw tong last day.
2: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
1: Oo, nagpalit siya ka battle.
2: Nakaiskot pa ganyan po nga, taas pong sugar kina imong bana?
1: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
2: O, so kamusta na siya karon?
1: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
2: Murag naapo to imong gibate ka ni Addo?
1: Oo, ako ang tiil ng upong. Kainom na po ito sa bigin mga kapsul, naulian niya po siya. Na po ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang giingnan nga titi lang ang bigin mga kapsul kay ang akong tiil nga nagpupong o sa ang bana, naulian man.
2: Salamat sa Dios o ang iyang giinom Vegimax Plus.
3: Saha plus po kay aroma na eh.
4: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
3: Oh, oh okay. Duha ka aroma. Okay.
4: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo na nagunuman itong nangulmul.
3: Oo. Oh.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
3: ka. Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oh, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon ay
4: ah. Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
3: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat kayo.
2: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: Good morning, Pastor Dan.
2: Ah, yes.
5: Ako dahil si Angeline, taga Malaybalay, Kutig noon.
2: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
5: Pastor, akong isya ko, itisumon ko about sa Vegimax.
2: Yes,
5: ako, may sis ako, tulog ka, kapsul na akong nainom, na itaga, itabangan di ko galit sa, sa Vegimax na ulian. Diyod ang akong sis.
2: Okay.
5: 17 years na ko nindala, pero
2: 10 years?
5: Wala kong ilain, 17 years. Wala na ko, ako'y lain nga ginainom pero ang Vegimax lang. Tungod kay, na dugay naman ako niya siya ginakuan sa on, dugay na ako ginaan ako ba na nga. Tanang kay ikuan ba si Pastor Dan na Vegimax. Ako ta na i-try kay gusto lagi yung dagan nga nag-ingon na ipapirahan. Hadlo ko guwapirahan kasi sa una mang naupirahan na sad ni. Di man mo takabang
2: okay. Kanang kuwan. Ikan asa dapit siya niturok nga hubaga?
5: Dili sa kuwan pastor sa dol sa kong dughan.
2: Okay, tapos na igagawas o unsa man? Magbasa o?
5: Igagawas siya. Nagnanak siya.
2: Okay. So, imong gi... Imnan o Vegimax?
5: Oo, Pastor.
2: Pila ka kapsula imong nainom? Unya, ni... Unsa, dibuto siya o unsa?
5: Tulo siya ka kapsul na kung ginatumar. Tapos, muto, nang gawas pa na ng mga nanak. Sabi sa mga Pastor, baho yun ang nanak, Pastor.
2: So, after 17 years, o 17 years ni mo siya nga gidaladala, after 17 years, nibuto siya human kaminom sa Vegimax?
5: Oo, nibuto. Dahil yun, nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol. No, okay. Ninggawas na. Then, hantod nga ni Kwan na siya. Karoon ni Alim na siya nga. Ninggamay na ang mukol niya ni Kwan na. Hantod karoon, gipadayon niya po na ako.
2: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat kayo sa pagtawag.
5: Okay, Pastor Dan.
2: Okay. Salamat kayo.
5: Salamat.
2: Dalay ko ng Diyos.
6: Lu, nganong katakian ka man?
7: Sakto tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene apan wadji hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

Alas 12:43 na dinis atong programa, mga kaibigan. Ayong pagpaniud to sa kamulo karon na niud to. Yes, my BCLA Batangan. Mga mapahiyumon nga personahe nagpalapad sa serbisyo City Government of Valencia, Dias Barangay Batangan. Mga buutan, guwapa, guwapo nga mga personahe, BCLA Batangan. Kamong tanan, yeah, mayong pagpaminaw. Gipanguluhan ni Kuya Philip Kapadgan ang barkada amigos tanan. Dias Batangan, mayong pagpaniod to, Kuya. What is Sir Knight Philip Kapadngan des no kamiling. Kumusta mong tanan dia? Atong mga kaigsunang Ilocano, mga igurot, des no kamiling Batangan. Kumusta kamo? Sir Max Abrigana, des tabok tulay, mayang pagpaniod to. Sir Roger Kasinabi, Ati Tuna Walo, ha, kumusta mong tanan di? At today, pagtimbaya ang atong mga kaigsunang Maranao, Enes Dakbayans Valencia, Kang Sultan Mamarinta, Kang Sultan Pagar Usminia, atong mga kaigsunang Maranao, dito ta ganina gikans Burokdos Batangan. Mayong pagpaminaw diya nga na kaninyong tanan. Mayong pagpaniod to. Misaksi kita, mga higala. First time natong misaksi sa kasal sa mga Maranao. Mayong pagpaminaw, Kuya RB Usminia, uban sa imong pamilya. Congratulations and best wishes kang Olumudin Abdullah o kang Aslima Kazar Makalaba. Mao kini ang gikasal sa seremonyas nga Maranao. Tribong Maranao, mga higala. Sa atong mga igsoon nga Islam. So talagsaon ang kasal sa Maranao sa atong nasaksihan. Kaslon ang lalaki, wa diha ang bayi. Human sa seremonyas kasal, aya pakuwaon sa lalaki ang babayi nga iyang gipakaslan dito sulod sa balay sa babayi. Ana atong nasaksihan, mga igala. Usa ka balaan, talagsaon nga seremonyas sa usas Sultan sa Maranao o mga lideres sa mga Maranao, mga higala. Gikan sa Marawi, ang lalaki taga Marawi o ang babayi taga Valencia, taga Batangan, hoy, naminyuan, mga higala. Ayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunang Maranao, Dias Batangan, Dias Burokdos, sa pamilya ni Olumudin Abdullah o ni Alisma Kazar Makalaba, atong pag-congratulate sa duha ka pamilya. O sa mga dato nga nakauban nato kaganina, daghang salamat na inyo kitang gitagaan o gigayon makasaksi sa seremonyas sa kaminyoon sa atong mga kaigsunang Maranao. Dagang salamat, Kuya Arby Usminia, usa ka Maranao, mga higala, nga taga Valencia, taga Batangan, apan ang iyang gugma, wadon ang boundaries, wadon ang adunay utlanan ang Kristiyanos o Muslim, mga higala.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
5: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala.
7: Pero pre,
5: naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom na minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
5: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
5: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni.
5: Para tura pre kay tag-iaan eh, Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
8: Palay-palayla og taga-asa.
9: Tagom.
8: Tagom. Yes, apatayon igan sa pag-testify.
9: Ako si John Yanon, 5 anyos. Saan kong paminaw ang inyong programa sa radyo?
8: Okay, salamat yung kaayo.
9: Sa ko kay stroke, Pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
8: Uy, salamat.
9: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigyama ka kung napalit.
8: Okay, igan, sir.
9: Mas niya, niya tumusag gabi, sa kitan ko siya. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kalo siya Diyos, naayor man.
8: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong ninom at tutpos na ayaw yung sakit sa imong tiyan.
9: Usara?
8: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
9: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
8: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
9: Dako sa Talisay, seminary sa Tagum.
8: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo, o kinsa ganing pangalan, Paliyoga.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta!
2: Uy! Kalami sa sinabaw!
3: Naabay kinilaw!
4: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Fuego Blend Jelly Paste!
3: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste!
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang masakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom o igo nga tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit. Aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdubi. Dili kinahanglan nga maghuhat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay. Karun pa lang, limpyohi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon o magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
7: The best songs on the radio.

0: sinatang ay nadunggan o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubalik kami sa laitat na sa paghiskot o mga storya sa ginabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan ang mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. Mainit nga hapon ay po, kanatong tanan. At lagrang may galang Merkules sa Pizza 19 sa bulan sa Agosto tuig 2025. And once again, makaigan you are with me, huwag lang inabot nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, maghatag pagtambag pagtulunay para sa mga tawon na sakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. O sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa panighulat. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi na lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Ang mga galay ko magkaulaw na magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugma gakinabuhi. Ilang design na pang bahala ni Anang Tanan. Hindi nila magbuhaton. Isa-text ka na sa tuwang hotline number 09-6560-11688. Sige na, para mabasa ni Lady Diana inyong mga text message diha, inyong mga sulat, inyong mga pagpanibaya, pa shoutout, mga greetings, inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, or mga special someone na gusto ninyong tibayaon, nag-ipa-shoutout sa atong programa karong hapon. Maliwag lang kong text sa mga gala sa atong hotline number. Once again, 09-6560-11688. Pwede po magdanaw mga gala mag-comment sa Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pangita lang diha ang 98.5 Radyo Kaibigan sa Facebook mga gala ha. Huwag ka nang 11,000 followers. Yan po ang nag-iisang official Facebook page ng ating pinalanggang sibiyahan. Alright, so sa ganang magandang hapon sa inyong lahat, mga balanggang suking tigpaminaw. Lubos naman ninyo ang gautuhon diha. Kainit sa panahon, sana may jowa pang paypay. Halaga niya. Ayahay ko. Wala na pulos, wala na purpose sa uyab, Sir Blast, para na itigpaypay. Ayahay ba ninyo? Pero init yung panahon, mga galen. No? Ang panahon karon grabe, makahaggard yun. Haggard na tadaan, haggard pag-exam. Ayon sa kainit, kalimuot sa panahon, mga galen. Muna, we have to stay hydrated mga gala ha. Palihog lang po. Magdala mo burminti o tubig kung asa mo magpadalo. Kuya, kaning panahon niya mga gala, no? Unang amping.

Ganun rin mga palangga. Drink your water all the time, ha? May nalagnay, nag-amping sinyo. Alright, sa lahat po ano mo nakikinig sa atin ngayon, sa nagalain-lain yung radio says, magandang hapon sa inyong lahat sa atin. Sa mga nag-hookup na sa 2 o'clock, at repeat na sa mga Surala South Cotabato, magandang hapon po sa mga nag-tune in, nag-apamino sa 2 o'clock, at pinaagis sa 104.9, Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Sa loob na nag-tuan, at technician niya, Sir Jules, magandang hapon. Og sa atin, ang mga palangga di ang mga suking tigpamirahan na nahimo ng parte sa ilang daily routine pang adlaw-adlaw buluhaton ang pag-abre sa ilang mga radyo para mamino sa programa ni Lady Diana. Sana all feeling special mga itaan na maing hapon ang maing pagpamino sa inyong lahat. Iba po na pita mga galis sa may lagintingan Miss Samis Oriental. Maing hapon sa mga tune in pinaagis sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan, lagintingan, Miss Samis Oriental. Sa ato ang DJ niya, DJ Miss Biba kaha ang mga nag-hook up sa ato agaron or sa ato ang technician niya ngasay. Makayong hapon po, maraming salamat sa inyong pag-hook up. And of course, ano mga gwapo-gwambang ang mga suking tigpaminahan? Dili na kumpleto ilahang adlaw kung dili madungog ang tingog ni Lady Diana. May hapon na sinyong lahat, ha? And of course, sa atong mga palangga, ang mga listeners, mga galang, mga solid, mga avid listeners nga naminaw, always naka-tune in sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutub sa mabot sa atong sibihan o sa lahat ng mga kalandaw ka nato. Through Facebook Live, kutub sa kutub sa mabot ni ini mga gala. Saan ka magsulok ng mundo, aga man karoon na nukahit, naminaw sa atong programa, maayong hapon kanimuriha. Once again, welcome po. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Balik Haggard, basta hot, sabay sa panahon. Sige, plus points ka sa ato. Upon sigurong init kayo, no? Kaya tungod po siguro sa itong sobraan kahat usahay, may pag-sordi ha, Lady Diana. Alimuot ng yugag na mo. Okay, may hapon. Mama Rebel Aguanta, taga-Asa, Manisia. Ah, magkakaroon na minaw, Mama Rebel. Ah, magkakaroon na nagkadaglantaw sa ating Facebook Live. Magandang hapon ni po sa iyo, John. And of course, ha, sa inyong lahat nga namino garon, sa gamulong gapariod to riha, sa gamulong gahungit, sa gamulong gatulon, gausap, sa gamulong gainom og tubig, mga gala. Pero sa gamulong gabarikisikay sa ilang panimalay, gamulong gabahulay niha, gahari-hari, gaduyan-duyan, galingkod-lingkod, gaduka-duka. Pag sa gamulong gabiyahe, gadrive sa ilang mga sakinan, padulong sa trabaho, padulong sa eskwelahan. Isan-on sa mga ginabuhat karon. Para yun lamang kasi imong pagpaminaw di ha-aha, because si Lady Diana na agmahala sa imong kauduhan. Kaya hay ba ninyo, eh? Pero adlaw ka na mga galang nga Merkulas, ha? Wednesday po tayo. Subot pa sabot. Wala tayo basahon karon mga galang sa Gilanon because less talk, more music po tayo. Less talk pero daghan na kagigawaya. Ano mga gala, no? Sa mga gusto mag-request sa ilahang mga favorite songs, mga love songs, mga OPM, mga sonata sa kauduhan, gusto nilang paminawan sa atong programa, ganoon. Pwede kayo mong mag-request, mga gala, ha? Pakitext lang sa itong hotline number, once again, 0965601688. Or pakicomment sa Facebook Live, yung makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Pag-request na mong mga sunata ay bisan unsa, ayaw lang na mga burot sa mga disco. Isa kung sa mga gala, no? Ganang kung mga sunata ang magkapahinomdom sa mga bait ka kagahapon. May nalang naamoy background music diha samtang mag duyan-duyan, samtang mag-hinuktok, samtang mag-duka-duka, samtang mag-relapse ng uban diha. O, inita sa panahon, dehydrate jud ko ani ba? Sani? Wala mang good kunya, ginaing na nga inom og tubig, baby. Hoy, mag-zoom.
Ano yung mabuang ang uban mga galang sa gugma, no? Kaya hili mo kaon unless ignon nga pagkaon na lang ga. Ayaw pagutom, ha? Ay, papas mo, ha? Nangapungko laman siguro. Pag-sure diha, Sir Martin, ha? Pag-request og chat sa... Pag-agahe, gini sila ulo, mga galang. Taring dagang kikbadlungon sa comment section, mga galang. Sagdi na lang ninyo sa sila, ha? Kaya siguro na sila kapaniuduri, ha? Magraghapon once again sa inyong lahat dyan. Manood sa Facebook Live. O kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Pwede kayo mag-comment yan, ha? Masarami gusto i-greet ng mga tao na nagsaulog karoon silang adlog na tauhan. Nag-celebrate sila mga birthdays, mga monsteries, sana all, anniversaries, sana all. Kung sa panadiha ang mga higala, no? Basta lang imo pasado at imong kaugalingon karoon nga nagharay-haray isang tagnaminaw sa imong radyo. Pwedeng-pwedeng kaayon na pag-comment lang mo diha mga kaigin kaya ko rin bahalag basa ni Anang Tanan. Og palihog na lang po kong share mga galas sa Facebook Live. Og pag-like mo diha, pag-comment mo diha. Salamat kaayon. Ma'am, pa-request po ng kanta idol, mahal ka sa akin. Sige, ato ang nag-i-play karoon taon-taon. Standby ka lang dyan. Ma'am Maribel Aguanta naglantaw through Facebook Live. From Maluma, maama na napitan ng Malipayon. Kamalipayon, maana ang lugar. Parehas among lugar, mga gala, ang tawag kay Mayahay. Kayahay, mas mga tao din. Kining Malipayon, siguro Malipayon po siguro ni Malipayon. May problema, sana o. Pita ng Malipayon, Ma'am Maribel. Pasan siya kaayon. No? Si Lady Diana kay lumad sa bukid noon pero dili ko sweeto sa tanang lugar. Masi dili po di part sa bukid noon. Nadapita ng Malipayon. May hapon na lang kanimo, Ma'am Maribel. No? Naglantaw ka na doon sa Facebook Live. Unya na tamag diba kong tawag mga gala. Pasan siya kaayon sa mga palangga ng mga callers. Ha? Standby lang po muna kayo dyan. Ibabalik pa si DJ Unya. Para sa pagtubag sa inyo mga tawag. Pero once again, pag-send mo sa inyong mga song request mga gala, no? Or pag-comment mo diha sa Facebook Live. Something na pa rin panahon. Ato pa rin kamutan nga ma-play na tanan. Tutob sa makaya sa oras sa atong programa, mga kaigan. Ay, sorry. Walay problema, Kuya John. Nag-sorry siya kinanawag sa mga gala. Paragasig song, Kenny Rogers, you decorated my life. Sana all. Good PM, Radyo Kaibigan. May hapang pagani mo niya. Ma'am Perlita Payapa Lubaton. Naglandaw ka nato ganoon sa Facebook Live. Ma'am Perlita, may hapang kani mo niya. Saan ka ba ngayon nanonood? At ka magkaroon na nugad na minaw sa atong programa? Para ma-shoutout ka ni Lady Diana. Sakop sa pangantukan, ma'am. Bukid nun, ma'am. Oy, sorry kayo. Ay, talagang dili talaagan. Taong bahay po kasi sa Lady Diana. Pasensya na po. Kaya kung hinabuhi, mga gala, no? Kay trabaho, balay, simbahan. Maorag din tawon. Maluwi mo sa kuwa. Ay, sa pangantukan ni Ay. Oh, sa may panipayo na pangantukan na bukid nun. Magandang hapon sa ating mga palangga ng mga listeners diyan. Labi na kanimo, Ma'am Maribel Aguanta na nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat, Ma'am Maribel. Request kong song, Imuhar Ako by Imuhar Ako by Bisaya Squad o Ghost of You by MLTR. Salamat, guapa. You're welcome. Misamis Oriental. Ang maghapon ha sa itong mga palangga ng mga Facebook Live viewers. Ganaragad pa sa may Misamis Oriental. Maghapon po sa inyong lahat. Sabi na kanimo ni Ma'am Perlita Payapa Lubato na naglandaw ka nato agaroon. Shoutout Ma'am Perlita. Magsalamat ka ay si Imo na pagpaminaw paglandaw sa atong programa. Para ko sa song Pakaslan by Max Sorban. Kuyawa po na. Unsa mo gi-trip ni mo karang hapon, Sir Blas. Magsabot daw tabi ka. Naunsa naman taani. Napunin mga comments dali sa ibabaw kadali ilang ha. Ma'am Sir Daniel Jeff Vera, hello po Lady Diana. Shout out po ako. Alam niyo po ang pag-ibig parang radyo. Minsan nawawala ng signal. Pero basta kayo ang pakinggan. Laging malinaw at masaya. Salamat po. Palakas gining uban mga lalaki. Pinapataba niyo ang puso ni Lady Diana.
Salamat kayo no Giligon Mazadan. Salamat po Sir Daniel Zavara. Ang ito ang Suki nga tigpaminaw from Tivoli, South Cotabato. And from Stephanie Perez, hello lady, di ada magandang hapon po.

0: kamusta po kayo? Pa-shoutout po ako. And pa-shoutout na rin po sa aking kaibigan na si Angelic Alisuso Kunog. Pakihandugan po kami ng kantang Ikaw Lamang. Salamat po, DJ. Kinsabay nagkantaan ng Ikaw Lamang, Ma'am Stephanie Gimurag. Daghan o kantang alay-like singer, mga gala. No? Masigdili mo ako ma-play ba? Sayang ka. Pakicomment na lang po kung kinsay artist, kinsay singer, kantang Ikaw Lamang. Kung gusto madungog sa atong programa karon. Salamat o shoutout po sa iyo dyan. I'm Stephanie Perez at kung mamanjali ka alisuso ko na yun. And pamanjali ka wariyon. Good afternoon po, Lady Diana. Watching live in Migdonod. Dito po nagpahulay sa payag from Angelica Binata wariyon. And my langga is Nestor Plaza Subalan. Salamat po DJ para kwa sagsong. Ikaw ang akong kusong. Kapag play po, salamat sa tanan friends. At sa mga staff ng radyo kaibigan. At sa tanan magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat, salamat. May habang po kanimuri ha. Angelica wariyon na nakad sa may Migdonod area. Nagpahulay sa iyong payag. Sana all. Ay nga po, feel ako bugno kay karoon diya sa inyong nahimutangan, Ma'am Angelic Kawanyang. Sarap ng buhay. Ay nara ka sa payag, magharay-haray, nepresko ka ayong hangin. Ay nga po na lang sa inyong lahat dyan, sa kauban si Mohang partner in crime, kang Sir Alexander. Ay, Alexander. Kisa mo sa Alexander. Ang kuan ni Nestor Plaza Subalan. Magandang hapon, Ma'am Angelic Kawanyang once again. Salamat po. Ay, time check. It's already 1:34 in the afternoon. Pasip-sip ay. Pasip-sip ay. Andan eh, ikaw daw ang singer DJ pag sir mo niya. Init rabang panahon, basig galit mo bundak ang kusog na ulan. Singer man din itong DJ pero wala pa tayo kadungog magkanta. Karo na guro ang panahon, magbuyo mo. Pagbuyo mo, palihog lang. Pero nagkakitag mga ibang request ka mga song karoon. Ganun na lang ko atong paminawan. Eh, ano magproblema ba man tayo lang? Ita pa mga tagwa diha. Ganun na may mga... Pero mga galas na may pumuda kayo dyan. Stay put lang muli ha. Kaya mabalik pa itong gwapa kay DJ Unia. Taon-taon. Para magbarayan na sa ating chikahan. Og pare po sa nagbasa sa inyong mga comments diyan. So standby lang po kayo. And of course, maminaw na mga galas inyong ibang request sa mga awit sa ating programa. So join lang po kayo. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Niya.
1: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: mo. 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Flake blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Lugay lagi kayo kung nahuman sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
7: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon, ana. Pwede na nimo i-report.
6: Di ay, nga naman.
7: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipalig-on sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, o pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay korap nga proseso sa mga opisina.
6: Unsa man dapat ilang buhaton?
7: Dapat naa sila'y citizen's charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na napwede ang dugay-dugay.
6: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
7: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon.
8: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa husong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
9: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya. Sa kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kayo. kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop.
11: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
12: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
16: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
4: Naapag yung mga mags nga na atong nawo?
5: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay Tumas, magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Misan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

right, Philippine Standard Time. It's 2:06 in the afternoon. The artist do size the po sa kapunun makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was You and I by Kenneth Rogers. The song requested by our Suking Kaigan, Mom Bea, sumagay sign from Bangkok, Malaybalay City, Bukidnon. Okay, maraming salamat po sa tayong nagpadala sa ilang mga song requests, mga kaigan. I hope inyong na-enjoy ang pasiunang parte pa lamang sa ito ang pag-soundtrip karang hapon, mga kaigan. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Tagalain-Lain na Radio Sense. So, sa tanang, nagkatamay paghapon sa ating Facebook Live. Welcome back sa inyong lahat, mga palangga. Kumusta man mo diha ang mga nagduka-duka, nagkatulog na ba? Sir, kung mga galadaghan ang nagkatulog garam, init pang panahon, panaganing udto mga galang alamig ka ayaw magharay-haray, pinagbugnaw inyong palibon, presko ang hangin, nindot ang mga sunata, sir, nanghago ka na. Parang I hope na rapo mo diha, ha? Masing nagkatulog na po mong tanay. Alright, welcome back sa inyong lahat once again. Nagsamag wala pa na playing ng song si DJ. Samay lang po kayo dyan. Ngayon taon-taon magala magbarayan. Tapos ito ang pagpuminaw sa inyong ibang request ng mga awit. But before that, before na magbarayan mga gala, ay magkalimot ng atong programa. Hanggang ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga naminaw nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan. Susama sa ubo, sipon, nakato-kato sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, panut sa lawas, or pinaakan sa mga insekto, or varicose veins, bagaha, gadugi na nimo, ginadagot-taguan di ha. Gamitin na sa atang pinagusgan. In demand, ga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. May gawas nga proven and tested na po ang ka-epektibo ni Inia. Dili po ka ang ibabalaka kung magamit ka ani. Dili kini oily mga galas anong kalawasan. Dili mag-green-green mga kairang atong mga kasininaan. Kung magamit ag mga plasta sa ato ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And of course, ito nga po ganito sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Mahinimog gikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Moong itili katingadan nga na epektibo ganipan laban ipang ayos na nagalain laing balatian sa atong kalawasan. Magamay marawan ako ang kabalatian may gala gaya-gaya po sa Vegemix Plus Herbal Capsule. Pamatuod ni ini ang ubay-ubay na. Dili na may hapil ang mga testimonya nga atong madungog dres kanginan. O gikan sa mga taong voluntaryong nag-testify. Nagparayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayaw ilang mga sakit. Ang uban na nag-testify mga gala no komplikado na kaing ilang mga sakit. To the point nga abin lang imposible na nga maayo ang ilang mga balatian. Ako ba na pila nakabulan nga naglubog, walay bangon-bangon, tungod kay bugat o daghang balatian ng ibang bati sa ilang lawas. Ang uban, 50-50 na sa ospital. Ang uban, mga dengue patients. Ang uban, ibang ICU na. Ang uban, na pneumonia. Ang uban, na ay sakit sa baga, sakit sa atay, o napoy sakit sa... unsa pa tong daghan kay mga gala, no? Ang uban ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan. Ang uban, ipang almoranas, nangaayo. O ingon na, nagka-amazing si Lord. O ingon na, nagka-amazing ang Ginoo nga gagamit ang Vegemix Plus isip instrumento para mga ayo ang atong mga sakit. Unang sa mga naminaw diha, labi na sa mga high blood na itag-asog dugo diha na ay mga maintenance, na ay mga diabetic na naminaw. So layi ninyog inom sa ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule mga gala. Ang nakanindot magudani kay pure herbal extract mga kaigana. And food supplement po ito so dili ka ma-overdose kung mo-inom ka sa atong Vegemix Plus Herbal Capsule. Wala ni side effects mga gala ha. And good for all ages po ito. Pari sa mga newborn, pari sa mga bata,
makita sa mga young adult, sa mga adult o sa mga tiguwang na. Ay sa mga idaran na. Sakit rabo kayo ng tiguwang na. Wala nga, pwede ni mo ng imnon, pwede mo ni mong ihaplas, pwede ni mo ipatulo sa na mga dalunggan nga ay nagbara, nagnana, mga pusod na nagnana diha, kung sa panang mga samara. Ang nga sa inyong kalawasan, ha, sulayi gamit sa itong Vegemix Moss Herbal Capsule. Malay na ito, no? Ganang balatian nga dugay na limong ginatagot-taguan diha. Vegemix radi ay ang makasulban ana mga kaigan. Hindi magod na ito ma-prove nga efektibo ang usa ka produkto unless atong matry mga kaigan. So sulay lang ninyo bisag pipila lang ka kapsula mga gala sa itong Vegemix Moss Herbal Capsule. Wala may mawala sa pagsulay mga galang, malay na ito, no? Oro di mag-aayo sa inyong mga sakit diha. Ang atuang Vegemix Plus Herbal Capsule ug ang atuang Aroma Plus Herbal Oil mapalit kini mga galas ng Farco Pharmacy sa tibuok Bukidnon ug sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naara mo diri residing around Valencia City, mas maayo nga mobisita mo sa atuang kaibigan center nga naay motang sa first floor sa Aliquin Emporium Valencia City. Available rin po ito sa GRD Printing Services. Kanay mo tang sa second floor sa EMQ Building at bang si NVM Valencia. Para kung layo aramo dari sa Valencia, mga gala, ipot mo kabalaka kay daghantag mga produkto nga mapalit sa ato mga kaibigan outlet sa nagkalain-laing lugar. Og sa ato pong mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, og sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemix Plus Herbal Capsule, agatuang pinagpalang kapsula, og Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lahat. Anang nag-anto sa feelings nga gitaguan, wala pa nakagawas, gamit na po ana. Abasin di ay sa mga bugna og simudi ha.

Pagpapa na sa inyong lahat ha. Gusto niyo babasahon mga ganang pipila ka mga text message. Katong na dawit sa atong programa. Dili na lang siguro ito magtubag ang tawag. Yung maragapigi kita sa oras mga gala, no? I-text na lang ninyo. Uy, daghang kitag text messages. Oh my goodness. At uning sugda nagbasa kadali lang po ha. From 340, Mother Benny, hi lady, na yan ang maing hapon. Kumusta na ka? Okay lang po. I hope nga okay ra ka. Ano, marag, ganang, nami kayo sa feeling, marag, daghan ka ayo ay. And ang concerned kong these, ma-fall ka ayo ay. Ay mo, pag-ingana ba? Ano, mababay, rawi at tayo. Sana yung shoto talang kang Javar. Ay, kadali lang po. Dili isang makatabag ang tawag sa DJ ha. Tapos aning basahon ang pipila ka mga text messages. Wait lang po. Shoto na ko na kang Kuya Javar niya sa may kuan. Impasugong dahil kang Angelica Kunog kang Jean Kalupi talo maglas ng ate Kakay og sa iyang partner na si Ricky og sa kang Mikayla Remson kang Sarana Jam Jam Zamora ate Carol CJ Angaina Samela or Samaila sa panibagbasa ate Carol CJ Angaina og kang pa-requesting kong song DJ Malaya ka na ba'y Lani Misalutsa? Salamat sa magbasa, Lady Diana. Maing hapon ay kanimo diha. Maraming salamat po, Ma'am Annaline. Talagad sa may Dublason ay Basug ang Bukidnon. From 2706. Mali pinig good PM DJ, Lady Diana, pa-request kong song. Habang ako'y nabubuhay o ako'y pahinangod sa akong special someone, ikan kang Telma Maglasang sa Kabang Lazan. Salamat ka ayo po. Taga, ganang, si tawag ane, ganang, sabang. Away-away pa ganda ito ibang playing ang mga song request mga gala. Sa sambay lang kayo dyan. Ma'am Delma, maing hapon, ganin mo ni ha-ha. Masaling POV, kamusta? Pila man. Kamusta pag nag-iingon pero kabalo nagka-unsay tuyo, no? Ikaw di, Sir Blas, kamusta man? Dabag nagpila man. 174. Oh, may habang ganin mo rin, Kuya John ng San Fernando, Bukidnon. Salamat si Mubaminaw, Kuya, ha, sa ating programa. Ang from 886. Oy, dagang kisag chat, mga yala. Dagang kisag text message, ha. Awan na itong basahon, ani nga. Pero pimang tag-asa. Matali lang po. Oh, may habang ganin mo rin, Maman Jolly, ka ang isusukunag once again from Purok Nui to Gaya, Valencia City. Masyarat kay Stephanie Perez, kang Daniel Jeff Vera. Adiana Jane Morales, Maris Ruxan, Linsky, Matugas, Christine, at Shirley Sugun Beng Tahunan, Gangara, Gangarol, Kake Javar, Tama Maglasa, Lani Remitar, Mylene Remitar, Mylene Martyr, Angelica Wadiong, Laras, all my friends, especially si Muria BFF, Diana, Lady Diana, nga guwapa, buutan, nga makalingaw. Wala ka si gining uban, mga yaya. Sana yung makalingaw sa DJ sa Eris, si Angelica Kunog, ni from Puroknoy, Bito Gaya. Tanawara na ningin lahi noon silang kanta mga galag hindi yung uban kauna-una yung maulo ko kanta mga yun I only sing for the Lord char para po na good na ay magapanahon in DJ saan eh Pabuho na ha. Paabot na lang tag inig. Mubuti ang uwak. Ayan ang maganda si Lady Diana. Bitawag yun doon. Init kayo doon ni DJ pero dili ratan tong iga kay kahangin-hangin doon ni BFF. Bugnog kayong hangin o kanindot mag-ayo ni ha. Parang mo ganyan ginag-crave ni Lady Diana garo no. Ang kining gaedad ta mga gala no. Kapag ang atong ginag-crave kay kalinaw na lang yun sa ginabuhi. Parang lamig kayo maglaag-laag sa mga lugar nga bugnog kayo. Ganang daghag ganindot ang mga talanawon. Ano man yung sign of aging na ba ni? Ako personally mga gala, dili ko. Ganahan anang mga lugar nga daghang kaigtao, sasaw, gubot, saba, kung sa panadihaan. May pagbuuli sa balay matulog. Alright, maghapag ganito mo niya mamanjali ka ni susukunag once again. Stand by ka lang dyan.
God give me you. Ikaw ang ganda pang Christian when naambot ni mo. Okay, klaro sila. Ililagay ko ninyo mabagos.

Isang pagtiunan ko ninyo cash. Okay. Kuya Javar, may habang kanimo diha, ha? This feeling in my heart. And from 7:62 PM, Lady Diana, kauntag durian, og anagon from John B. ng San Fernando. Wow naman! Ayahay, baski nabuhi na. Magharay-haray, maglingkod-lingkod, magtanaw-tanaw si imong umas, samtang magkaon-kaon, og durian, og anagon, sana on. May habang ganimo nagmaayong pagtunon, may pag-usap ganimo din. Kuya Black Zombie, dili palabi sa durian, ha? Kay ingit na ba kayong panahon, mga gala delikado, God, ang mga atag usog dugo ani garing. Ingon ala kita design, basta hapit na maglapas sa kalendar, gusto na og peace. Grabe sa nang hapit na mulapas. Layo pa sa siguro oy ni. Hindi po din na tantong katigulang inang design. Tama lang, pwede paghihapon tawag og baby girl. Ay, Lady Diana, sani, dindot kaayo imo mga music, oy. Kay akong kauban dali nga si Stephanie Perez, naminaw sa imo, ha. Pagkataod-taod, natulog naman, wala dyan kahuman iyang project, oy. Maulagin. Imbis, may nang pagkari-hari diya, nagatulog naman hinuon siya. Ay, hapo na lang kanimu niya, Sir Daniel Jeff Vera, ha. Parahin ka mo sa inyong pagpaminaw, di, ha. But now you're always there for me. Ay, hapon, Lady Diana, parekwas kag song. Sorry seems to be the hardest word. Ay, indot ka title. From Winston, Bataluna. Ay, hapon, kanimu niya, Sir Winston. Taga-asa man isa, Sir Winston. Magandang hapon niyo po. Salamat sa imong pagdanaw sa atong programa karang hapon. Ito pa ni kamutad nga ma-play pa rin yung pang request ng mga awit mga gala. Kaya ubay-ubay pa po ang ito ang nag-line up direct, nag-pile ng mga songs mga kiiga na so standby lang kayo dyan. And from Jalen and Gloria, may hapon Lady Diana pa shoutout ko ni Manong and Gloria kang Nikki Sarmon. Kang Tatay Jose and Gloria, salamat DJ. Magandang hapon ang puso yun dyan. From Sir Jalen and Gloria na nakad sa may tungan-tungan Valencia City, Bukidnon. Alright, time check. It's already 2:21 in the afternoon. Alas 2:21 na po sa gabunon mga kaigan. O garoon, standby sa murihan. Kaya magbarayin da sa ito ang pag-soundtrip karong kahapunon. And we have here next on the playlist mga gala. A song... A song entitled From a Distance by Betty Medler. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni og Ato Niya.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Ate dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Ate dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
11: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Alright, 54 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:54 na po sa kapunan, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Ayun po, mga kaigan. I hope inyong na-enjoy ang atong pagpaminaw sa inyong mga paboritong sonata, mga love songs sa kapunan. Ang inyong ga-request na ng programa, my gala, na maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nag-text, nagpadala sa ilang mga song requests karong hapon, maraming salamat po. And of course, sa tarang nagatambay paghihapon, patuloy pa rin pong nakikinig sa ating programa hangtod karon. Dagang kaayong salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po sa iyo dyan, Sir Bert na buhay na pumusendo. Matod pa niya, Lady Diana pa, shout out kay... Ambot lang kinsa nga. Pa-shout out kay Lord ako, no? Ambot kinsa nga Lord yung pasabot ani. Ang Lord baka ha? Kaya ang kaila o Lord nga Ginoo baka ha? Pa-shout out ako no kang Lord. Matod pa niya, hatagan na unda kita o gulan. Ay, okay. Kay luoy na mga tanong. Salamat and God bless you. Tama mga gala, no? Panagsan na lang kaayo karon ang ulan tungkol kay nagsugod na daw ang El Nino season, mga kaingas. Uy, yun ang mga tanong sa itong mga farmers, mga palangga, ng mga mag-uuman, no? Matas Ginoo nga tagaantay, mga pag-ulan-ulan. At least man lang makainom ang atong mga tanong. Maghapag ganibay, Sir Bert, maayang hapon ang salamat sa imong pag-denaw sa atong programa through Facebook Live. Sa Manila, Gabagyo, tama, no? Very opposite ang dagan sa panahon. Dari dito sa north at dari sa south sa Philippines, mga gala. Kapit na rin maray nag-anto sa pirtikainit ng panahon. Pero sa ilang baha-baha, mga higala, no, na ay mga pag-ulan dito nga dapit sa Manila, sa Luzon area, mga kaigan. May habag ganin mo rin, ha, Sir Bless. Naglanto ba rin yapo ni Zia? Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, think mga gana, ito naman na-play tonight. May mga songs sa inyong request. Pasensya na lang po sa mga nagdoble. Nga, wala na ito na-play, mga gala. Kaya naghambitag, tagaan po at ugi kayoan. Ng mga listeners ka para ma-play po ilang ipag-request ng mga awi. So maraming salamat once again sa inyong lahat, mga gala, na wala na tigong panahon. Nagang kaayang salamat sa inyong lahat sa tanang nakig-uban. Kanato karon sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag marapod po hon, mga kaigan. Mag-uwariwang yapong kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sa ngalan na lamang sa Kindibukong Perzan ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City. Bagit noon, kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't tabang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. Mayong hapon ka natong tanan, and to God be the glory.

0: DXRK Radyo Kaybigan. Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
2: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
1: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
2: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato ra ni pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
2: Ha, mao ba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
2: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
1: para to ra pre kay tag-iaan eh. Rumix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
3: May good news.
4: Hello, oy, unsa koy good news?
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Yes, akin sa di palayog?
1: Igan Best Paler ni Pastor.
0: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
1: Kalang, mag-testimony lang ko sa Bitimak Beta Pastor. Kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
0: cellphone. Okay.
1: Pinako.
0: Yes,
1: Yang apo ko no, nalalaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o Bitimak sa kabuo. Ka, ilum ko nung nag-Bitimak ang iyang apo kay Petis Kita Ospiyan, limag-limag sa kasakit at iyan. Pagka man ato, gidalada nilang hospital, si doktor, iyong kunong doktor nga, sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit at iyan. Kaya ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
0: Appendicitis ni Buto. Yes.
1: Appendicitis ni Buto na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko noong makapadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Si Mark nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, hindi ko noong doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga, tipaminawan, may ganimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kaya painom ninyo, BG Mark, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ito niyang kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BG Mark, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang BG Mark, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
0: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat, Igan Abid.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
2: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, taupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Sila magagamit po ni ining haplan.
7: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
7: Okay.
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone
13: Shop. FA Phone Shop.
14: Happy anniversary.
15: I love you. So
14: akong gift ni mo.
15: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di apa?
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte.
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte.
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexido Forte.
5: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
6: Rexido Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
12: Pasalamat po, Pastor, sa BD Max nga sa kaayong nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha sa adlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. Kaya kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BD Max tulo kabuok. Tingala siya nga niliok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BD Max sa itong ni Atong Maramag ni Ato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na sa Pastor, makalakaw na siya na tingalan akong mama nga ligawa siya sa siya ni Ato na siya siya naning kamot nakalakaw siya.
11: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
12: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
11: sa potasyo. Ah, okay. Karon, okay na siya?
12: Okay na siya ron, Pastor.
11: Salamat.
12: Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
11: Okay. Kinsa ganin ni Oga Tagaasa?
12: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
11: Salamat kay Igan na. Salamat.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, daw eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan yung anniversary, uy.
17: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
8: Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. May alam ko sa GRD Printing Services.
19: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
21: Ilong Ranger?
22: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
21: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
22: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
21: Sip-on dayon?
22: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
26: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
25: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Paliog Palaila din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum.
2: Tagum po.
1: Sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Yes, Alex. Ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang pit-pit niya pagkaumpa, nakagawas din sa hospital.
1: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
1: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
2: Murag duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
3: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang po si Katulit. Palit na kung maaroma ba kay ang akong TL kay nang nangaugas yun ang kanang kuan. Tamad.
3: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
2: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
3: okay.
2: Nangauga.
3: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
2: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung ayaw.
2: 5 kabuok.
3: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung po, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot, no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
3: Kinsa ni palihong taga-asa?
11: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihapan, Pambahanan.
3: Yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
11: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod pinaghubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
3: Naka-arthritis.
11: O, nagpakitap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
11: Tulog
3: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
11: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among pinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
12: Happy anniversary.
13: I love you. So
12: beautiful. Akong gift ni mo.
13: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di apa?
13: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
13: ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials, o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-ulit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kayo ayong...
5: 5 ka buo.
4: Okay.
5: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Kinsali pala yung taga-asa?
6: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: O, mag-testimony ko. Bakabahin sa aroma, Pastor, na atong agisima na wala ko nakalakaw tungod ginaghubad ng tuhod. Naplasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw di sa lawas?
6: Nako'y arthritis.
0: Naka-arthritis.
6: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So karon okay na karon makalakaw na ka human ka nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify.
7: Surprise, Lola!
8: Hala! Onsya na!
7: Happy anniversary, Lola! Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
6: Okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Mag-ingrasya. Alam ko, testimony, Pastor Dan, about sa biktima.
0: Okay, padayon.
6: Musulingan din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulmul, dili na makasunog. Then, ako siyang giingnan nga, paim na ka na o biktima, kay daghana ang testify about sa tutoy, na nagsamad na o karon, kaloy sino, na aulian na. Then, yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya o biktima, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kak, itong akong ipapalit sa musulingan ka. Kang isang niyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
0: Okay, okay.
6: Then, tuloy na Pastor Dan. Langutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang totoy na iyang totoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyang mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa totoy sa iyong mama.
0: So,
6: karon galos gino Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Langutan ako pinakabuo kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niinom siya nga isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang totoy.
0: Salamat ni kaayo from Cagayan de Oro City.
14: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong balita alang sa Tumas mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, dinakamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signage sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Lu, nganong katakyaan ka man?
9: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
12: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
11: Ako si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
12: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
11: Mijimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
12: Yes.
11: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
12: Mao ba?
11: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa Juan. Si Butika.
12: Okay.
11: Antun, nubuto siya, Pastor.
12: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
11: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot nga. May di ka buwang kong ito. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man imo li grasyar ngino.
12: Salamat kayo Tatay Tatay Ram ob Tagum.
11: God bless you, Pastor.
12: Okay, salamat din kayo.
13: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
14: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan na kong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhon ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
13: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
14: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
13: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
14: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
13: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagayday ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili mas sayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
14: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
13: Para to na pre, kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Mga pwedeng kapanaminan sa uban. Mga revelasyon na maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

May gabi usab diha kang Sir Jose Jun Galario, ang ato ang spokesperson din sa siyudad sa Valencia. Og sa tibok sangguniang panglungsod, mayong gabi ganiyong tanan sa korpo sa ato mga kapulisan. Sa ato ang DILG, sa ato ang Bureau of Fire. Mayong gabi ganiyong tanan. Kumusta ang iyong pamahon-pahon? O ingon ba na nga to ang mga igan, ang mga kaibigan partners. Yeah, sa

Ayaw ka mong kalimot nga itong mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Logaroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium, ug-usab diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at Bangsa NVM Mall. Ug-usab diha sa lungsod sa Maramang Kaibigan Center Stall number 18 sa Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa lungsod sa Kadingilan, Purok 5, diha sa may food court. Sa dili pa kita mo pa dayon, aniyaw na ang unang sinugatang lingaw alang kaninyong tanan.

Mapalit ya sa lungsod sa Kalilangan, diya sa Madayag Store. Unya na ko tol, mudawat o cola. O, ingon man usab diya sa Butika Kalilang. Usab diya sa Pailago Store sa West Poblacion. Mayong gabi, usab diya sa lungsod sa Pangantukan. Labi na din na kang Marites August Makited, kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Marilyn Monterde. Ang ato mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, mapalit usab diya sa lungsod sa Pangantukan sa Easy Cure Pharmacy Branch. Diha sa Bungkas Pharmacy, sa Life Cure Pharmacy diha sa Barangay Bakusanon. O diha kang Igan Analisa Gasal diha sa Madaya. O ingon man kang Igan Lourdes Lovido. Palihog, paminawan ninyo, nakamonitor mo sa ako ang program. Unya na ko mo dawat og tawag kay wala pa ko na humanog. Imong katawa. Yaw-yaw dere. Maoy musang ko. Usa mapalit usab diha sa 90.7 Yellow Line FM diha sa lungsod sa Pangantukan ang ato ang produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule Garoma Plus Herbal Oil. Diya sa Don Carlos sa Bascos Pharmacy o USAID Pharmacy. Diya sa Kalubihon sa Niete Store. Sa Imbayaw de la Calzada Sari Sari Store. O kang Iga Narcisa Lausa. Sa Lungsod sa Dangkagan, mapalit diha kang Pastora Alice Aribal. Ingon man diha kang Igan Idna Jimenez. Ang ato ang mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule Garoma Plus Herbal Oil. Sa lungsod sa Kibawi diha sa Beams Gulayan and Fruit Store East Kibawi. O giyon man diha kang Pastor Ider Olivero sa PCFC. Sa Barangay Talahiro diha kang Marilyn Bihag. O giyon man diha sa Ralph's Merchandise. Sa lungsod sa Maramag, diha sa Kaibigan Center, of course, sa stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. O giyon man diha sa Bayo Bason, kang Igan Ami Dail. O usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Sa Arakan North Cotabato, mapalitan atong produkto sa Vigimax Plus o Aroma Plus Herbal Oil diya sa Family Med Pharmacy. Sa Aaya Pharmacy kang Noel Baldonaza diya sa Transport Amay Manabilang. Sa Kadingilan, mapalit diya sa Cypress Hardware. Ingon man diya sa Nuera Essential Store.

Balagon, Karingilan. Sa Kiara Don Carlos, sa Carmelotis General Merchandise. O diha kang Igan Jovelin Blando. Sa South Pangantukan, diha sa Kimanaet, mapalit usab diha kang Igan Verlita Ganob. Sa Wao Store, mapalit diha sa ECC Pharmacy. So, ayaw ka mong kalimot nga doon na usap kita mga produkto diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. May gabi diha kang Pastor Eli Tinaco. Mapalit usap ninyo din ha ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend. Og ang mga produkto sa Bayusa. Og ang honey, pure honey. Epektibo po ning honey para sa tuang health. So katong mga nangita nga diha dapit nga site. Og pure honey og diha ingon man ang Bayusa. Mapalit ninyo diha sa 96.5 Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Mga doon na nausap kita ay Herbie.

Sa inyo ta mga igan, nga nga to ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usa ka FDA registered siya sa Pilipinas isip herbal supplement. Og ang benepisyo ini sa tuang lawas, mao kini makahatag og suporta sa kinatibuk ang nutrisyon. Ang VG Max Plus Herbal Capsule usa ka plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulang sa gulay sa ato ang panglawas. Katong dili mahiligon ka og gulay, kani mo ay masayon ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ug-usab rich in antioxidants. Maayo sab para sa atong immune system. Tungod kay ang mga VG or herbal blends kasagara na ay vitamin C, ingon man D3, ingon o usab ang zinc, o guban pa nga makatabang pagpalig-on para sa resistensya. Maayo sab sa atong energy o metabolism. Ang B vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production. Dahan kita mga testimony sa nino, mga igan. Kato mga nakasulay na sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule na after sila na gamit ini o nag-inom ni ini, mas nabati nila ang energy human sila nag-inom. Mayo usab kini sa digestive health na ay fiber o nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Ang uban gani nakaingon nga na-improve yung ilahang digestion o ang bowel movement. Hindi na sila maglisod pagbawas. Katong kanunay adunay constipation, maayo kaayo ang VG Max Plus Herbal Capsule. Plus, abagan po ni mo ni ining Herbiva Coffee Blend. Mag-uban ni silang tulo ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herbiva Coffee Blend. Convenient po doa para sa tanan, no? Katong dili mga ganahan o gulay. Eh, lisod man sad no nga ang 25 ka klase sa mga gulay ug prutas adlaw-adlaw nato ning kaunon. So para dili lisod, para sayon na sa ato ang kaugalingon tungod kay kining VG Max Plus Herbal Capsule adunay 25 ka mga ingredients nga giusa, gihalo, gihimong kapsula. Para po na dali ra siya lunokon, no? Pa, maayo po siya para convenient sa tanan. Labi na kung naatay biyahe, magbiyahe-biyahe ta. Dili na ta kinahalan magbitbit pa atong 25 ka mga gulay o prutas. So, pinadali, pinagaan. Para komportable, gihimo siyang kapsula nga pwede nimong ma-maintain pag inom kada adlaw. Mas barato pa kaysa sa ubang herbal capsule. So, ayaw po mo kalimot nga kining tanan aduna po yung nagtindad ha o mga peke. So, kinahanglan magmaigmata. Ang original nining VG Max Plus Herbal Capsule usa ka liquid. Ang iyang sulod, no, mura siya o fish oil. So, nagagikan lang ka na rin, nag-iisang distributor, radio kaibigan. Ang uban po, ningon po silang nangaayo sila, sihugihimo nilang tambal. Actually, ani maguni siya mga igan. Tungod kay ang ato ang lawas sa duna na may food supplement na nakaharang o panangga sa unsamang matang mga balatian. Morning, dili sila makapadayon o atake sa atong lawas kay tungod kay protektado man ta nining VG Max Plus Herbal Capsule. So gatong ningon nga naayo sila. Well, wala man gyud tay na-approve nga therapeutic claims nga tambal siya or pwedeng itambal. Pero tungod lang kay powerful kaayo ang iyang 25 ka mga ingredients, dili daling maka-attract ang sakit o balatian. Or kon o galing anaana sa tong lawas ang sakit, pag inom nimo nining VG Max, hinay-hinay ka tong matanggal tungod kay ang lawas pag ang atong immune system mikusgan na aduna na energy nga suklan o labanan ka tong anaa sa ato ang lawas nga balatian. So ing ana ka powerful ang VG Max Plus. Sa patong gihulat, mag-maintain na ta ni anang usa ka food supplement nga mao ang VG Max Plus Herbal Capsule.
Kay nagkinahanglan gyud ang atong lawas ni ini labi na sa ato ang panahon karon. Nga ang ato mga gipangkaon daghan ang mga sagol nga chemicals. O usab ang Aroma Plus Herbal Oil maayo kaayo sa ato ang lawas katong adunay mga pamaol panuhot. Lami kay siya no pang atong paminaw manuhot suhot sa kaunuran ang iyang kahalang ang iyang kahumot ang iyang aroma. So ing ana usab ang Herbie McCoffee blend of course. Ang lamian sa tanan nga matod pa nila na addict na sila sa lami sa kape. Dili lang siya lami. Mo na gingon nga nakakape ka na, nakapanambal ka ba? So diri na ta sa Herbie ba coffee blend. Pasensya, pasensya na kaya itong mga nanawag no kay wala pa naman si DJ Aya o explain sa to ang mga produkto nga para kaayuhan sa to ang lawas. Mao ka nang gingon nila nga tuklasin ang lakas ng kalikasan gamit ang VG Max Plus Herbal Capsule. Palakasin ang iyong kalusugan at yakapin ang mas malusog na pamumuhay gamit ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil o ingon man ang Herbiba Coffee Blend. Feel better, live healthier naturally. Support your daily wellness with plant-based supplements. FDA approved. Mao ka na ang VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, and Herbie Ba Coffee Blend. Mayang gabi niya kang Ma'am Perlita Payapa Lubaton watching from Misamis Oriental.

0: Ano na kita imin sa higikan kang 2706. Good evening, DJ Aya. Diwason sa nako niya. Ugbasa. Diwason sa nako ugbasa. Good evening, DJ Aya. Mag-request kog song. May kahati pala ako gikan kang Telma Maglasang sa Kabanglasan. Basta radio kaibigan, maoni ato ni. May kahati pala ako. Ala, go ahead na sa mutawag. Termin tirong timing ang yung pagtawag. Okay, ang atong caller 968. Maayang gabi eh. Nagsige gidin taon siya dial. Pasaylo ah.
1: Sige lang. Inana naman ka sa ako karon. Okay na po.
0: Haleluya. Busy kayo ang DJ.
1: Wa man ko libog kay libog man ko pugda ani noon. Ah, okay kayo.
0: Mayong gabi diha. Greet na sa imo ang i-greet.
1: Ay, aray ko. Mayong gabi bitaw oy. Unang-una maayong gabi eh. Then salamat sa imong pagtubag sa akong tawag. Apo sige dial ko nang tud. Pero kanina pag ingon nimo nga kanang nagbasa ka, gi-cancel po na ako ini sort pod. Nag-monitor ba ako?
0: Salamat. Magani kay makuha na.
1: Magani kay makuha na. Greet dayon kanako. Kauban sa mga kaubanan, do kay taon ko kanang sa ani adjust sa makuha lang. Makapaminaw lang. Pila gito ka bulan, pila naka ka bulan diha, karon pa ko naka dato ara. Nakakuha og maayong timing kung usa una ko pag blastar ang pastaronon aron makuha lang ang radyo kaibigan unsa una lang.
0: Basta kaibigan, radyo gid na.
1: Basta radyo kaibigan mo ni ato ni by audio bitaoy. Greet dayon kanako. Kauban sa akong mga friends like og sa imong mga kaubanan din sa akong mga friends. Kang Linda Montesilio, Mary Villarin, Mian Saison, kang Ate Telma, Jesus Hukong, Ate Terencia, Jun Ray, Blackheart, Raymart, Cristina Labarico, Jan Valdez, Joseph and Miriam, kang Ate Leti, kang Angelica, Aiko, Lantaco, Limpiado, Arnold Francisco, Benji, Gerald, Ivan, kauban kang Sheila, Kuya Lodi, James Castada, Jean Lagrosa, Dean Munaris, Mark Conrado, Oliver, Doha Kamaylin, Abista Martir, Yalin, Lani, Juby Princess, Ate Kakay, Ate Saisay, then most especially kang Ate Proni, kang Jensly, kang Janjan, kang Edmian, Ilay rin rin din. Kana lang siguro DJ Aya mo request kong song.
0: Yes, song a song. Kulbaan buko bag mo request din ka ba?
1: Ano man?
0: Makulbaan si DJ Aya.
1: But why?
0: Sa mga hagtik kayo mo mga song sa chan.
1: Aw, oh, hagtik yun. Ang request na ko is please be careful with my heart.
0: Ay, yeah. Please be careful with my heart. Unsa pa yun?
1: Ang pingi, palihog nga kung kasing-kasing to, ana. Dahil, kuhan, kaning, naanamay ga-request diha o reframe, kuhan kaning, deep in my heart by Jose Marichan.
0: Deep in my heart. Okay.
1: O, kana lang, DJ Aya. Maayong gabi, salamat sa pagtubag. Basta radyo kaibigan, mauni ato ni. Bye-bye, DJ. Okay.

0: Laing tawa gikan kang 643 mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh, DJ Aya.
0: Yes, ma'am, Carol, sa Impalambong. O sa ikalagad ni DJ Aya.
1: Kunin ba ako pwede, DJ Aya?
0: Ay, pwede kayo. Go ahead.
1: Sige, una-una, ako ka itimbayaon karong gabi eh, sa imong family. Kang Remson Salana, kang Jamjam Samora, kang Analin sa Impasugong, kang Milit Songket, kang CG Angayna, Orlikin, kakay Tilma Maglasang, si Mylin Martyr, Rani Rimitar, Ati Mikayla, si Rialin Ligaspi, si Francisco Sawao, si Pajibar, si Rina Miranda, si Angelica Kunog, si Jean Calope, Mary Jean, si Terencia, John Ray, Iga, Maribek, Letele Desma, o laras na lang tanan sila, DJ Aya.
0: Okay.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, pwede kayo. Saan ka song?
1: Basta't kasama kita.
0: Okay.
1: Pwede duwaon, DJ Aya.
0: Sige, go ahead.
1: Every day I love you.
0: Thank you so much.
1: Okay na lang, DJ Aya. Salamat sa pagtubag. Basta radyo kaibigan. Mauni, ato ni. Bye-bye, DJ Aya.
0: Bye-bye.
1: Amping sa pagpauli.
0: Okay. Ukiran. Maraming salamat, Ma'am Carol. Diyan sa Impalambung, Malaybalay City, Bukidnon.

0: Usap diha kang asa namin siya karon ba ako ning i-greet me
1: walay
0: nikalit lang og
1: bata tigulang
0: santop sa akong hunahuna. Mga gabiria kang Sir Eric, kumusta na Sir Eric? Asa naman ka karon sir? Wala naman ka nagtawa. Yes, we have another caller from 305. Mayang gabi
2: Gabi, DJ Aya.
0: Yes, hello Ate Terencia. Tama ba? Riha mong tingog. Okay,
2: go ahead. Ako si Punoy Sarado sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Ay, kumusta mga taga Kitaw-Taw? I love Kitaw-Taw.
2: Okay ra.
0: Kumusta mga Rafisora family diya sa lungsod sa Kitaw-Taw?
2: Okay ra man diya hapon DJ.
0: Okay ra sila. Regards ko. Okay, go ahead Ate Prony.
2: Kung ipanimbayar DJ si Winnie si Terencia, Mikayla, Junre, Arlene Bahian, Linda Montesilio, Kakay, Saysay, uging masal sa akong mga apo, si James Lee, Janjan, Rinrin, Anan, Ilay, Ugitmar, dayon sa akong mga anak, si Ed, Mian, Bibi, Nante, si Gingging, si Toto, Kanara DJ.
0: Okay.
2: Dayon mag-request ko song DJ ka ng Lupit ng Pag-ibig. Katong babae, ganyan ang nagkanta, DJ.
0: Pangitaon ako para sa imo, ate.
2: Ah, sige, DJ. Salamat sa pagtubag. Salamat.

0: Okay, anya na ang requested song. Ato sa nito bagon. Last caller ha, mag-play din tayo requested song. Hello 960, may gabi eh.
1: May nga pa na doll.
0: Hello, mayong gabi eh. Kinsa ni Palihog?
1: It's me, Jibar na kompleksya ng pasugong eh, doll.
0: Ay, impasugong, Sir Jibar. Mayong gabi eh.
1: Mayong gabi, Ted. Pwede mo ni maya, idol?
0: Yes, pwede kayo. Go ahead.
1: Ay, na sa kayong pamatasan, salamat sa pagsagot, idol. Sa tita mino karon sa radio, kaibigan, mayong gabi ka natong kanon. Mm-hmm. Ano ni Timayda na ako si Annalinda Lino ng kompleksya ng pasugong? Ano si Samuel Manggubat? Ano yung sinayla niya, Vista? May nga papamino, o si Unity Oson, yung gano'n yung sa Faisal, o si Lina ng Montesilio. Ano yung si Romeo Michela, o si Carol, o si Wanda yun, si Christine nga na bari ko, ubang siya yung mga banana karon kay Namino, to karon sila, idol.
0: Okay.
1: Ano yung si Rialin Ligaspi sa Panang Salan Maramag. May nga papamino, o sa Panang Salan Maramag nun, ay nabun, mayroon nga, gabi, kanatong kanan, kanin yung kanan. And then sa Lantapan, si Miguel Oliver Bocalis, si Miguel Bicaria, may nga papunin sa Francisco ng Wao. Huwag mo rin na, idol. Huwag salamat kayo sa pagdabag ng Pagdibar-dibar, idol.
0: Okay.
1: Ay, greet din ako si Kapitana, and then si Lady Diana.
0: Okay.
1: LB.
0: Yes.
1: Huwag sa tanda na lang stop tayo sa Radio Kaibigan. Basta Radio Kaibigan, Moni, Og, Ato, Ni. Salamat, may gabi sa tanda.
0: Maayo.

0: Money 8.5.
1: Kinsa niyong taga-asa Palayog?
2: Sister Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
2: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Lang ko Pastor Dan din sa Big Max kay nakita yung Pastor Dan nga gibulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay nang palit lang ko Big Max para kapsul Pastor Dan ako na kainom.
1: Okay. Murag na batiin mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan to.
1: Ang ngol-ngol.
2: Kung nag-ngol-ngol, kaya ganun magsitukal sa bukat at buhat pa sa dan, duha ka kapsula, inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy, mauni na mong kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan na natutog lang sang. Tapos mauto akong giba, Pastor Dan. Inom, isa ka kapsula na ayun.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
2: Salamat.
3: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
4: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
5: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
6: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valen.
7: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
8: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisya.
14: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
2: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozyak C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozyak C+ 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozyp Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
6: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
5: Maugyod na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal ha? Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
6: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
5: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
6: Ha, maoba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
5: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta, mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
6: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
5: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
7: The best songs on the radio.

Dear DJ Aya, una sa tanan, maayong gabi ikan mo DJ. Ingon man sa tibok kawani ning sibyahan ng 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Maayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ining imong programa, Ang Revelasyon sa Kagahapon. Agad ako sa pagpadangat ng akong kasinatian sa Pamasin. Nga kakuha-kuhaan kini akong gihambin. Nga kaligut-gut sa akong kasing-kasing. DJ Aya. Dili gid ako maka-move on. Apan sa dili po ko pasugdan sa pagpaambit kining akong kasinatian sa kinabuhi. Tuguti una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Nita DJ Aya. Anyos. Tubong Bukidnon. Gasamtangang nanimuyo dinhi sa Cagayan de Oro City. Aron imong masayran ang tanan, DJ Aya. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Ig 2020 DJ. Nakaila ko ang sa kabinuhat. Sa Facebook lamang, DJ Aya. Sukad sa akong pagpauli, gikan sa abroad. Tungod ganyan itong mga panahona, nag-abroad ako, DJ. Uwa ko dam ha, DJ Aya. Nga ang maong lalaki. Mangho di ay sa kanikong classmate sa high school.

hangtod na desisyon na namo, DJ. Mag-uban na lamang sa usa ka bubong. Akong supak ang akong mga anak. Paano wala na sila yung nahimo pa, DJ Aya. Sa pagpanglabay sa mga panahon, nahimong bulan, o nahimong tuig, DJ. Pipila ka tuig nga milabay. Okay pa kaayo ang among relasyon, DJ Aya. Paano sa kaadlaw ni Ana? Akong nadiskubrihan sa iyang Facebook. Ang nagkalain-laing matang ng mga dagway sa mga babae. Ingon man sa messenger, DJ Aya. Sa kahigayon, adunay nag-message ka na ako. Nangutana kini kung igunsa ko ang mga lalaki. Ako siyang itubag. Nawa ako makaila sa mga binuhat, DJ Aya. Paniad ng mga panahuna. Lain na kayo ang akong gibate. Ingon man ang dagan sa akong pangunahuna. Hangtod, i-save ko ang mga account, DJ Aya. Ingon man ang number. Sa matag adlaw, nagbinayluay kami og mga mensahe. Og dito ako nasayran.

karelasyon di ay sa akong partner. Wa ko masayod kung sa akong buhaton. Sa laktod, ako siyang gikumpronta. Namahimo na mong dakong away, DJ Aya. Tungod kay dili mong siya mutugan kung unsan tinuod. Palayas ko siya, DJ. Isulod kong sako ang iyong mga sinina. Ibutang ko sa gawas sa mong panimay. Tungod kay wa na ako makapugong pa sa akong gibati. Dugang upang nasairan. Dugay na dahil nila akong gibiwang. Dugay na kinigitago ngari ka na ako. Mismo ako nakadiskubre sa tanan, DJ Aya.

Salakto DJ Aya. Okay, bulag ako kaniya ni atong panahuna. Apa nagpakiluoy siya ang rikan ako. Pagbisaan. Nagdili na mo usab. Ug andam siyang kalimtan ang tanan. Tali nila sa mga mubay. Nasayran kini sa akong mga anak. Grabe ang ilang kasuko ang rikan ako. Apan, itagaan ko chance pag-usap ang akong partner DJ. Sa pagpanglabay sa pipila ka mga tuwi, nahilom na ang tanang isyo. Ug hangto DJ Aya.

Hindi nilamang ang kasamtangan. Doon na usab ako yung mga namatiktan kaniya. Baguhay pa lamang akong nadiskubre sa iyang messenger mismo, DJ. Nga doon na nasab. Nag-chat nga babae. Wala ako masayot pa kung sa ako'y buhaton. Ako siyang gikumpronta. Napanmatod niya. Nawala ko na siya'y sala, ngarikan ako. Sa akong hunahuna, DJ Aya. Gihimo na lang niya akong tanga. Nakadesisyon ako, DJ. Doon ako yung mga plano sa akong kinabuhi. Tungod kay nahimo siyang priority, ngarikan ako. Gani napasagdan ko na akong kagalingong mga anak. Sa pagkakaroon, wala ko yung mayong buot ngadto kaniya, DJ Aya. Nasayod ang labaw nga makagagahom. Kung unsa ako mga pag-antos. Unsa ako mga gihimo para kaniya. Para matunhay ang among pagpuyo. Wa ako masayod kung unsa pa ang iyang ipangita. Sakit man huna-huna on DJ. Ang basin, ingon na giyod ni Ana ang iyang kinabuhi. Kapan lisod pud hukman ang isig kataw. Huwag kaya ang Ginoo, nakahata gani. Ang paglaom sa mga tao na makasasala. Ako na lang, ipa sa Diyos ang tanan, DJ Aya. Dini na lamang ako kutub, DJ. Daghang king salamat sa iyong panghatag og pagtagan. Ining akong sulat tampo. O gini, mao ang akong revelasyon. Sa kagahapon. Daghang salamat, DJ Aya, and more power to your program. Ang imong suking tigpaminaw, Nita sa Cagayan de Oro City.

Baligtas atong pagpanag-uban, dali lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Mayang gabiria kang Sir June Bulunos. Claro pa karon. O kining programa usab. Yatod ka nato sa Romex Aerobics Plus Foliar Fertilizer. Ang sikreto para daghan ang bunga sa inyong mga tanom. Habi ninyo mga higan ang kaning Romex o Aerobics Plus Foliar Fertilizer. Usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa inyong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients. Sa kasing-kasing Mokining NPK, Nitrogen, Phosphorus, and Potassium. Mauni ang pangunang pagkaon sa tanan. Sa tanan ninyong mga tanom. Ang una nga tulo ka pinaka-importante nga mineral nga gikinahanglan sa tanom sa daghang kalidad. Tungod kay Mokini magahatag o makapag-green, magpadaghan sa dahon. Magpaligon sa gamot sa inyong mga tanom o ingon man bulak para dili daling malata o dili daling mapukan sa hangin. Ug usab moy makahatag og dugang resistensya para malayo sa sakit. O glami ang iyang kalidad sa bunga o daghang harvest magpabaga sa iyang bunga. Tungod kay aduna usab kini trace elements na diha ang iron, zinc, boron, manganese, copper, magnesium o calcium nga mo'y makatabang sa inyong mga tanom. Tungod kay gikombine ini ang Romex Plus Foliar Fertilizer ang tanan nga mga nutrients and elements. Plus na ay root booster nga mo ay makapadaghan sa tagas ug dagko nga gamot sa inyong mga tanom. Tungod ni ana, makaminos usab sa tuang budget sa pagpalit ni adtong mga binag o sinako nga abuno. Kabalo mo katong sa una, di ba? Nauso ang katong sinako o binag nga abuno, wala pa ni mga spray, mga foliar. So daghan kita gikinahanglan atong sako, pila ka sako nga abuno atong gikinahanglan para sa atong mga tanom. So karon kumugamit ta ni ining Foliar Robix Plus Foliar Fertilizer. Maka kuha na ta, maka save na ta sa atong budget para atong sinako nga abuno. So dili na ta magkinahanglan og daghan pa atong atong gamiton para sa atong mga tanom. Plus, anapagid ni siya adjuvant to crop protection chemicals. Mone siya ay makaalalay sa abuno nga mukusog ang epekto sa imong insecticide o herbicide nga moderitso dito sa dahon nga imo ang gispray. Nga pag-spray ni mo niya, giulan, dili gihapon to siya ma-wash out, dili to siya masayang. Tungod kay aduna siya ay soil conditioner. Ang mga tinulong nga gikan sa dahon mo dagayday ngadto sa iyang punuan, mga hulog didto sa yuta. So dili masayang kay diha sa yuta maoy mag-induce sa soil aggregation. Makahatag siya og better soil environment. Magbugna kinig natural soil microbes nga mohumok sa gahi ug bantok nga yuta. So grabe no? Grabe ka epektibo ang Romex Aerobix Plus Foliar Fertilizer. Maayo kay siya para sa ato ang tanom. Kung tungod ni ana, tungod kay na kondisyon naman ang yuta nga atong gitamnan, di na ta kinahanglan og gatong daghan pa nga sinako og binag nga abuno. Tungod kay kining Romex Plus, usa ka liquid fertilizer, adunay root booster, adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner. Barato ra. Tungod kay ang tagiya nini Romex Plus nga adunay kasing-kasing nga mag-uuma. So ayaw ka mong kalimot nga atong Romex o Romex Plus Foliar Fertilizer mapalit sa tanan agri supply sa inyong mga lugar. Umayang gabi diya kang Sir June Bulunos. Umayang gabi diya kang Letty Ledesma.
Mayang gabi, DJ Ayan. Shoutout ko sa Flores Family, Ledesma Family, Nursing Simila, Luz Villorijo, GR Flores, Michelle Cominquis, Flores, Ronil Traya, Nancy, Linda, Rowell, Naris Flor, Loloy, Angelica, Arlene, from Kibatang, Don Carlos, request kong song, Paubaya, salamat sa pagbasa. Daghan pong salamat usab sa atuang letter sender karon nga si Nita ya sa Cagayan de Oro City. Minaw siguro sila diya sa

0: Ayaw ka magkalimot, yung atuang VG Max Plus Herbal Capsule, adunay 25 ka-powerful ingredients. Mao ka nang epektibo kay siya sa tuang lawas, kay imagine ba yun ato ng 25 ka-powerful ingredients. O kanang talan mapalit ninyo dinhi sa ato ang Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium o diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building. Okay. Sa katong gusto muhatag o komento sa ato ang letter sender karong gabi una, tawag na mo kay naghinapos na po ng ato ang oras.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing
0: ako na lang imuhatag.

0: Maayang gabi da kang Sir John sa Halapitan San Fernando. Karon pagani wa jud nagpalibak ba. Hello kang 174, maayang gabi eh.
1: Maayang gabi si Aya.
0: Karon pagay ko nagbanggit na nag grabe gin magic.
1: Karon pamput ko na catchon input.
0: Ay mao? Okay.
1: Nya mo kay pagbasa nimo.
0: Mm-mm.
1: Ay mo nya. I'm sorry. Wala ko eh. Wala ko na doon gandisan gamay.
0: Ah, no problem. Greet na lang.
1: Okay. Salamat kayo. Is mayong gabi is kanan sa mga yata mi days. Ay mga di siya may gabi yan mo diya. Is sa kanang ka ibigan inyo ng panahon may gabi eh. Okay. Sa ato ang CEO si Pastor Don Galius. Tanan, gusto ba kong pwesta? So, nga ito para minta pumili o sa buda ko eh para sa pangyas ninyo ito na is main gabi eh tanda na gusto ko
0: eh Sir John
1: yan
0: kumusta naman ang imuang kasing-kasing
1: ay pabili na gaya pong bukitik gaya po na
0: abo pitik ayay
1: sige tips daw kuno gamay
0: kansa
1: tagay kong tips sa gita dala.
0: Ah, tips, kuan. Ang ato ang letter sender karon ang iyang sugilanon is about kanang nagkamit sila sa Facebook gihapon. Tapos okay. Nag decision sila nga mag-uban. O pareho sila na itagsa-tagsa ka mga anak sa isig ka relasyon nila before. Dayon na sakpan niya nga naay ka chatmate, nagkagubot sila. Hato gitagaan niya chance. O ining baguay pa lang. Nahuli na po niya. Nga na na po yung ka-chatmate. So, maulit okay. Po.
1: Salamat kayo. Okay. Tingin na na. Is may nabi sa Sunday. Taga Laging Dingan.
0: Taga Cagayan de Oro.
1: Yes, sa ina ni. Nadata naman ni mo. Yan na kasi ay kula ka didang mong itawag ka na ngayon. Then, na siya nakitaan naman ni mo. Kaya wala mong kaso nga mag-kum-kum aning pagpumakat.
0: Oh,
1: okay. So, ihatagin na siya sa labang magagawa. So, sa pagkakaroon, niya, inyo namang sito lang inyong kagalingon, is, o, maay nabilin ng mga pagtitig sa kasing-kasing, ayaw na lang inyo o ilit nyo. Focus na na sa inyo ang partner sa inyong patag-partner sa pagkaroon. Pero ang tentasyon, ayaw ginin nyo sa daing nga may maghari sa inyong kagalingon. Umili, ihangadin niyo sa labaw, pagkagawag siya, nasayod kung unsa niya napatakdang inanak ng mga elemento ng mga tawatan. Okay, kaya lang siguro akong mensahe.
0: Okay, Sir John.
1: Okay, pa-request lang sa.
0: Okay, go ahead.
1: Okay. Ano lang ni? Bakit galit ka?
0: Bakit galit ka?
1: O, murag na ako, siguro gasi mong playlist.
0: I-check na ako, sir, ah. Bakit galit ka?
1: Pag din na dalaw kita.
0: Ah, okay. Bakit galit ka?
1: Okay, Kapitana, riyay. Oh, kamuna siya. Okay, Kapitana.
0: Kasi lang kanta first cousins ang nagkanta?
1: Yeah.
0: Ah, okay.
1: Then, Chang Junior Chang, may nga VE. Lahat nito na sa tanang naminaw sa sudad sa bilinsas ng Hufiya, pamili. Pero niya way mahay, laras, lansoynas. O sa mga friends sa kanginan. Di ka nalang sa halagitan sa friend na bukinong kini si Jan. Alang sa programa ni Bodhi Jaya. Bye-bye, God bless us all. Province, Bukidnon. Huna-huna,
0: makapahinundong. Grabe gini si Sir John. Thank you kay Sir John diha sa Halapitan San Fernando nga to ang avid listener.

Ihatag sa una nako ning lain nga requested song ay ako muhatag sa ako ang mga pagpaambit usap alang sa ato ang letter sender karong

0: Pasensya na kayo, magpaalam na ko.
1: Sa kagahapon,
0: wa makabantay sa oras si ate.
1: Klaro pa karon ang imong katawa.
0: Mayong gabi diha kang Angelica Kunog diha sa Porok 9 Tugaya, Valencia.
1: Murag adlaw bisag gabi na sa kasing.
0: Maraming salamat sa pag-monitor sa pagpaminaw diha, gwapa. Mayang gabi usap niya kang Eunice Gray Torigusa, kang Leon, kang Krishna May Syria or Sirio Ray Marty Tolomia, kang Ken Joshua Viejo, and of course kang Sir Dong Navarro. Mayang gabi usap sa mga Kapin family diha sa Migkawayan, Damulog.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Shoutout lang nako si Tatay Charito Kita. Adunay body number sa yang rilang 1109. Buutan kay nga tatay. Dahil kayong salamat, Tatay Charito. Shoutout usap diha sa mga taga CHO, City Health Office. Hello diha kang

Mulaylo, mingon nga magbag-o. Mulaylo na nagpila ka bulan o pila ka tuig. O makakita na po o chance. Mo katol gihapon ang kamot ana o chat sa uban ng mga babae. O unta po, kani mga babae nga doon na yung mga partner. O bisan kinsa niya lalaki nga doon na yung mga partner, doon na yung mga kabilinggan. Dili na po siguro dapat nga mo entertain pa og mga messages sa bisag kinsa din ha nga wala pa sila makailag yun kung kinsa ang ilang kaistorya, di ba? Kay mo mo na hinungdan sa kagubot, mo na makahatag o gubot sa inyong pagpuyo, nausab kanunay ang tentasyon, ilabi na kada adlaw mo mag text kada adlaw mo mag chat. Naa gayo diha ang mga tentasyon, dili malikayan. Tungod kay ang demonyo nangita ra nagpamaagi kung kinsa ang iyang mabiktima. So wala na may igong oras si DJ Aya, mora ka to ikasulti para sa to ang letter sender karong gabi una. Hanging salamat ma'am Nita diha sa Cagayan de Oro City. Hato na lamang sa sunod hingayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Dihang salamat usab diha sa 104.9 Radio Kaibigan Surala, South Cotabato. Ingon man diha sa Radio Kaibigan Lagindingan. Sa tanang mga naka-hook up karong gabi una sa ilang tagsa-tagsa ka-radio sets. Sa ngala na lamang sa kinitibug ang kawani ni atong CB Hanan. Atong CEO sa atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Atong Station General Manager, Sir RG Dangalyo. Ato ang Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. And of course, ato ang Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingkang. Dahang salamat sa inyong makanunayong pagsubaybay sa ato ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. God bless everyone. Together.

0: KXRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ay, yes, akin sa ni og taga-asa.
2: Taga ko ani, taga Uhaw sa Jinsan.
1: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ay, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Ah, si Bilyarin ni, pamilyang Bilyarin ng Parayan.
1: Okay, kaibigan LC, unsa may atong ipabot sa kanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Gigi Max. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama tong malana ko ng sigig kuhan sa radyo ng Gigi Max. Nagpasin ko kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso. Nakahugas na sa plato. Makalaban ako. Nakatimba na kong pagbalik.
1: Mga naman mo.
2: Ang pailakaw-lakaw. So, naaram mo sa sulod sa balay.
1: Ah, murod naman ang kagkusog.
2: Oh.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog. Nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
2: Isa ka kabuta. Kumanghod po. Isa ka kabuta. Pirma lang kami yan ni Kapaminaw sa imuha.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay ka ko. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: Oh, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-tignan
1: sa salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, matag-hamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Mr. Pulintoy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Naapari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta, kay gikan ni ini ikaw gikuha.

0: City, Valencia City, Maramak o Gason Bukidnon, Ingunman, Villanueva Funeral Homes, Sawao, Llano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
1: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
2: Oh, nakaistorya tanguhan. Dito sa Taguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
1: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
2: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, laing, dito kong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga dito ko ginhawa niya. Nakadungog man ko sa kuwaan nga ka ng BGMAX. Kaya pinagsulti na ko si Anabel sa kasundri kay Dagpan, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan. Ito sa Bible Street ko, so kay Sanadalan.
1: Salamat.
2: Ko, Pastor Dan, uming ato ko sa bilyag. At tuwag dyan na sa kumbana dito. Na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga ginan ko niya nga, wala pa kay kaon. Kung wala pa sa inom tuloy, inapagbaka ko ng imudyod. Maulad, Pastor Dan, hindi ako sa mutong inom dyan kong tuloy. Hello, Pastor Dan, Marajo Gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dagpok, and bless akong kinabuhi ng Bidjimak, salamat kay sa Ginoo nga naagin ni Tia.
1: Salamat
2: kina
1: kayo.
2: Kinaanaan, ulian dito ko, Pastor Dan, niya, bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dito ko tanang general check up, kinaan ko sa doktor nga, kung siya mag-iinom. Yung lang ako sa baki, kung saan niya, ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan.
1: Oo.
2: Nito ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, biya akong Ison ni Pastor Dan.
1: Oo.
2: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Tiya, brad, kanita po pa para sa sugar niya. Nag-deliver din rin mo pag umanggo si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa Sambanga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat siya kayo. Sa isa okay. Ginoo tayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibake, Pastor Dan. Musaka na sa akong ulo. Hindi na ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayo din sa akong lawas. Think ko sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
1: Salamat sa Ginoo, salamat kay Ginoo sa Ginoo, no.
3: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexido
5: Forte. Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat. Rexido Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexido
4: Forte. Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to. Rexido
6: Forte. Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan yung anniversary, eh.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dai.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD print services.
13: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Misan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: The best songs on the radio.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ose ate masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagkaadlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung gikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan kung sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yangtiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor yung sugar, namin naman kaya yung sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang Yangtiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong kambal. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong dito tumak ang isa, gilaklas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiel. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nahuga kayo ng Yangtiel.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yangtiel, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...
2: Gusto ko na ayaw mabutang na kanulihan.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So, imong...
1: Oo, nakuha lang ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na pastor? Yung ba? Igan-Bibi.
1: Oo. Naon sa imong baba? Ba na diyan?
0: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kang sa balay, ikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos, di kayang rawat. Pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o buha ka buok niya. Pagpagumpag din siya nga lang, hindi ko na kayo iyang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: buksan tapos gibawas. Asan mo dai gihaplas?
1: Akong gamit pastor, akong gihaplas sa iyang liog pastor. Diha dai pastor pagkatod pastor, wala gyud sa kita yung liog pastor. Makalingi lang sa pastor, wala na gyud.
0: Oh, sa to pag gamay na lang nabiling kay imong nakuhaan ang adaan. So imong
1: oh, nakuhaan ang adaan pastor.
0: Gitakloban nimo balik tapos karon pagbata nimo sa buntag, sakit ang liog sa imong anak, asa imong banal
1: pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan pastor
0: ang liog. Nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra pastor, kay isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, pastor. Oh. Tinuod niya pastor ay.
0: Salamat sa labas Dios. Igan Anabel of

0: Ah, yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo nalang sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangitapin ka nula. Inya, ato sa akong OBG, Mac, nagpahit ko silang Igan, Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero nasulay ko sila, Pastor, wala, hindi lang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayos,

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang say ato masulti.
1: Pastor, ito ang senior citizen na member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: Ang say ang sakit?
1: Nakakos siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Hansel, kumusta man?
1: Ano ko eh, dito mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Ito na ba doon? Ito na yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ito ito. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuya, pabalaka na ako ang paristoto kay grabe na yun, lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumbin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga grabe yun nga, napalito na po. Bugnaw nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ko ka.
0: So grabe kang kasakit, grabe kang kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga dua pastor kay napanghanggat naman siya matumiktin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok na mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig na kasakit. Mato, pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang kaminutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magatos.

0: Pastor Dino,
1: Pastor. Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Ano sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Hello, Pastor. Sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit sila, Pastor Kuro, o Kilian Vigimac. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Ano sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo ug kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaroon Pastor makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Di na kasi din ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ito nakaad ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hilda Tarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Sa Quezon ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga hindi ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor ko po ito na hinahihay o ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nagipa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang yun sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo okay. Nakatindog na siya, pinaalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon, nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagdumis doktor, Pastor, ang kaingin sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of...
2: Hello.
0: Yes, akin sa Nipaliog.
2: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
2: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palioga.
2: Good testimony ko sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot pang katting karula. Ato sa akong Bikima, nagpahit ko siya ang Igan Bikian.
0: Oo.
2: Pero nasulay ko siya, Pastor, wag ilang kapatulong sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
2: ah? Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuha na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
2: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos, ah?
2: Naayaw
3: na,
2: Pastor.
3: Lian, ayun, Pastor.
0: Taga-asa?
3: Lurugan, Pastor.
0: Ay, taga-lurugan. Lian. Ayos, o siya, ito masulti.
3: Magpasalamat ko sa Vigimax.
0: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
3: Nagkalibang dugo.
0: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos atong kalibang kagdugo?
3: Pagtaod na, Pastor.
0: Ay, taod-taod na?
3: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
3: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibangon.
0: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o ga Vigimax Plus?
3: Yes, sa Kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? Onya, nawala na?
3: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tulon ni mo kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Egan Bering, Pastor Dan.
1: Yes, Egan Bering, sa ato Egan Bering.
0: Asong mama Egan bang, yung guiter beto sa liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na, pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom. Inom,
1: okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor sa magpalit ko VGMax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gluten diyan na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diyan. Oh,

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit yung liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo mga sug siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyong liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan, so imong...
1: Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakuplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Si Vivin Montesilio ni sa Purok Mes Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po ni siya sa Ibiza din. At doon naging bulan mang good pag ang hinamot diri nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man.
0: Sa Gibate. Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa ni Gipa, inom na sa akong angkon. Ngayon sa Gipa, inom na niya Big Jimas o kanang aroma, Gipa ko niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po mo dito sila kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kataro, kaloy sa Ginoo, maayon na ligayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay isang Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa taas...
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak, kaubos, karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100...
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na ka tuig, Pastor.
0: Ay 15 na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya dako na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Sa Quezon de Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga hindi ko makatarong o lakasaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay mga dinis balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor po po so, nahinahihay o ka, wala ang Binhod si CL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nagipa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa masawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Ban?
2: Pastor, Igan Indami.
0: Yes, Igan Indami.
2: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo. Naon sa imong baba? Ba na diyan?
2: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Inigulig ikan sa balay. Ikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos di kaya ang lawas. Pag abutin sa balay halos marang din na mulihok niya. Pagka anang gabi hindi pa inom lang siya og duha ka buok niya pagkakuntag isa nga lang ko no kaiyang paminaw ra tawhay ko no kayo.
0: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha. Sa di palihog.
3: Si Igan Prune, Sarador, sa magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko Video Max.
0: Oo.
3: Ang akong gibati, diabetes.
0: Uh-huh.
3: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
3: Oo. Oh, dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
3: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
3: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax?
3: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, ah, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
3: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang
3: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
3: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
3: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
3: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
3: Dako na gyud, Pastor. Nya daka na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dirira sa Bigimax ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
3: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Baygon Gaunios!
1: At kinsa ni Paliog?
2: At hindi nga sa Ripa ni.
1: Yes.
2: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Di makapitin ko nga magkalit o igina, tulang kabok pa sa dandi. Na arang na ba ko, wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
1: Salamat.
2: Salamat sa
1: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
2: Hilda Sarita sa Alamed.
1: Okay.

0: sir. Kumusta man?
1: Ano ba? Dito mo na gawin sa ako ang tiyan na to.
0: Okay.
1: Ito na ba doon? Ito na yung spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Pastor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. Bili ko ma. Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka, nimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ito ang paristoto kay, grabe na yun, lukot-lukot na ito. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga, grabe yun nga, napalinto na ito. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ito ka.
0: So, grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kay pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay kapanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta.
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na ito makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid niya kasakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humat ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humat ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, mag ato si Igan Lizelle o barang akin sa Nipaliog.
2: Ati, hindi ang saripa.
0: Yes.
2: Nagamit ko bigimak, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidong ko na magkalit o bigimak. Tulang kabok pa sa dan din. Na arang-arang na ba ko. Wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
2: Salamat
0: sa pa. Kinsa ni Paliog?
2: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: Pati, hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulant ako sa doktor. Di na kasi din ko na magkalit o Digima, tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaad ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Digimak. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Tarita sa Alamid.
0: Ah, okay.
2: Si Pastor Dino, Pastor?
0: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Ano sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
2: Salamat, Pastor, sa isa, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
0: Okay. Naon sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
2: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo siya pag-stroke niya.
0: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
2: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og ato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
0: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
2: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agak-aga ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
0: Okay.
2: Salamat sa Ginoo kay makalingkod na gyud siya.
0: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hansel, kumusta man?
1: Ano ba eh, ito mo mo gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni ito. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Ulian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang taris na ito. Kay, grabe na gid, lukot-lukot na ito. Ubuntay akong gibati at itong dinha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe yun nga. Kapalinto na ito. Bugma nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So, grabe kang kasakit. Grabe kang kasakit.
1: Grabe gid ko sa kay pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay kapag hanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta.
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na ko makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok na mangko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong kan.
1: Duha na kabuok pastor akong nainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizelle o barangay

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako? Dijimax niya gadang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniadto? Nga tambal?
1: Dijimax na existing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang gid. Ni alibiyo gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta na yung Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karong ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UTI, sakit-patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag
0: kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arol na, nakita niya pa sir sa Ulti Bawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imungulo sakit?
1: Sakit kay gulungin sa sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday. Yun yan kayo ni Uli. Sila maramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko lang nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo. Kapsul ba sir? Naayaw ko migraine. Murag maulog. Ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pastor mo cross din sa kuntunga sa mata ba gikan sa antan wala na bahin no. Katuo sa una mao to ni palit ko BG Max pastor wala ara mag napulo ka doctor na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh salamat kay pastor mo palit ko gusto ra kay akong pamilya ra akong gitainom bud sila sa kumbata le sakit yang til kaisa ra na ayo.
0: Ayo sakit ang til.
1: Gibati kan ang ulo sa yang kiting og yang mga
0: Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mao wala ba ara. Mobalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhi ang kay sa Ginoo ba? One time wala ra magdapulo og doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Kinsa ni palayog?
1: Arolda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday NMBG Max ba? Huwag ko ka balay-balay.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit kay gulong sa sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, yun niya kayo ni Uli. Sila maramag, wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko ilang nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, dito sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mauto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, naayaw, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga ni ka, sulagi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kayo, pastor, mupalit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila, isa kong bata, sakit yung tiil, kaisa rin, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil. Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mao wala pa ra. Mobalik kung minom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Dituloy ang kay sa Ginoo ba? One time di wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Saan ni Palihog?
1: Ikuan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika. Kasama ang pastor ng bayan na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Dalayo natin buhing Diyos. Maayong buntag, mga igan, mga igala, mga sukindig paminaw. Sa ngalan sa Tibuok Pwersa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, ubanimin ninyo, mga igan ko, kini si Pastor Nick Ubante.
1: O kini si Pastor Tim Langgahib.
0: Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta, Kuya Tim Kagawad Langgahid?
1: Mayong adlaw, usab, di akini mo, Pastor Nick. Dalay ko na itong buhing Diyos, nining gihatag na usab ka na itong higayon, Pastor Nick, nga makalingko din niya, o makapalanog na usab sa pulong sa Diyos, diya sa kahanginan. Sama sa itong nandan, mga higala makaigsunan, niya na usab kini atong programa sa Pinagpalang Musika. Mabati na ito ni sa matag kadlaon, matag Lunes hantod sa Domingo. Dagang salamat, mga higala makaigsunan, mga sukintig paminaw, nga karong adlaw, nga gihatag sa Diyos nga ni kanato, iya kitang gipamata, ug iya kitang gipukaw, aron na magpamalandong na usab kita sa pulong sa Diyos. Pasunik, pagganindot kaayo karong adlaw, no? Oga
0: sa gunso ng init.
1: Grabe ang init, no? Pero salamat ta dinhi sa kidnon, Pasunik, kay pila ka adlaw nga milabay. Grabe ka kusog ang mga ulan, no? Sa lahi nga mga dapit dinhi sa kidnon.
0: Diya lang sa inyong dapita, Pastor.
1: Grabe ka bunog ang ulan. So praise God, salamat sa Ginoo yan ang tanan nga grasya panalangin sa Ginoo na, no? Oga adlaw karon nga Webes, Pastor Nick, picha 20 sa Agosto. Grabe kapaspas, Pastor Nick, kapit na git sunod semana wala na. Katapusan na.
0: Tinood na, Kuya Tim. September na, Merry Christmas na sa tanan. Kadungog na punta og mga sunata na pang Christmas. Anyway, mga igan, welcome sa atong buluhaton karong sayo sa kabuntagon. Og kumusta mo, mga igan ko, amping ta, no? Grabing init sa uban, kusog pud ang ulan. Di nato masabtan ang dagan sa panahon. Apan among masulti diri, mga igan ko, amping kitang tanan. Kay dili nato masabtan ning mga kapanahuna. Sa Manila, grabe ang baha. Grabe yun. Apektado ang mga taga Luzon. So, amping-amping, mga igan ko.
1: Pinod ka na, Pastor Nick, no? Ang atong pag-asa, nagahatag na og mga sinyalis o mga warning kabahin sa atong kapanahunan. Ngani, Pastor Nick, ako nakita sa Facebook, doon ay gi-post dito nga doon ay tulog ka bagyo nga pinakakusog na bagyo nga naakaroon nagapalibot sa atong nasod. Ngani doon ay sa kabagyo nga halos tibok ka nasod sa Pilipinas iyang mapandungan, Pastor Nick. Dili basta-basta ni, basta mapandungan niya, dili ni basta-basta, kusog gini nga bagyo.
0: Pero yan po na mapailayo na, uga dili makapikto sa atong nasod.
1: Wala imposible, Pastor Nick, ang atong mga pagpangaliya, ang atong mga pagtuaw di as Ginoo, iya ginandunggon. Usa, mainit man o maulan man, sa masiging ni Pastor Nick nga amping-amping lang kita, mga higala, mga kaigsunan. Kay grabe ginang panahon. So, salamat sa Diyos.
0: Ilahan na Pastor Tim, sa hapit na pagbalik sa Ginoo. Grabe na yun ang mga kalamidad. Basa nato na diya sa Mateo 24. Anyway, mga igan, once again, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan dari sa Valencia City, Bukidnon. Og madunggan kita sa naglalaing mga istasyonan. Salamat diya sa 89.1 Metro FM Trento, 100.7 Gays FM diya sa Bukidnon. tunay. 94.1 Radio Camayo sa Llanga, Surigao del Sur. Purihin ka, Jesus. Brown out the idea sa hinatuan. 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. 98.1 Barangay Radio sa Bislig City. Morning usab dia sa DXMZ 90.7 Yellow Line FM. DXRJ 96.5 Tribal FM. Brother Eli Tinaco sa Big Light Radio FM 96.5. No, maayong buntag kaninyo. Og connected na ta dia sa 102.3 Metro FM Rosario. Heart FM 89.3 dia sa Kalilangan. Power Radio 97.9, maayong buntag. No, apil po diya sa Bless FM sa Kalilangan. Og may radio sa may Kalamba, maayong buntag diya kanina.
1: Usa bukap kita karong makaiksunan diya sa San Frans, no? Diya sa atong mga radyuhan. Usab diya sa diri sa San Francisco, no?
0: Plus FM,
1: okay. Good morning, usab diya sa 104.9 Real Beat Hinguog City. Grabe kaya nga itong stasyonan diya, no? Sa Real Beat Radio Hinguog City. O usab, may buntag diya sa 96.1 Infinite Radio Panabo City. And 90.9 Light FM Panabo, no? Connected kita diya karon mga kaigsunan. O gusab diya sa 88.1 Radyo ng Masa Maasim Sarangani. Wow.
0: Uy.
1: Kusog kayo kita diya mga kaigsunan. Usab diya sa Radyo Bandira General Santos City. O madunggan kita diya karon, no? Usab ukap kita sa 92.9 Rock Radio Bayugan City. Wow. Usab, good morning dia sa 101.1 FM Barangay Radio Gipus Sambuanga del Sur. Sa ato mga sukintik paminaw dia sa Sambuanga, sa Gipus, maimbutag dia kaninyo. 93.3 Top Radio Bayugan City. O usab dia sa Big FM Davao Region. Connected kita karon dia sa Davao Region, maimbut. 90.1 Infinite Radio Tandaga. Connected kita dia karon. 96.7 Radyo Bandira Kidapawan City. Oga, good morning usab dia sa C102.9 FM Arasasan. Wow, salamat sa Ginoo kay connected kita karon dia. Usab dia sa Visayas sa 90.3 Talibon Buhol. Buntag sa ato mga sanaw, mga sanod dia.
0: Oy, maayong buntag, no? Oga, of course, maayong pagpalamati, maayong aga. Diya sa Lambunaw, Iloilo, GTFM 95.5 o sa uban pang mga istasyonan, mga igan ko na na-hook up sa atong programa. Salamat kaninyo mga igan. O of course, live kita karon sa Facebook Live. Pwerting daghanan ng nag-reka ganina, no? Nasa pawa na. Marisa Rong, Marisa Torogisa, Joya Mizula, Renalyn Martinez sa XRM Radio FM. Good morning, ma'am. Judith Maputi, Consolation Boiser, Jenna Bernaldez. Morning kaninyo. Atong abrihan, kining atong programa, pinagi sa mga pagpasalamat, pagampo sa atong buhing Diyos.
1: Pasalamat kita, magampo kita sa Diyos. Kanimod galaygon ug may gugmaon na mga amahan na naa sa langit. Gamanan ka, milagrosa ka Ginoo. Puno ka sa grasya, puno ka sa gugma, puno ka sa kaluoy. Nagapasalamat kami Ginoo nining laing adlaw nga imong na usab kanamo. Nini sayo sa kabuntagon nga di nabati namo Ginoo ang imong madagayaon nga grasya. Nga di nimo gihatag gani kanamo sa maing panglawas. Oga maayong kapsay sa mga panguna-una. Salamat Ginoo sa kagayunan nga imong gihatag na usab kanamo karong nga buntag na kami makapalanog na usab sa imong pulong diha sa kahanginan. Salamat Ginoo sa tanan nga mga sukid paminaw nga di nagsayo og mata, ang among mga radio technicians sa naglaing mga radio station. Lord, salamat kayo nga nagsakripisyo sila tungod alang sa pag-hook up nining maong programa. Nagampo ko Dios nining kabuntagon. Padayon ka sa pagministeryo sa matag-usa, padayon ka Ginoo sa pag-hatag o dugang kusog kalig-on diya sa matag-usa. Bisa pa man Ginoo nining kabuntagon, nagampo ko nga kao Ginoong Dios magpadayon sa pag-ministeryo diya sa matag-usa Ginoo. Nga bisa pa man ang imong mapulong nga among mapaambit o mapatalinghugan sa tanang mga sukintig paminaw, ila kining madawat o ila kini o Dios nga makinabuhi diya sa matag-adlaw. Lord, nagampo usab ako sa tanang nga mga registration karon, ikaw magpanalangin sa mga technician, mga staff Ginoo. Umbisa pa man kini nga maong istasyonan, radyo kaibigan Ginoo. Lord, salamat sa imong paggamit nini nga din imong himong instrumento Ginoo Lord God aron masabwag ang imong maayong balita. Salamat kayo Ginoo sa imong gihatag karon nga kay giyunan namo ni Pastor Nick nga kami nakalingkod na usab karon sa pagtugot sa maong founder Pastor Dan. Salamat sa iyang kinabuhi. Dios, ako nagampo padayon ka sa pagtipig kaniya, paguban kaniya sa tanang mga lakaw. Panalangin niyo ba ng iyang pamilya o Dios. Dalay ko ni kao, gipangain ang mga imong langit nun nga kaalam ang imong pagdihug nga ni kanamo. Kaya wala kami mahimo o Dios kung wala ikaw. Busa amo itugyan, amo salig na kanimong tanan. Kaya ikaw lamang among saligan, ikaw lamang among dalangpanan. Kinintanan among ginampo, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.

0: Salamat sa atong mga nag-join karon sa atong Facebook Live. Ubay-ubay nagid kayo, Pastor Nick, ang nag-join karon sa atong Facebook Live. Usab sa atong mga texter nga may padangat karon. Unang nga nag-text kanato diri si Igan Ising Sampil. Salamat sa pag-text sa diya kanimo. Igan Ising Sampil diya sa Tangkulan, Lirungan, Talakag. Saya mga kasilinganan diya sa mga Lucas sa diya, no, family. Maimbuntag kaninyo diya. Usab diya kang Kuya Bishop Rupert Silyada diya sa Kabanglasan.
1: Uy, maimbuntag.
0: Maayong buntag, ha. Kumusta na Kuya Rupert? Dugi-dugi na tawa makita, no. Salamat sa Ginoo. O kang TC Dalainon, no, naga-join sa itong Facebook Live. Usap kang Runa Baro. Salamat, Virginia Kabasag, no, diya sa Talibon, Bohol. Rosal Banisi Panuga. Kim Ramos, good morning. May buntag ni mo diya, Virginia Halyasgo, diya sa Damulog, Bukid nun. Ubay na gyud ang nag-join ka nato sa atong Facebook Live, mga higala makaigsunan.
1: Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon sa 20 sa bulan sa Agosto. Happy birthday kang Rosie Panuga sa Damulog. Happy birthday. Of course, sa tanan nato mga suking tigpaminawan at tangi-tangi ang pulong sa Ginoo na itong pag-aisgutan.
0: Nay nag-text diri, maimbuntag, Pastor Tim, Pastor Nick, Bilasco family, diri minaminaw sa 88.1 Radyo ng Masa.

0: Independent Church. Amping, amping, amping tang tanan.
1: Mahimutag sa atong higala, sa atong amigo Bunny Leison diya sa Kisun Bukidnon. Mahimutag na-join sa atong Facebook Live. Consolation Boiser diya sa Surigao, Surigao Sur, Indonesia, sa Madrid. Mahimutag kanimo diya. Nilda Pinar, good morning. Pasunik, Pasu team watching live. God bless. Junalin Layawon, nag-join ka rin sa atong Facebook Live. Crisilda Daugrumo, oh, kinaunahan gini sila.
0: Kay Mama Hildilita Manakay, morning, watching from New Zealand. Wow, oga kaya Lulupugo. Ayong maimuntag niya sa may Sami Sorinta. Ting dagana gyud na listener aning atong programa. Anyway, mga igan, paspas atong oras, paspas. Kumusta man, no?

0: si Igan Yutimyo Laskunya dia sa Kalasungay Malabalay City may buta kan ni muda Igan. O kang Igan Bernard Malaubang, Igan Joy diha sa Gabunan Malabalay City. May muntag no? O sab sa atong mga pangsyonaris sa atong kolektor diha sa Barangay Nuybi Malabalay City, si Igan Nilnil Kagat-Kagat. May muntag ka ni mga Igan Nilnil diha sa Barangay Nuybi sa atong mga kaibigan nga nagapaminaw karon sa atong programa. O diha sa Kasisang Malabalay City, ubay-ubay gid ang atong mga kaibigan nga nagatigpaminawan, no? O salamat kayo sa higayon ngayong gihatag panahon na makapaminaw sa atong programa.
1: Morning kang Junicio Bagaris, Mr. Lolita ang Ginoo magapanalangin.
0: Usab sa atong kuya diya sa Kaol Malabalay City, kuya Igan Lujen Dutosmith.
1: Uy, grabe ni siya. Kahit pa ni siya.
0: Sa nika retired major police ni siya. Retired pero nag-servisyo gyapon sa atong public market. No?
1: Igan Maribik, Igan Jo, maayong buntag ya. Kaya kung may pagpanginaw sa Panuga family. Huwag salamat sa tanan nato mga kaibigan na grabe yun ang pagpadayon sa pagtinabangay. Igan Diding Sibog, ilang anniversary umma diya sa Wao. Kamutan nato na makadto pasod. Kaya sa Wao, Lanao del Sur, Banasila nato na chapter sa kaibigan. Kapila kakatuig na nilang Thanksgiving niya.
0: Nakinomdom ko, naka-attend ko diya pasunik at itong saan naman itong atuig, 13 lugay na. No? Katong naka-attend kita, na-imbitaran ta diya. No? Salamat sa itong mga kaibigan diya sa Wao. Madihin nag-maabti kong diya po. Usaba itong gitimbaya si Kuya Kagawad Joshua Kabog. Uban sa iyang pamilya diya sa Barangay Unse Malabalay City. Mahimbata ka nimo diya Kuya Joshua Kabog sa kakagawa diya sa Barangay Unse. Mahimbuntag, mahimbuntag.

Of course, amping tang tanan, mga igan ko. Medyo init atong panahon karon. Ginoo, uban maga panalangin atong tanan. Yunalin yin layawon, maayong buntag kaninyo. Lorna Ibkas, no?

0: morning dia sa okasyon sumilaw. Igan na Mary Jane.
1: Ato deng i kundulin spasunik si Igan Binje Laudiris. Uy. Ang iyang mamaong igsuon nga tua dito sa Kuwait. May panaw o kagahapon lang niabot pasunik.
0: Grabe mo.
1: Kagahapon lang niabot gikan sa Kuwait. Iyang suod o mamaong igsuon may panaw tapos dala diri sa Pilipinas gahapon nakaabot. Condolence sa Laudiris family diya sa Sumilaw.

0: 28 minuto milabay ang alas 4 sa sayong kabuntagon. Dagang salamat sa panahon. Huwag atangi ang pulong sa Ginoo na itong pag-aisgutan.
1: Doon ay nag-chat sa ato diri. Good morning, Pastor Tim. Bisan pa man sa kainit karon sa panahon, pero laban lang. Padayon sa pagpangalagad sa atong Diyos, ug amping mo always, Pastor Nick, Pastor Tim. God bless ninyong dua. God bless usab di kanimo, Junalin Layawon. Ug sa atong kuya, Andre Lumpinay, diya sa Lirungan, diya sa Talakag. Maimbutag kanimo diya, kuya, kumusta?

0: Mayong pagpaminaw karon diya kang Nanay Rose Rustiniani diya sa Miranda Damilag o kang Nanay Hinya Askunya diya sa Damilag Manolo Portis. May butag diya kang ninyo nai.
1: Tay pidyo bugtay diya sa sikot, maayong buntag kaninyo. Early bugtay. Ang Ginoo kanunay magauban, magapanalangin ninyo.
0: Maayong buntag usap diya kang Nanay Firly. Salamat kayo nay. Kanunay nga naga paminaw sa atong programa diya sa Maray Maray, Don Carlos.

0: Mga igan, mga igala, mga sukintig paminaw. Oras na alang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Mao kini ang sentro sa atong programa. Pagkaon sa atong espirituhanong kinabuhi. Pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Ginaingon sa Biblia, Pastor Dave, pulong sa Ginoo, nagabadlo, nagatulid, nagapahimang, no? Usahay sakit, apan, kung maukini ang pagtulid ka na to, atong dawaton, apang kung dili ka maminaw, naana sa imo, mga igan, o dili ka musap. Apan pagkaanindot, pagkatahom na sa iyo sa kabuntagon na itong pag-aunahon ang pulong sa Ginoo. Huwag atong ihatag kang Pastor Tim ang kaigayunan sa pagbasa sa pulong sa Diyos.
1: Salamat kayo, Pastor Nick. Salamat sa imong giingon kaganiyang dito sa 2 Timothy 3:16. Nga ang pulong sa Diyos, makahatag kini og pagbag-o, pagtulid sa itong kinabuhi. Pagmatuto di sa pagkamatarong. Dagan kayo ang kahimuan sa pulong sa Diyos sa kinabuhi di sa tao, mga higala makiigsunan. Kay ang pulong sa Diyos, mao kini siya ang usahang kalanon sa atong espiritu, kalagog espiritu. Ug ngani, Pastor Nick, sa milabay nga mga semana, milabay nga mga bulan, ato gisgutan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol na series nato ni siya, Pastor Nick. Di ba?
0: Series.
1: Na series nato ni siya tungod kay muman ni siya ang usagid nga awhag sa Ginoo. Nga ang tao gusto sa Dios nga kita makabaton og paghinulsol. Kay kung walay paghinulsol, Pastor Nick, walay kapasayloan sa sala. Busa, karong kabuntagon ni Gala Igsoo na agiga padayon nining atong topic mahitungod sa paghinulsol. Makita nato dinhi sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 8. Usa ka versikulo lang ni Pastor Nick, pero tanaw na to unsa ang punto niini, mga higala makaigsunan. Akong basahon, nagaingon diri, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat.
0: Wow, usa ka bersikulo, apan na grabe ang mensahe ani, mga kaigsunan. Sa akong version, sa akong Biblia nagibasa, Pastor Tim, kung tinuod nga naginulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatud-i ninyo kini, pinaagi sa inyong binuhatan. Pastor Tim, ang tinuod na paghinulsol dili lamang pagbasol sa sala, kung dili kinasingkasing nga pagbalik ngadto sa Dios. Nagpasabot, Pastor Tim, kasagaran manggod nagbasol pero wala naghinulsol. Kanunay natong ginabalik-balik diri, Pastor Tim, sa kahanginan. Dagang tao na kung maabot na gani ang mga consequences sa ilang mga sala o bunga o resulta sa ilang mga sala, aya pa magbasol. Pero ang tinuod dapat hinulsol. Maunay atong isugutan ining buntag, Pastor Tim.
1: Sa ato pa, Pastor Nick, ang atong topic mo karon is ang bunga sa tinuod nga naginulsol. Ang tinod nga pagginulsol dili lamang sa pagsulti nga pasaylo ako, Ginoo. Kini usa ka pag-usab sa kasing-kasing nga makita usab sa atong kinabuhi og binuhatan. Kung tinod ang pagginulsol, adunay bunga nga makita, pasunik.
0: Amen.
1: Di ba? Kung tinod nga kita na ginulsol, dunay siya'y resulta. Dunay atong makita nga bunga, pasunik. Sumuna, mga higala makaigsunan, daghang tao nga nagaingon, pasaylo ako, Ginoo. akong ginusulan akong mga sala, apan wala makita ang bunga, Pastor Nick. Kaya nga naman, dili tinood ang iyang paginulsol. Kaya tinood nga paginulsol, adunay kausaban sa iyang kinabuhi, og makita ang resulta, og makita ang bunga nini, Pastor Nick.
0: Maudi ay Pastor Tim usahay, kanabitaw makasala ka niya, padayon ka. Pagkabot sa panahon, nasakpan!
1: Uy!
0: Nasakpan. Niya, ayaw pa magbasol. No, so pag guman basol, kadugayan, kay nagbasol na siya, niusap!
1: So walay bunga ato makita, anak, Pastor.
0: Walay bunga kay diba? Niusap man.
1: Hmm. Sa ato pa ang iyang pag-inusol, taman na to sa ngabil. Wala diya naggikan sa kinasing-kasing nga doon ay pagbag-o, Pastor Nick.
0: Kay wala man siya naginulsol, Pastor Tim. Apan kung naginulsol, mauna isguta na ito karon. Makita ang dakong kausaban. Mga igan, mga sukintig paminawan, kining among ginawali diri sa kanginan, si Rismani may tungod sa sala. Apan karong buntag, tuguti kami na pasabot ang bunga sa tinuod nga paginulsol. Pila ka punto, mga kaigsunan ko, una na punto ang tinuod nga paginulsol, adunay pagbiya sa sala. Nagpasabot, mga kaigsunan ko, ang pulong sa Diyos diya sa Proverbio 28:13. Nagaingon nga ang nagtago sa iyang mga sala, dili magmalampuson. Apan ang nagsugid ug mubiya niya makadawat og kaluoy.
1: Wow. Pagkanindot kayo, Pastor Nick, pamalandungon, no? Kining magsigig tabon sa iyang sala o sa iyang kalapasan, walay kausuhagan sa iyang kinabuhi.
0: Dili magmalampuson. Isa nung sampaning kamot, Pastor Tim. Nakakanunay problema.
1: Sa ato pa, kung ato makita din ni Pastor Nick, kung siya nagsugid siyang sala, og mubiya nini, but pasabot naginulsol sa tinuod nga paginulsol, makadawat siya kaluoy sa Dios.
0: Wow, hallelujah. Salamat Ginoo sa kaluoy nimo. Pero kung walay paginulsol, ingon pa sa uban, ako'y naluoy.
1: Ikaw nalay naluoy. Anyway, Pastor Nick, dili lamang nato ikumpisal ang sala. Kinahanglan usab nato kinibiyaan.
0: Amen.
1: Dili lang igor at ang musugid. Kundili kinahanglan nato siyang biyaan. Palikdan gina siya. Ang tinuod nga paginusol, adunay desisyon na dili na magpadayon sa daang binuhatan.
0: Amen.
1: Sa to pa una, dunay pag-amgo. Sa diya nga siya nagkaamgo, Pastor Nick, nihimo siya desisyon nga mutalikod siya sa iya mga daotang binuhatan ug mubalik ngadto sa Dios.
0: Kumbaga ana kanang kung sa marching pa patalikod. Atubang ka diya sa sala, mutalikod gyud ka.
1: Muna gitawag sa English about peace.
0: Uy. Mag-anad man ka sa mga training
1: team. Mag-English-English na talaan kay.
0: So, apit na ni Mato sa America City. Hallelujah. So, about face, talikod. Mutalikod ka, gikan ni ini na sala. Ang paginulsol, adunay direksyon. Pastor Tim, na ang direksyon ang paginulsol. Dili ni pwede na moingong ka na ato-ato ra ni. Wala na, di na pwede. No, kinanglan na ang direksyon ang sala. No, ang paginulsol, adunay direksyon, gikan sa sala. Padulong sa Diyos.
1: Bot pasabot ana turning pagtalikod ug pag atubang diha sa Ginoo. Sa to pa ang tinuod nga paglunsod din yung Pastor Nick, kinanglan kinig usa ka desisyon.
0: Amen.
1: Diba? Desisyon. Talikdan ba nimo o dili?
0: Pili ka.
1: Pili ra ka. Imo na nga desisyon. Walay magbuot ni mo, ana. Kaya gitagaan tag kagawasan sa Dios sa pagpili. O gitagaan sa tas Ginoo og desisyon kung unsa ang atong himuon nga desisyon sa atong kinabuhi. Dunay pangutan na din ni aduna ba kitay sala nga atong gikumpisal. Siguro makaingunta pa sunay, duna na ako'y gikumpisal ng sala.
0: Ang nakita ko pa sa butana, Pastor Tim, nagkumpisal ka na ba? Kay dagang mga tao na hangtod karon nagapadayon paghihapon sa paghimo og sala. Nagpabuta bungol kung sa Cebuano pa, Pastor Tim. Kabalo sila na sala na, pero tungod kay ilamang huna-huna ang pagkalami. Pagkalami, Pastor Tim, na temporary yung lami.
1: Siguro,
0: pero Pastor, kung bawian ka, ana, na.
1: Siguro, Pastor Nick, ni kumpisal siya, pero wala niya biyai.
0: Naba, ana,
1: nagsulti, Pastor Nick.
0: Nagsulti. Kumbaga,
1: ay, grabe ang pag-inulsol. Ah, grabe ay ang pagsugid.
0: Wala na ipikto.
1: Nakasala ang... ko. Nakasala ko. Muni, pasaylo ako ninyo. Nakasala ko. Pero wa niya gibiyaan.
0: Ah,
1: ang iyang gibuhat.
0: Ni Angkon, apa nagsigigihapon ni mo?
1: Oo, nagsigigihapon ni mo. So, dili ginato makita ang resulta, dili ginato makita ang sa tinuod nga pag-inusol, Pastor Tim. Pasunik, di ba? Kay lagi, sama sa usa ka prodigal son, sadya nga milangyaw siya, mibiya siya siyang amahan, bis hamugawa yung tayang pagpuyo, malinaon. Ni adto magid siya sa kalibutan. O dito naghimo og mga buhat nga dili maayo or salawayo na tubangan sa Dios. Apan sa dia, Pastor Nick, ang usa ka anak ka prodigal son, sa dia nga miabot na ang krisis sa iyang kinabuhi, miabot na ang kagutom, miabot na ang kahubo niya, Pastor Nick, kay wala nagiwaldas-waldas naman niya ang iyang kwarta, iyang bahin. Sa dia nga grabe na gyud, ni uban niya siya kaon dito sa bahog sa baboy, no?
0: Kaluoy.
1: Grabe gyud ang kahimtang. Pero nakaamgo siya, Pastor Nick. Nakaingon siya siyang kagalingan dito sa akong amahan, dito sa among balay. Pirti gyud ka hamugaway. Nang kalinaw, kalipay, tanan na maangkon niya, Pastor Nick. Pandini ako, nag-antos ako karon sa krisis akong kinabuhi. Nakaamgo siya sa iyang pag-amgo, Pastor Nick, nihimo siya ang desisyon.
0: Hallelujah.
1: Nitindog siya, nidesider siya, nidesisyon siya nga mubalik siya ngadto sa iyang amahan.
0: Maayo unta kong ana ang atong mga batasan, Pastor Tim, no? Kaya dili man ta perpekto, no? Ingon pa ni Igan Rusa Panuga. Di man ta perpekto na anak, no? Pero atong gi kanang gi pinagsisihan ba ang tanan nato mga sala, no? Sama anang imong yulagway sa the prodigal son. Tinood ka na, Pastor Tim, busa painumdum kini kanatong tanan, ayaw sige balik-balik sa sala. Kaya kung tinood ang atong pag-inulsol, ingon pa diri sa ikaduha na punto, Pastor Tim. Ang tinood nga pag-inulsol, adunay kausaban sa pamatasan.
1: Wow.
0: Sa una, dali tamasuko, apan karon nakakatunta sa pagpugong. Sa una, bakakunta, apan karon gipili nato ang kamatuoran. Sa una, mapintas ta sa pulong, apan karon nagkatunta sa pagpakita o gugma. Sa una, dali ta matintal, apan karon kapaylayo kita. Dili, basta-basta, Pastor Tim.
1: Inagra, Pastor Nick, ngang tinood nga pag-inulsol, nagdala siya kausaban sa kinabuhi. Diba, Pastor Nick? Ingon dia sa ikaduhang Korinto 5:17, busa kung ang usa ka tao nga naanak kang Kristo Jesus, bago na siyang binuhat. Ang tao nga tinood nga naginusol, magsugod sa bagong pangunauna, bagong pamatasan, munang gingon ni mo ganiya, Pastor Nick, bagong mga prioridad, og bagong relasyon sa Dios.
0: Hallelujah.
1: Tinud ka na igala makaigsunan nga ang tinud nga paginulsol adunay kausaban sa maayong pamatasan. Pamatasan. Kung yaw-yawan ka kaniadto, kung kanang himalikas ka kaniadto, sige ka panawag sa imong kalibutanon nga parente. Kana buot pasabutan na pasunik kanang mamalikas ba? Na namislingan kaniadto pasunik nga buntag pa sayo ang imong madunggan, grabe gud.
0: Gapanawag na og
1: ay gapanawag parente. Na. Dili gud maayo. Pero higala makaigsunan kun kita naanak ang Kristo Jesus, bag-unang pamatasan o bag-unang pagkatao.
0: Hallelujah. May sama na Pastor Tim na kita ga-drive man ta og sakyanan, di ba? Nasayop ta og liko. Human sa mga pila ka kilometro na atong pagdagan, atong namatigdan lahi namang yun ni. Nakaingon ka, sayop di ay akong dalan. Apan kung magpadayon, giyapon ka sa samang direksyon, nakainulsol bagid ka. Dili. Ang tinuod nga tubag, kinanglan, mag-U-turn ka, Pastor Tim. Balik. Mauusap kining paginulsol. Dili, igo na makaingon ta, Ginoo, sayop ko. Ba't kinanglan, adunay pag-usab sa direksyon.
1: Wow.
0: Kung nakita nimo ang imong mga kaluyahon, Pastor Tim, sa kwarta, likay ang kwarta. Kung nakita nimo ang imong kaluyahon, mao ang mga unod nun. Makakita ka lang og hito, ah, hito, hita. Murag lahi na imong pananaw.
1: Ganun, nag-short-short na mabuo kayo.
0: Ayaw na, pailayo. Kinlanglan na ang pag-usab na direksyon, Pastor Tim, kay kulba ni kiningay mo sa kaaway, Pastor Tim.
1: Kanawitang walay insaktong direksyon, Pastor Nick. Wala gi siya'y insaktong paingnan ana. Posible nga mahulog yapon siya sa bangin. So, ato makita din ni Pastor Nick, dili kinanglan nga mahimong hingpit dayon. Sa ato pa, dili dayon mausab gid diya dayon ang imong kinabuhi.
0: Pailayon.
1: Hinahinay na siya gradual. Ang kausaban o ang pagtubo nato di as Ginoo. Kay lagi pasunik sa akong testimony, wala man diretso nga nausab akong kinabuhi 100%.
0: Grabe po di mo
1: sa pagtuo, pagdawat nako kang Kristo Jesus, sa pagkumpisal nako, doon na pamanggi usahay ginagmay nga dili nato mabutyag diretso pasunik. Ang kausaban sa tinuod nga paginulsol makaigsoon nang dili na siya kalit, inanay na siya. Pero nagatubo, Pastor Nick. Nagatubo wow. Siya. Mukha na siya ang ato makita nga mga bunga sa diya nga ikaw na ginulsol o nagatuog, nagadawat kang Kristo Jesus, mga kaigsunan. Makita una ang ginagmay o ang mga dinagko baka nga mga dili maayong batasan, mawala na gina siya, Pastor Nick. Kaya gingon lagi di sa 2 Corinthians 5:17 nga ang mga daan nga mga butang nagpangagi na ug ang mga bag-ong mga butang nahiabot na.
0: Praise the Lord.
1: So muna nga ang daan nga mga butang katong marites ka kaniadto kanang rabigi ka ka sulsulira sulsuliro kana mawala na gina siya. Mulabay nilabay na gina siya. No?
0: Tinood na Pastor Tim. Sama lang gihapon na kung nakakita ka og bitin sulod sa imong balay, Pastor Tim. Og imong nakita nga peligroso kini. Unsa man ang imong buhaton, Pastor Tim? Dili ba na mulingkod ka duol nini og miingon bitin? Dili ta na ka gusto. Pero kung seryoso ka, Pastor Tim, mapalayo ka kay mapaakan ka.
1: Agay.
0: No, kini bitaw mapaakan ka og naapa nang kanang venom, makamandag ba?
1: Delikado,
0: mapatay ka.
1: Delikado gina siya.
0: Delikado kayo. Kung kabalutang ang usa ka butang makadaot sa atong espirituhanong kinabuhi, kinanglan kining likayan. Kung ang cellphone pirming hinungda na makakita ka diya og dili maayo. Kung ginana ayaw palabi.
1: Ato ding lakbitan gamay Pastor Nick kanang kini sa cellphone bitaw.
0: Oh.
1: Katong nahitabo atong yaging adlaw dito sa Zamboanga.
0: Ah, katong nag-gipusin.
1: Shooting
0: incident.
1: Incident dito sa usa ka tulungaan. Bata, grabe, bata pa kayo. Grade, ang sa to siya nga grade?
0: Grade 7.
1: Di ka magdahom, pakita ang picture, dili magi siya adik nga bata. Dili siya dautan nga bata.
0: Murag kung limutan aon. Murag honor pa to, Pastor.
1: Oh, pretty bright up kung kayo nga bata.
0: Bright na bata to.
1: Pero unsa ang hinungdan, Pastor Nick? Unsa ang hinungdan? Kanang dula bitaw sa cellphone nga kanang dunay gitawag kanang
0: roadblock.
1: Oh, kana roadblock. Doon na diya siya kung anak Pastor Nick kanang dula nga gasuguon ka ba?
0: Hmm.
1: Nya doon na sa doon na po na sila group chat. Ana, gasuguon ka nga mo ni siya himuon mo muna himuon. Nya doon na po yung gi-offer diya nga kung himong himuon ni nakay reward. So naningkamot yun ang bata tungod kay na addicted naman siya sa maong nga dula.
0: Hmm.
1: Sa cellphone na nakita nila. So muto siguro ang usa nang hitabo Pastor Nick, muto ang ilang nakita nga usa sa hinungdan.
0: Hallelujah.
1: So higala igsuon kung mahimo ato gyung imonitor ang mga kabataan karon kay grabe na gid ang mga kabataan Pastor Nick. Tingala ka nga ang mga bata karon dili na maayo og mga sinultian. No? So, muna imong giingon Pastor Nick nga dapat atong i-aware. Ang cellphone maayo man Pastor Nick sa maayong pamaagi nga paggamit.
0: Grabe ng mga tambag ni mo murag. Nasahi na, Tim. Anyway, kung usa ka relasyon ang nagdala kanimo mapahilayo sa Dios kinanglan nimong timbangon. Gusbon. Kung ang usa ka lugar o barkada kanunay magdala kanimo sa sala, kinanglan ka makakat-on og pagingon na dili nako. Kay ang tinuod nga paginulsol adunay pagbiya, Pastor Tim. Kung makakita bata og kahoy nga puno sa bunga, unsa imong pangutan-on? Dili nimo ni makita ang gamot kay naanak kini sa ilalom sa yuta apan makita nimo ang bunga. Ang bunga nagpakita kung unsa nga klase sa kahoy mga kaigsoonan mausab sa atong kinabuhi. Dili nato makita ang sulod sa kasing-kasing sa tao apan makita nato ang bunga. Kung tinuod na nausab ang kasing-kasing mga kaigsoonan, makita sa iyang pulong, makita sa iyang batasan, makita sa iyang relasyon, makita sa pagtratar sa pamilya.
1: Oh.
0: Ug iyang pagtratar sa uban, ug iyang relasyon sa Dios. Kung makita nimo nagsigi balik-balik ang iyang sala. Dili man ta perpekto, Pastor Tim, pero ang ingon diya, mga kaigsuunan, ang tinuod na paginulsol, makita sa kausaban sa kinabuhi.
1: Tinod ka na, Pastor Nick. Kiniatong gina-share ka rin, Pastor Nick, dili ni siya nagpuntil sa usa ka tawo. Sa tanan. Askin sa ato. No? Kita man ang giistoryahan ani una sa Dios.
0: Amen. Medyo.
1: Nga nung ato nang gishare tungod kay una na nag-istorya ang ginaw sa ato nini.
0: Nakapangayipod ng pasaylo, Pastor Tim. Kay dilipod ba yata perfecto?
1: Mga ganit, Pastor Nick. No? Ikaw pa nga punto, ay katulong nga punto mo to siya, Pastor Nick, nga ang tinuod nga paginulsol, adunay pagpahiuli sa relasyon sa Dios. Salmo 51, versikulo 10, buhati ako putli nga kasing-kasing o Dios. Ang sala makapahilayot nato sa Dios, apan ang tinuod nga paginulsol, nagdala ka nato nga makabalik kita diya sa Ginoo.
0: Hallelujah. Katulong na, Pastor Nick.
1: Katulong. Ang ikaw pa, Pastor Nick, kini ang tinuod nga paginulsol adunay bunga sa pagkamatarong. Sa Lucas 3:8, bungahan ninyo ang mga bunga na angay sa paginulsol. Sa ato dang bungahon ang bunga sa angay sa paginulsol. Ingon diri ang paginusol makita sa atong mga binuhatan. Gikan sa kasuko ngadto sa pagpasaylo. Gikan sa pagkadili matinud-anon ngadto sa pagkamatinud-anon. Gikan sa pagkahakog ngadto sa pagkamahitagon. O gikan sa pagsupak ngadto sa pagtuman. Sumuna ang pasunik ang gingon diya sa ikaapat nga punto. Ang tinud nga paginulsol adunay bunga sa pagkamatarong.
0: Pastor Tim, naalang kong ikadugang, no? Kinibitaw paginulsol nato. Nag-usab sa atong mga pulong. Nagpasidaan na bahin sa dila, Pastor Tim. Sama bitaw ka ng toothpaste, usay masubrahan nato. Kung imong pisliton ka ng toothpaste, mugawas na maglisod ka mahimo na mabalik nimo. Lisod ka ayo. Mausab ang ato mga pulong kung nakasulti ta og sakit nga pulong, usahay dili na nato kinimabawi.
1: Lisod na.
0: Mao nga ang tawo nga tinuod nga naginulsol makakat-on sa pagpugong sa iyang baba.
1: Wow.
0: Sa una ikaw gyud ang sayop, karon pasaylo ako. Wala na makiglalis, no? Kinimanggod paglalis, Pastor Tim, usahay mi ko. Ikaw sayop. Pero kung mayong kang pasaylo ako, bisan usahay wa kay sala. Usahay mo yung tawa ko, ilabot ni mo.
1: Uy.
0: Ay, iniguay. Pero dapat ay kung ana, mo yung kang unsaon ako, pagtabang ni mo. Usahay mo yung tawa, Pastor Tim, iyan ang problema. Problema na. Pero karon mo yung kaampuan na to siya. Ang pagginulsol makita bisan sa atong pulong, Pastor Tim. Dili, basta-basta.
1: Manabat tayo nun, good Pastor Nick, ang niyatong mga pulong, kiniatong dila. Kay gamay ni siya nga bahin sa atong lawas, apan kung mabuhian ni siya, Pastor Nick.
0: Lisod bawi yun?
1: Ingon diya sa Biblia, bisag unsa kadako, kalapad sa lasang, kung mabuhian ni siya, pwede niyang sunugon.
0: Ah, kuya, wagod nang imong nauna.
1: Oh. Dili, so, basta-basta, Pastor Nick. No? Bisag unsa daw kadako sa lasang, kung mabuhian ni mo ni nga pulong, nga makoy, maoy makapa,
0: kalayo.
1: Ugdaw, no? Sa lasang, pwede na.
0: Murag, bisan unsa pa kalapad sa kabukiran, usa lang ka puspuro, usa lang ka
1: ay,
0: palito puspuro.
1: Muna, bantay yun nun, good, Pastor Nick. Andila. Dili, kung ang tao, sayo. Kung ang tao, mga kaigsunan, dili mapugnganon sa iyang mga panulti, kana maoy delikado, Pastor Nick.
0: Ikalima, Pastor Tim, ang tinuod nga paginulsol nagdalag pagpasaylo. Kinanglan magpinasaylo ay ta, mga kaigsunan. Ingon pa, Pastor Tim, sa usa ka ilustrasyon, huna-huna ang nga naghawid ka og bugat, no? Kabugat nga bato sulod sa usa ka oras. Daladala nimo ba? Sa sinugdanan, kaya pa nimo apan samtang dugay nimo kining gikuptan, mas bugat pa kini. Ang bato sama sa kapungot o kasakit, usahay mo yung tadili ko na siya pasayloon. Kaysa man ang nakasala, apan samtang gikuptan nimo ang kapungot, kita usab ang nabugatan. Di ba tinuod ni Pasunik?
1: Nay, usahay mga panulti yun nga nagayon Pasunik, anong mga magkupasaylo? Madili man ako nakasala.
0: Tinuod
1: na siya, tinuod. Ang punto anak Pasunik, makapasaylo ba ka? Nanulitan kung siya mga ipasaylo sa imo, makapasaylo ka ba? Di ba? Dili ta maingon nga, anong mga magkupasaylo nga, dili man ako nakasala?
0: Ang pagpasaylo man God, Pastor Tim, dili nagpasabot na okay ra ang gibuhat niya. Dili usab pasabot nga walay consequences. Timan ikini mga kaigsuunan, ang pagpasaylo nagpasabot nga atong gitugyan ang paghukom ngadto sa Dios. Og dili na nato tugutan ang kapungot nga maghari sa atong kasing-kasing. Unang hinungdan ang dagang nga stress, Pastor.
1: Tinod kana Pastor Nick.
0: Stress ba ka nang di na masabda na daladala niya bugat kaayo, tanaw ni mo ang naong murag. nagkunot na ang mga ano.
1: Nay, usa sa hinungdan na to, nakita, makita na to di apasunik. Kining tao nga nagsakit. Hmm. Ang usa sa hinungdan, na-stress.
0: Kana, huwag pagpasaylo.
1: Kana, na-stress nga nung na-stress man. Walay pagpasaylo. Or wala mo dawat o kapasayloan. Dini sa Lucas 15:7, Pastor Nick, ang tinod nga pag-inusol, nagdala kini og kalipay.
0: Hallelujah.
1: Nagdala kini og pagpahiuli.
0: Wow.
1: Lucas 15:7 naging undi, adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naginulsol.
0: Wow.
1: Grabe, dunay kalipay, dunay kasadya dito sa kalangitan kung adunay usa ka makasasala nga naginulsol. 1,000 legion of angels rejoicing in heaven.
0: Wala ka pa sa Amerika, Tim. Wala ka pa sa Pilipinas. Hallelujah. Nilibon ang mga anghel. Ang tinuod na paginulsol nag-usab sa atong secret life. Uy, naaday sikrito.
1: Delikado biyan yung sikrito.
0: No? Mga igsoon, sa era mahimong Kristohanon kung dagang nagtanaw, apan unsaon man kung ikaw rausa. Mauna ang pangutana karon. Kung mutanaw ka sa sala sa amin, makita nimo ang imong nawong, apan ang samin dili makausab sa imong nawong. Makapakita lamang kini kung unsa ang naa. Mausab ang pulong sa Diyos, Pastor Tim.
1: Tinod yun na, Pastor Nick, no? Ang pulong sa Diyos sama sa samin. Makita nimo unsa ang apan, unsa ang mga buling nga nasa imong dagway. Di ba, Pastor Nick? Nindot ka ayo yung maghihatag ng ilustrasyon, Pastor Nick.
0: Ang yun pa dere, Pastor Tim, ang takong pangutana mo ni, kinsa ka kung walay nakakita. Dagan, laging sikrito, Pastor Tim. Secret.
1: Ayaw lagi na kay sikrito gani.
0: Pero walay sikrito na dili mabutya.
1: Kana mao gani tinuod diya sa pulong sa Dios, walay tinabunan nga dili pagkaukban sa Dios. Anyway, mga higala, makaigsunan na wala na tayong igong oras. Akong basahon din niya, akong share ang Dios dili gusto nga magpabilin kita sa sala. Gusto niya nga kita mo balik, mapasaylo, mausab og magkinabuhi uban kaniya. So dili ta magpabilin, igala, balik ta si Dios.
0: Amen.
1: Mapinasayloon ta ngadto sa uban. Unya mag-usab ta, bagbago sa atong kinabuhi og magkinabuhi kita uban sa Dios.
0: Pastor Tim, ang last nato, ang tinuod na paginulsol makita sa pagpangayo ug pasaylo ug mao ni ang pinaka punto nato, Pastor Tim. Mm. Mangayo tang pasaylo, Pastor Tim. No, usahay mausab kini sa atong relasyon. No, nakapasakita, nakabastos ta, nakabaka ka, nakapasipala ka ug atong gitago apan ang tinuod na paginulsol miingon, nakapasakit ko, pasaylo ako. No, kinanlang yun na mga itang pasaylo. Kay kung itago-tago ni mo na mga kaigsuunan na wala gyapon. No. Ang pagpaubos o sa kabunga sa tinuod na paginulsol, Pastor Tim. Huwag ang pinakadakong bunga, ana, may sama kang Kristo. Kay ang tumong sa paginulsol, dili lamang mahimong mas maayo kita. Ang tumong ni ini mao nga mas may sama kita kang Kristo, Pastor Tim. Naa ang bunga sa balaang espiritu.
1: Wow. Kana ang importante kayo, Pastor Nick, nga makita gid ang bunga.
0: Amen.
1: Sa Galacia 6, no?
0: Galacia
1: 5:22-23. Muna siya ang gusto sa Dios nga may tabo kanato. Nga kita adunay pagbag-o, dunay kausaban, dunay kabaguan sa atong kinabuhi.
0: Amen.
1: Og makita diha ang bunga sa paginusol. Og kana mao siya ang pagpasaylo, pagpaihubos, pagkalipay, paggigugma. So makita nato diha, Pastor Nick, nga ang maong bunga kini mapadayag dia sa atong kinabuhi.
0: Alang sa katapusan, diya sa gibasa nato sa Mateo 3:8, kung tinuod nga naginulsul na kamo sa inyong sala, pamatud ikini, pinagi sa inyong binuhatan. Magpasabot, mga kaigsunan, pamunga kamo og mga bunga nga angay sa paginulsul. Dili miingon ang Biblia, sulti lang nga naginulsul ka kung dili pamunga. Karumbuntag, pangutana ang imong kaugalingon. Tinuod ba akong naginulsol? Asa ang bunga? Kung tinuod ang paginulsol, nausa ba ang imong batasan? Kung tinuod ang paginulsol, mas dali ba ko mangayo og pasaylon? Kung tinuod ang akong paginulsol, nakakaton ba ako sa pagpasaylon? Kung tinuod ang akong paginulsol, mas duol ba ako sa Diyos? Mga kaigsuunan ko, kinahanglan makita si Kristo sa atong kinabuhi.
1: Salamat kayo, Pastor Nick, sa mensahe, sa pulong sa Diyos. Hindi nato napambit usa ka encouragement pagdasig sa mga kaigsuunan. Olay perpekto nga ni kanato. Ang ato diya mga kaigsunan himuon nga challenge nato, no? Sa matag usa, dili lang kita igo nga magbasol unsa ato mga sala, kundili ato kining hinusulan. Ayaw lang mabalik sa Dios, pinaagi sa pulong, balik pinaagi sa pagkinabuhi nga matarong diha sa Dios. Kaya ang tinuod nga paginusol, tinuod nga aduna kini siya'y bunga.

0: Amen. Dili pa ulahi ang tanan.
1: Pagkanindot kayo, Pastor Nick, ang lyric sa maong awit na ay grasya nga gihatag pa sa Dios. Di pagid tinuod ulahi ang tanan. Doon na pa'y patay panahon. Samtang wala pa mabalik si Jesus. Iyang saad siya nga dili paulahi kung ang tanan makabaton o pag-inulsol.
0: Amen.
1: Amen, amen.
0: Ingon pa ni Narj Layawon, Pastor Tim. Morning, mga pastor. Pagkangilngig sa inyong tandem. Ngilngig yun, igan kong dili ta mag-usab sa atong kaugalingon. No, dili ta perfecto, pero naapang panahon. Tinood yun, magbago, pakita sa buhat, pagkatami sa inyo. Misay, salamat, iganards. God bless you.
1: Doon ay nag-a-text diri, Pastor Nick. Murag duge-duge na gininatong paabot-put nga mag-a-text. Okay. Ingun siya din eh. May buntag diya ninyo, Pastor Tim o Pastor Nick. Ingun sa iyang ikaduang kwan. Text from Hinyo o Ibuni or Sabia.
0: Uy! Grabe din si Patinyo. Kumusta?
1: Murag pahipi lang ni siya ba?
0: Pahipi lang na dapin-dapin di ay.
1: Murag wala lang ni nagpa paramdam. Pero gapahipi din ni.
0: Padhin, kumusta man po di ay.
1: Inyo, good man. May buntag.
0: Wala na ta nakasuroy di sa ilang.

0: na dia nga mga
1: pwede na malagpang.
0: Pwede na malagpang.
1: Hallelujah. Tata Puntihon, salamat sa matamis nga pulong sa Diyos. Puntag dia kaninyo. So, from Tawas, Consolation Boy Sir, dagang salamat sa manindot na mensahe. Gimel Limdaban, praise God sa word, mga kaigsunan, watching from Kanayan. Rosalina Pante, Oliveros Kim, Eric Ligaya. Sa barangay Bakusan. Uy, si Brother Eric Dainey sa pangabakusanon. Ay, buntag, kumusta dia, Eric?

0: Usabiyay ang atong mga suking tigpaminaw diya sa Malingon. Dugay-dugay na natula na grit akong itimbaya. Brother Rony Polinis, Ilma Polinis diya sa Malingon, ang mga Laboris family. Junior Laboris, may buntag diya, no? Kang Siano Bulalaki, kang Tony Orsabia, may buntag kanyo diya. Ugsab din sa Hindangon na Balinsya. Diya sa First Fruits, may buntag sa tanan na itong mga sukinti paminaon nila Jimmy Oga Junior Buenaflor. Diya sa First Fruits, may buntag guban sa inyong pamilya. O kang Paribuboy Dais, Nura Dais, diya sa Hindangon na may buntag kanimo diya, Paribuboy o Nura Dais. Uy, kumusta diya si Brother Dudoy Legaspi? Dugay-dugay na tawa ka bisita diya sa iya, no?
1: Morning.
0: Morning diya, Brother Dudoy Legaspi, Lidya Legaspi, no? Nahit kita nga ang Ginoo magahatag ka na to o kaayuhan kapiskay sa panglawas, no? Maimbutag diya ka ninyo.
1: Atong pagtimbaya sa atong mga igan diya sa Maray-Maray, Alagad Gilbert ni Pumuseno, atong chapter president. Igan Boy Sing o kang Brad Paing Alayon. Morning, Brad Andot Panyega, Ma'am Pastora Luz Suroy-Suroy. Igan Marite.

kari susah. Edwina kari susah dia ini, no? Naga-join sa atong Facebook live. Unrab Mas Abi naga-join ta. Milba Pasgala dia sa Talisay Hinguog City.

0: ni si Tito Rio Sura. Amen o amen pasunik o pasutim. Jezebel Nakurda may buntaga. Libi Kasiris. Pasunik doon na dahi tayo ipahibalo. Ugmang adlawa mga higala makaigsunan atong gipahibalo ang tanan ng mga pastors diya sa San Fernando. Labi na diya sa Kalagangan. Doon ay ipahigayon nga pastors gathering diya sa Kalagangan. Diya sa sentro, no? Kalagangan na San Fernando. Doon ay pastors gathering sa tanan ng mga pastor diya sa San Fernando. Naugma diya si Pastor Julito Di Gracia. Mo paambit siya sa mga pananahon nga gihatag sa Dios diya kaniya alang sa pagdasig sa atong mga magbubuhat diya sa Ginoo. Ug usab sa atong mga pastor sa Malibalay, aduna sab kitay tigom, aduna sab kitay meeting nga paghimuon karong Lunes, Agosto 24 dito sa Jesus is Alive Church diya sa Kalasungay, Malibalay City.
1: Salamat Pastor Tim sa imong pagpahibalo, no? Og atong paminawon ang pila ka testimony sa BG Max Plus Herbal Capsule na mao'y main sponsor sa atong programa, mga igan ko.
2: Paliog Pailaila din taga-asa.
3: Morning po Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
3: Tagum po.
2: Ah, sige Alex.
3: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes Alex, ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po ano, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang pitpit niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
2: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, ang Vigimax Plus?
3: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
2: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
4: Good morning, Paliog Pailaila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o BG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa BG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa BG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 ra ka buok, Pastor.
4: 5? Karon nakalakaw na?
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
5: Ana, sa Barangay Santiago.
4: Okay. Salamat kay Igan, ha. Salamat kay Gaayo sa pagtawag.
1: Salamat sa BG Max Plus Herbal Capsule. Kini ang main sponsor sa atong programa. Grabe gyud ang paggamit ani sa Ginoo sa pila nakatuig, daghang mga naayo, mga alibyo sa balatian. Sa wala pa nakasulay, sulay ninyo mga igat. BG Max Plus Herbal Cup.
0: Tested and proven niya siya, Pastor Nick, no? Kay maski nang kining mga iro, mga baboy, Pastor Nick, gitestingan gyud og painom sa diya nga dunay mga gibati. Naayuan gyud, Pastor Nick, ang katulang iro namo nga gipainom nako og one kinagsukaha, gipainom nako BG Max, duha ka kapsula sa BG Max akong painom. Pagman og ginom, Pastor Nick, perting kaon sa iro, perting yang inom sa tubig.
1: Wow, praise the Lord. Anyway, mga igan, maayo.

0: Ang buntag o paspas kayo itong oras sa karun pa na kamatayan. Morning Diakang Virginia Kabasag. Bitaw mga pastor, salamat sa inyong mabuhahong pag-alagad kaninyo. Para ka namong tanan nga nagsunod sa pinagpalang musika matagadlaw o matagkadlawon. Baby Kabasag, Talibon Bohol.
1: Wow.
0: Amping mo mga mahal namong mga pastor. Salamat, salamat. Nanay Perli, good morning. Nag-chat man to si Nanay Perli. Kapunan lang. Morning dia, Nanay Perli.
1: Pasunay ka, wala na yung oras sa tungkan. Temporary na itang manaminit. Sa dili pa kami maghatag o mga pag-pagamilit, no? Ako mapagtimbaya usab sa atong mga sugid paminaw diha sa Malibalay sa Barangay Uno. Mahimbuntag kaninyong tanan diha sa atong Barangay Council at atong mga staff diha. Mahimbuntag kaninyo. O galabaw sa tanan usab, akong gitimbaya, akong pinalanggang asawa.
0: Uy.
1: Inday pinalanggahid, I love you.
0: Grabe. Pastor Dong Bernal diha sa Moswagon, Dong Carlos. Mahimbuntag. Sa atong kugiyang Federation President niya, Igan Ruben Carmelotes, Igan Rosie, maayong buntag kaninyo. Sa tanang mga Board of Trustees sa kaibigan, ang Ginoo kanunay magapanalangin yung tanan. Og sa mga kaibigan, panamilit kami mga Igan ko. Og ako po pagtimbaya sa akong pinalanggang asawa, Pastor Tis. Wala gimi nagbulag-bulagan, bisa nasa uban-uban. Yun!
1: Wow!
0: Mami Lea, I love you. Bitaw ga idara na ta Pastor Tim. Kahit na gyud.
1: Kupot na gyud, kupot,
0: kupot gyud. Taman kupot na lang Pastor Tim. Sa ngalan sa tibuok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo. Dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo sulod sa isa ka oras ug tunga sa kanginan. Kini si Pastor Nico Bante.
1: O kini si Pastor Tim Langgahi.
0: Hangtod sa sunod na gayon. To God be the glory. Amen.

0: Morning, Pastor Dan.
1: Yes, palipa na ila, hindi yung tagasa. Dudu Akop
0: ni Pastor Dan,
1: taga Kiari
0: Manulo.
1: Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan.
0: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa libimak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo na igan.
0: Kay namagong ko ipapa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubiching mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang, dili ka maili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, sa libima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaihi na pulitiyag tarong, tapos magtulog na pulitiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa libima, akong dipalit. Na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na nabapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan yun sa Ginoo o makatayo sa balatian.
1: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos
2: may aga, igan Pastor Richard bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco, gusto ko pagid magtestimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iyang iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iyang paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: Kinsa te pareho og tagaasa?
3: Si Jefferson Bularo ni Pastor.
1: Tagaasa igan.
3: Na ako karon sa Cagayan pero taga Malaybalay gid ko sa una.
1: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
3: Dako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Bijimax sa ko kay kanang kabuhi unon mangud ko din kanang dako kay magahi ko kutuba din bag ko atong panganak dili ko pwede makabakos kay gioperahan man ko si Isog Legit. So, mora kaya kong giinom ang Bijimax din. Pasalamat po ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed lang ako sa kong baby pastor niya. Dakugi ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Bijimax para sa akong lawas o sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
1: So, salamat kay sa Ginoo nga i-gigamit o gitagaan ka sa kahimsog nga baby.
3: Isa sad pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing. Karon pastor, di na ko maglisod sa paginhawa pastor.
1: So, salamat din kayo. Salamat.
3: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
1: Okay, salamat kay Igan.

0: pala ilaan din na taga-asa? Ah, taga Iloilo? Te, ano nga ton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vegemax?
1: Ako, Lord, gusto ko rin. Mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, magpaklamat ako sa Vegemax caption na umiinom ako araw-araw.
0: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vegemax nila sa imo?
1: May epekto po, yes, sir. Sa manhigit sa Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng Vegemax caption.
0: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
1: Opo, opo. Saan nga, tiga Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Bidimax, kanto sa programo sa sitya ng BKFM po.
0: Okay. Salamat kaigan, salamat kay kaibigan. O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin di kasi kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay. May buntag igan, may buntag.
4: Ba-complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Malilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung Vegemax na sa gahong tagyo.
3: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
4: Lugay na.
3: Nakagi ka hospital ka at tutungod sa imong sakit?
4: Juan, katong nag-abot na ako din ito Mindanao, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa Vegemax, pinagay sa gahong sa rin po. Usap pa na ako, di pa balir sa kong mga anak nga. Inana, di ay, in, wala na, naayon na ay palaka. Wala na.

Ako, sa nakapamatuon yun, tsaka yun sa Ginoo nga, yun din ito na kanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan ka ayaw niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, nga nakausad ka ayaw akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong handlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampol sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magin sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan ako kampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kayo na lang Bidji Max, di atong tambalan. Di mo itong nga among giyab, ano, Bidji Max, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o nga wala agad maunsa. Okay, so, o sa gito sa makapamatuan pastor, nga kita nalangan si Ginoo.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kiniang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
8: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
7: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
8: Daghan na ang nadaot tungod sa ilegal na droga.
7: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
8: Husto na! Undangi na! Paglikay sa kinadiling droga!
7: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
13: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
14: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
15: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
15: Sip-on dayon?
14: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga on na ta!
10: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
18: Ilabas ang bida sa lamisa!
4: Fuego Blend Jelly Paste!
5: Kalami ane!
4: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend. Jelly paste. Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida salamisha. Ang Fuego Blend Chili Paste.
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
19: Happy anniversary.
20: I love you. So
19: beautiful. Akong gift nimo.
20: Wow. Kanindot ko dani. Customized mug printing.
19: Ganahan ka?
20: Salamat, Han.
19: Di pa.
20: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
19: Ang unsan?
20: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
19: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
21: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
22: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
24: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
25: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
24: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
25: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
24: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
26: FA Phone Shop.
27: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
28: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
27: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
28: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
27: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
28: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
27: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot orgahi nga yuta, mauning dapita nga mas muminos gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
28: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
27: para tura pre kay tag-iya ani Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
29: Maayong
0: ang balita alang sa atong mga silingan kasikpit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
9: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: Rexino Forte!
8: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
9: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mo! 98.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinatiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tukmang takna sa Radyo Kaibigan, mauni ato ni alas 6:25 sa buntag.
7: Good morning!
6: Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, baga driver ng mga badlungon. O mga miyembro ng PDA.
8: Darna!
6: Ano mo ang naginatawan? Nayati na ni Karon.

0: Di ba, lugma. Holiday, non-working holiday. August 31, National Heroes Day. It's holiday again. Pagka September 1, it's araw ng bukid noon, another holiday province-wide.
1: Sana all.
0: Sana all. Pamaol. Yan, ginoo ko. Ang baha, hallelujah. Jesus ko, Diyos ko. Ang baha sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Bulacan, tanan, lugar, National Capital Region. Karon gani, schedule na sila, work from home, gumikan sa habagat. Padayon ang ulan-ulan sa National Capital Region. Samtang diri sa ato, padayon ang kainit, matod pa sa pag-asa, unti-unti nang nararamdaman ng Mindanao or sa Mindanao ang El Nino. Sa bulan sa Oktubre, mauna na'y ginatawag nga hugot bakos kay ang init. Di, gyud na, maantoy sa kainit. Kagahapong adlaw, it's 36 degrees centigrade. Pero tinagyong inita. And there are areas nga nag 37, but gahapon ang Bukidnon, Valencia in particular, 36 kagahapon, mga andang alas 2:30 nga tos alas 3 sa hapon, 36 degrees gyud ang kainit. Sugod na ang El Nino. Sigitag ingon katong niagi mga bulan, kasugod na mog pananom kay inig El Nino, at least namoy maharbis. Ang katong wa nagtanom, pasensya. Munay ginaingon, pasensya. Ang inyong harbison, ang singot sa kainit, hanara. Kay mga gahi magulo. Hallelujah! Pastilan, Lord. Mindanao, ha? Nagsugod na, ha? Nai-brown out na, sad? Karon Domingo na, sad? Imbis kating pahuway, asa na po nga area, be? Brown out na sa panuhak. Udag brown out, ani? Scheduled power interruption, replacement of under frequency relay. Ang mga apektadong barangay, all barangays of Damulog, Kibawi, Kadingilan, Don Carlos, Dangkagan, Quezon, walay labot ang Lumintaw og Paitan, Kitautaw walay labot ang Panganan, Kiulom og Digungan. Og sa pailaing lugar, wala na. Pangantukan, ubusong pangantukan. Ang pangantukan, ang bayad, Kimanait, Langkataon, Kipadukan, Malipayon, Malipayon ang takna, ang Bangahan, okay, Bangahan, Gandingan, Sityo, Harke, Adtuyon. Samtang sa Wao, good morning mga taga Wao. Ang Milaya, Pagalungan, Kabatangan, Buot, Kadingilan, adi Kadingilan sa Wao. Katutungan, Cebuano Group, Amayong og ang Gata. Samtang sa Maramag, part of Camp 1. Mora na ang walay labot ang Valencia. Yehe. Arang-arang kay makapahuway tag Domingo. Mora na to ibu pa. Adlaw ang ipapahulay ng Domingo niya. Brown out ang katika. Sabi na karoon ngay pertig yung inita. Aleluya. Pastilan ginoo ko. Nindot kay itong komentaryo ni Kuan. Ni Claire Castro. Karon tao-tao dato ng hisgutan. Ang doon na tayo balak para sa kabuntagon.
2: JP Inday Sara Duterte. Ang imong katahong gikasuyaan sa daghang kawatan. Ug mauy nag-inusarang hinungdan nga ila kang gustong patakdan o pasanginlan. apan way sama ang

0: purta sa bagang duot sa mga katawhan. Nga inay ila kang kasilagan, gihigugma ka naman hinuon tamantaman. Og mauusab kini ang bugtong hinungdan nga ang imong mga kontra na ingunag gipang lisuan.
1: Mo na hinungdan ang imong mga kontra, Vice President Sara Duterte, mura nag gipang lisuan. Ultimo shooting incident sa eskwilahan.
0: Katahum
1: pasanginlan pagyod ang mga Duterte.
0: Nawata.
1: Ay nako Pilipinas, what happened? Ahay, Attorney Lorna Kapunan, wag naman. Ayaw po ninyo palabi, kay di nakaayo-maayo paminahon nga inyo nang ipasanginlan ma Duterte og dunay shooting incident sa mga eskwilahan. Ay nako, hallelujah, makaingon man sa tag hallelujah kanatong tanan, what happened to our country. Jesus, Ginoo ko, pasaylo ata sa atong mga sala, Ginoo ko. Hallelujah!

0: na dibasak to og mabuking wa nagyoy mo angko.
1: Wala.
0: Sakto. Mabuking gani na, ah, magkagubot na, hindi man ako'y nagstorya na. Pero, mingaon man gud si Kapitan, mingaon gud si Kapitan o ganiang kuhan, ganiang walay mga marites sa barangay. Mingaw gud ang Kapitan. Hapit na rin ba gud ang barangay and SK election. Hapit ng filing sa Certificate of Candidacy. But then again, I don't know. Og madayon bagyod ang barangay and SK election, but according to the law, dapat dunay election. Why? Because that is under the constitution. What ana natog katungod ang mga botante. Pero ang problema, og we will amend the law naman. We will amend the law. I-amend na nato ang Republic Act na wag kita mabuhat diha. Dili bend the law. Hallelujah! Hapit na bang eleksyon! Amen!
2: Dako ang kausaban!
0: Yehey!
2: Ang kanhihigit na hiro ni kalita buutan nausap ang patasan magnisingis
0: sa mga managan! Good morning!

lagi tanan usab nga kandidato. O, mo na ginaingon lagi, hala. Bligya na inyong buto. Mo lagi na diha, di mambutal o dili kuan, dili tagaan. Mo lagi na diha, niya sigiksaad. Niya pagkawan, basulon dayon. Wa may gibuhat ang mong kapitan. Pero di ba na inyong pwede balikasan kapitan? Ay, upan!

0: Da Anpalagiko Aio Kalimuta
1: 300
0: Ayaw yung kalimot. Ayaw yung kalimot. Pag lamano anab, tunol da yun. Ayaw kong kalimti, ha? Jesus, Ginoo ko, Lord. Kalimti si mong mata. Jesus, Ginoo ko. Watatater. Aray inyong problema. Ako na'y bahala, anak. Kamu ang kawawa.
2: Panahon sa kampanya.
0: Yehey!
2: Where

0: bata.
1: Daghan kog nailhan ana, daghan kog nailhan ana nga mga kapitan. Daghan kayo kog nailhan ana, engineer. Magbugyod daghan na. Paglingkod pertinagyod kahambugiro. Oh, riyagaba.

0: satu ani ago sa. Mabot eleksyon. Ayo kalibot. Mabot
1: barangay eleksyon. Magpapili isip vice kapitan. Aton sa aton sa masyam ang pakpak modagan pagka vice kapitan. Monoy Castro.
0: Yehey.
2: Ano na mga politiko? Akong pagyokbo sa tanang gayoko-yoko.
3: Tunga ko! Inyong padag-on karong maabot eleksyon. Akong isaad sa mga katawhan dire nga kanang dagat ako nang ispaltuhon.
1: Wan e barko budagan?
3: Tracking ta.
1: Ato ta kinahanglan.
3: Tracking ta. Sama kay.
1: Sige.
3: O gagong isaad kaninyo. Paligsik pa lang ayuda dayon.
1: Mahurot ang pondos barangay.
3: Magbuhat pa kag bagyo parehara ng basa. O gagong isaad kaninyo mga igala. Maglabad pa lang ang inyong ulo. Madawat na ninyo inyong burial assistance.
0: Kasiyaw mo.
1: Pito kalangay na bankrupt.
3: Maghuhat pa magkagmamatay. Muhatag na maghihapon ta.
1: Sige, imo ng plataforma.
3: O gagong isaad kaninyo. Gamayng ubo. Lubong
0: diritso.
1: Ayos barangay. Pagpatay.
3: Kanya magsugot ka. Magpandemic na sa ta. Mindset. Inhanglan advance imong mindset.
0: Sakto.
3: O para sa atong mga kapatanunan, para atong mga kapatanunan malikay sa mga illegal nga droga, magpaliga ko.
1: Basketball
3: league. Para way-away, way magsinikhanay, way magsinumbagay, ang tanang player tagsaan ako bula.
1: Maghuot!
3: Tagsaan sa silag ring. O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino.
1: Yay, importante na ni.
3: Kanang tarong ninyo nga dalan, ako nang gubon. O kanang guba ninyo nga dalan, asa ko na tarongon.
0: Manay nindot nga mga politiko. O gini nindot nga politiko. Di ba? Ubo pa lang, lubong diritso. Hallelujah. Pagka nindot, hurot. Oy, hurot taos barangay. Pagka nindot nga kapitan. Hallelujah. Madagang kong kapitan na ilan. Sawa pa na kapitan. Sambutan na. Eh. May kayo na. Engineer, musta na mga hindi. Okay na. Tawgi, paglingkod. Asa ka tubagon. Pwe! Puriya gaba. Ah, sige lang. Hapit nung pong eleksyon. Og madayon. Kana ra. Ang pangutana, og madayon. Na. Kay gituki na ra ba? Ay. Sus, ginoo ko ang balaod yun. Pwede na yun, Osmon. Depende rin na nila. Ano yung ginaingon? What are we in powder form? Diri in powder form. What are we in powder form? Oh, di ba? Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao.
4: Assalamualaikum, mga igsoon. Gimpiagin daw
0: Mindanao. Magandang umaga po.

Dibanin.kayo ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Sakto. Once again, magandang umaga po. Ato naman kayong naandan ng atong programang Baruganan. Dili ug dili may mo nga dili natusugdan sa pag-ampo. Kaninyong tanan nga naminaw sa tag-sa-tag sa ka-radio sets ug nagtanaw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan. Uban gabugan ako, duyog gabugan ako. Alang sa atong bulaw, ano pag-ampo?

0: alang sa atong makigsunang mga lumad. Amoy noy no deyo to langit. Agparakal noy kangara no no maryo. Og giniata noy gumagano gatuman. Kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukonon. Noy nog ko ilango noy puigo ako'y ka mga oto. No makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami. Muli ko'y oyogo no goy. Og ko alab to agad. No ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arrahmanirrahim, Malikyaw midin, Iya ka na budua, Iya ka na stakim, Idinadzera dalmos takim, Siatallasin anamdahalahim, Gairil makdubelahim, Waladalen. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa baroganan kay Bigan.

Magandang umaga po. Welcome na usab sa ito ang Thursday edition sa itong programang Baruganan, kaibigan. Sa ito makikzone ng mga Muslim, mupia ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ito makikzone ng mga matigzalog, maya na basulom, baga manubo, madayaw no kasuman, mga Ilocanoan. Naimbag na bigat, kada kayo amin. Naimbag na bigat, apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, Itikiamin. Mga Pampangan, maya paabagi kayungan. Mga kauturan, kudura, nga makilungguhan. Ay abaw, mayugin nga agas ang inyong atanan, blahaw. Mga Bulanan, Majembe, Tagdoy. Mga Waray, Maupay, nga agay, nga tanan. Dabawin niyo, Madayaw na Buntag. Surigaw nun, Marajaw na Buntag. Marajaw, Karajaw. Mga Butuanon, Madayaw, Ginaat. Mga taga Binggit Mountain Province, Gawis, ay Agsapa. Mga taga Ipugaw, Maphud, and Algotao namin. Mga Tausug, Marayaw na Mahinaat. Sa Bacano, Buenas Dias, mi amigos, il mi amigas. Good morning. Mga blaan apyo plapos, mga tiroray apyo hepe, weno baga tagbano ang manigar silam kaniko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po!

0: ita ni magprograma tagihilan tanta pastilan. Actually tulog yun ka oras ka pinakon tulog kagabi eh, kay murag galaing di ako idaw ah. Galing ko ta karon nga murag init yun ko. Galaing akong paminaw tungunis ka init ug hapon. Kay nakauli ko hapon-hapon na yun. Alas dos, perting initag, lakaw-lakaw pa ta. Ah. Pag-ulis balay, ah, wala hilantan ritso ag batanon. Pori, abuyag, hinana, maginang kinabuhi. Ug di po naman yung kamot, apila na itong panigtiil, ah, impas kita ni. Huwag kita palit, ah, tambal. O pagkaon. Good morning sa mga G.O. Kumusta na ka mo? Kaswildo na ba mo? Ngutanar ko ha? Kumusta na in taon mo? Ay nako, ari sa tasa isgutanan sa makadiyot ha. Ang katong visa interview ni Customs Commissioner nga gipangutana niya ang amahan. Ang armas na adto sa iyang anak. Matod pa sa amahan nga lieutenant man no, sa Customs Police. Nga katong adlaw, actually siya gyud ang usual nga gatod sa kini ang batan-on nga tinun-an. But katong adlaw ang naghatod driver. So ang iyang armas naara sa sakyanan. Moto nga nakasud ang maong batan-on, nakasud ang armas kay naa sa sakyanan. Wala gibit-bit sa batan-on, naa sa sakyanan. Apan pag naog sa batan-on, iyang gisud sa iyang backpack, backpack tawag ana. Ang armas og naputo nakasud sa tulungaan. Ang target sa maong batan-on ang teacher. Ay guwap mo magwan pero gumikan kay di madawat nga doon na siya'y feeling grades. Moto nga murag ang iyang target yun nga pusilon ang teacher. Pero sa pagpusil niya sa teacher, wala na igo. Moto naka nisulod siya laing classroom o dito na siya namusil. Iya paganing gilive sa watch people kuan kini ang watch people die sa iyang Facebook account. Moto nga na live gid niya pero nihangi ang DICT nga nihangi po sila nga to sa kini ang Facebook nga ipang delete. Pero daghan ako ni yun na kasier pero pahimang noan talang mo nga bawal na inyong ibuhat. It is because number one patanon to minor de edad makasuhan mo diha. So amping yun mo mataka mo share ay impas yun mo. Now, sa lain pahin usab, moto nga, nakapamusil siya. Duha ang patay, walay gwardiya nga namatay ha. Duha ang patay sa tinunan, o ikatuluto siya, kaya nagbaril man siya. Sa iyang kagulingon mo, naghikog, gilubong na gani, anang adawa, based on Muslim tradition, nga malubong yadiritso anang adawa. So nalubong ang mga batanon, in a Muslim way. Now, ari na punta sa kiniang dito ni Netabo sa Carlis Iloilo kagahapon. Din usa ka asawa in town ang namatay kay gipusil sa iyang bana. Pastilan tiaw mo. Kay gusto na gyud sa asawa nga makigbulag sa iyang bana. Di madawat sa bana nga makigbulag ang iyang asawa, iyang gipusil. Patay. So karon priso. Mo lagi na diya parricide ang kaso ana. Malagi na yan yun nga. Pagkatao ba ya, dagko na ba mo nagkita? O wala na mo magkauyon, iuli sa ginikanan. Ayaw pat ya, kaya ang ginikanan, ana, di magani na ipapaak o glamok. Di magani na patugpahan o langaw. So wala mo'y katungod nga pasakitan na ninyo kanang inyong uyab or inyong mga asawa, you don't have any right. Not a single right. Bisan pagbinyo na mo, wala yun kay katungod. O di na yun mo magkasinabot, di yun mo, pama, pasinsya na. Di na mag yun mo magkasinabot, ako na lang ning iuli inyong anak, walay tatsa. Muna importante, kaysa magkakaso ka. Now, atong nasang ibalhin ang atong isgutanan sa pamahayag ni Claire Castro, nga medyo dili yun maayo paminaon ang iyang pamahayag. Paminawan ninyo niya, ang iyang statement ngadto sa mga teachers sa naitabong pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga. Muna yung pamahayag ha, niya tumiaging adlaw.
1: Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao.
0: Yun. Attorney Claire Castro or Press Officer Undersecretary Claire Castro. Inani ni siya, ma'am, attorney. Now, do not blame sa teacher. Remember ha, inani na, ang kaluluoy baya ang ato baya mga teacher. Ang ato mga teacher giisip na nga ikaduhang ginikanan sa inyong ug atong mga anak. Kitang tanan, dili baya ta mga mahimong profesional, dili ta mahimong engineer, dili ta mahimong doktor, dili ta mahimong abogado, ug wala kanang mga magtutudlo. Walay mahimong profesional ug walay teacher. Now, tagaan po nato og gamayng respeto, Ma'am Claire Castro, ang pagpamahayag nga parang nagtuturo na wala ng moralidad dahil para nawala ng modo. Modo means respeto, modo means batasan, no? Batasan sa tinag sa binisaya pa na. Nawala ng modo ang mga batan-on gumikan sa teacher. Wrong. I would like you to correct for that. Remember Ma'am Claire Castro na dugi correct na niya kagahapon na. The other day niya nga statement correct na niya kagahapon. But again, damage had been done. Damage had been done. Daghan nag-react. Gani pati ang ACT Teachers Party List nag-react. Why? Ang mga teacher baya, luoy, pila ra'y swildo, kag may swildo. Ikaduha, ug unsay mga kakuwangon sa mga sa tulungaan, sa mga tinun-an, intahon ang teacher ang mag-abaga. Ug dunay mga tinun-an nga, walay mabalon, way balon, way makaon, ang teacher pa yung tanong, pakikaon, doon nga di ako, mag-share na lang ta, palitan o pagkaon. O doon ay mga tinunan nga walay papel, walay bullpen, ang teacher in town ang muabaga. O doon ay mga alamuton, o dili kaamot ang tinunan, ang teacher in town ang mag-abaga. Tanan halos, makaluluoy ang mga teacher. Kuwag joke, kulag eraser na ang teacher ang mag-abaga niya ng tanan. Muna usahay, dili po maayo paminaon. Nga mura oga, we will blame all the teachers. Yan ani mang goda. Iman ininyo ni mga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets. Oh, pwede mo nawag, mo react. Atong number 0916-409-9707. Inani ni siya. Nga, naamang ang ato mga teacher baya karong panahon na murabitaw sila naglakaw og samin nga gapanimbang sa matag karon og unya kay basing mabuak. Why? It is because of the kining balaod na child abuse. Masinghagan nimo na mudaas ang tingog sa teacher, mureklamo sa ginikanan dayong sulong ang mga ginikanan og ireklamo ang teacher. Diba? Mabadlungan nimo ang mga tinun-an nga maglabing-labing diha sa hallway. Oh, dai tawag. Atong dawaton ni tawag. Sir, pwede ka tawag ubalik. Sir Jan Pardillo. O gani ang ireklamo nimo, mabadlong sa teacher. Oy, unsa man mo galabing-labing mamo diha? Ireklamo dayon ang teacher and Republic Act 11313 Anti-Safe Spaces Act. Halos tanan tua sa teacher. Muna mga teacher, luoy na kayo, di na kadisiplina. Why? It is because ang ato mga balao doon, doon nagyoy problema. Sir, good morning, di akadimo.
2: Good morning, engineer. Good morning sa imo ang programa. Kana muna yung saktog yun nga gibuhat ninyo nga sumbanan sa mga tao nga dili kasabot sa unsa ang patakaran diri sa atos Pilipinas. Una, engineer, musalmot yun ko. Salamat po ka ng imuhang isbutan sa pagkarang. Lami mga lang. sa pagkaroon, engineer. Di ba? Ito mahayag nila. Ngayon, anak. Pero huwa nila tanawa nga. Unta, kailangan mo sa posisyon. Ipakasala ninyo ang maestra.
0: No,
2: aman napit na sala ang maestra niya, anak.
0: Correct. Correct yun.
2: Di ba? Mangita tao. Insaktong idirindya. Mangita tag-insaktog yung balaod yun. Gani, no? Kaya kamo muna adi as posisyon. Para nga po ninyo ang pagdala sa mga tao nga harun di po na masuwi sa maling dalan. Kaya kamo naman po ang naghimo o ganun malya nga maingon anak ang mga tao gumikan kay o ingon anak lugar o ang atong maestra di ara ang atong maestra manggod sa pagkaroon gumikan sa dunan na po yung mga balaod nga insakto nga balaod po nga nahilatid dili makapabadlong sa mga bata ilabi na kay dunan sila kaso kung masubrahan ng ilang pagda.
0: Oh, pero atong una, sir, sa tinood lang ha, kadiot ng sir, ha, tungo na baya, kawala na ang mga balaod nun. Ang yes. Mga tinunan, mahadlok og maestra. Yes. Ang mga tinunan, isa lang ka. O, diyan na, wala oy kupos din sa mga tinunan. Karun, pag-ingon sa maestra, gano'n mo na, o, diyan mo na, diha. Ay, pag-ising-ising-ising-ising-ising-ising diha, ma'am, kay bawal na, child abuse ka. O, kita mo?
2: Sa unang panahon, unta, sa kita, di ba? Engineer kita?
0: Oh, yes.
2: Kasi ka, nakasubaybay ka. Sa tinunan sa mga teofil sa mga maestra sa unang panahon.
0: Madlok
2: mo. Mawaragot sa titang na iskwila.
0: Madlok mo teacher.
2: Oo. Sa pagkakaroon. Ang teacher ang mahadlok. Gumikan kay napali na.
0: Napalig yun.
2: Oo nga. Unta. Malagi unta atong paningkamutan no. Nga katabi itong istorya na ako engineer nga ang Pilipinas bisag diri sa bukid nun daghan na mga maestra nato nga mga maayo puwira naman god sa mga estudyante po sa pagkaroon rito konta na sa mga estudyante puro ng mga badlungon nga di na mapatuo gumikan sa balaod po nagipanday nga dili po haom
0: I mean
2: so wala na itingaw atong maestra.
0: Oh, because it is because of this balaod nun nga kineng child abuse law gamay oh. Na gamay nga sipiat sa magtutulo kaso mawalan silang trabaho. Mo na ginaingon ko ang mga teacher mura in town og naglakaw sa samin. Nga mura gamay sipyat mabuak matagak in town sila wa sila trabaho.
2: So asa man karon mga utana ta? Asa man karon ang disiplina? Nga dili man ka disiplina ang maestra nganong pakasad-on man ninyo ang maestra nga di naman ka disiplina ang maestra.
0: Kaya nga medyo ni Alma ko gamay atong statement ni atong miaging adlaw. Ni ni Ma'am Claire Castro. Murag bisan ako murag gisakitan ko murag sipyat ni murag di galing.
2: Murag di galing ko gitan ko general.
0: Mo na nga iyon ko nga ako gining i-discuss karong adlaw kay murag I will not let this gini ang panghitabo nga pasagdan ako. It is because I would like to correct. It is because para sa ako graduate ko og elementary og high school. Public school dili sa private. Except pag-college, private school na ko. Gikan sa elementary, hangtod sa akong pag-graduar sa high school, public school ko, doon ako'y kahadlok sa mga magtutudlo.
2: Tingnan na.
0: Oh, mahimo ba dahil kong engineer karon o dili ba sa akong mga magtutudlo gikan sa elementary at paingon sa high school ng mga maayo? Dili ko mahimong engineer.
2: Tingnan ba? Sa pagkaroon? Oh, na, miskwilat ha? O, miskwila ta sa pagkaroon. Ang mga batanon sa pagkaroon, sa klarong kata-istorya, no? Porke na lang yun gumayang makasabot sa sitwasyon sa maestra. Gamay na lang yun.
0: Tanan ang problema abagahon sa teacher. Sa tinuod lang.
2: Oo. Kaya yung unta, ang ganagong teacher, good, ang pagtudlo ramang good, unta na ikaduha ramang good na nga tudluan ng mga pupils, nga minatarong. Pero ang pangutana sa pagkaroon, kay dunay balaog nga nakabara, ingon ana o na lang pagtrata mga sus ginoko, ang teacher o katungan na ang baya, luoy ba kaya na?
0: Luoy mo lang. Ako may naluoy sa mga teacher. Labi na ito.
2: Sila raman itaw sweldo nila ni ana.
0: Nawala ng moralidad, nawala ng modo ang mga tinunan because of the
2: wala teacher. Wala na.
0: That is, alam ka na ko, I think there is something wrong with that particular statement. Murag, dili na palampason ba? Nga, I will not take this sitting down. I will not.
2: Ilisod kayo na nga mag-anad. Mabuto na nga. Sa una, Unta ang gwapo gid ni gusto bitaw nako gid nga ibalik. Ang balaod sa unang panahon na makadisiplina ay lang pug palab-an eh. Natural man nga muklin ang mga ginikanan kong malab-anan. Kana la bitong mahadlok sila gumikan kay datlongon gyud dili kay labana naman hinoon.
0: Ay, ako nakaagi man jud ko gibulad flagpole. Kaagi ko ay.
2: Ay sagbisag ako. Kaagi nakuha, nakuha ko na.
0: Kaagi gani kog squat. Ganang murag nag-squat.
2: Patungan kag libro na na siya.
0: Tinuod na, patungan kag libro, tinuod na. Ay, pero karon di na nimo pwede buhaton. Di na nimo pwede buhaton. Bawal
2: because of the balaod abuse. Dili mao.
0: Sakto na ginobra ang atong balaod, overprotective na kaayo ta sa atong mga tinun-an. Sa Amerika, di ba kapila na inamusil daghan kayo? Di nagpagawas mag-statement ang pangagamhanan sa Amerika nga gibasol ang mga teacher. Wala ang ilang gibuhat, ilang gipailan og kaso ang Facebook, ang Meta, ilang gapabayron og $2 billion gumikan sa mga Facebook nga makadani sa mga tinun-an. Dili wala gibasol sa mga kadaguan sa US ang mga magtutudlo. They did not. Pero dinhi sa ato, mura bag atong gitudlo ang sala sa mga magtutudlo. Time pabik laruhon tagani ni. The teacher gina-consider nato ikaduhang ginikanan. But sa mga statement, did we consider our teachers as our second parents or second parents? Dili, wala.
2: Ano na? Dili na, wanay klaro karong sa pagkaroon dito. Ako may nga, wanay klaro. Murag nawala ka sa
0: engineer. Ni Kalit, o kawala, gumikan sa out of the brown. Brown out bukid, sir. Sorry kayo. Kita na lang doha ni nagstorya sa cellphone na lang. Sorry, sir, ha? But we will continue this tomorrow. Timing rasad nga nag-brown out kaysa tinuod lang ga programa ko karon, galisod ko ginhawa. I will be honest, no?
2: Salamat.
0: Galisod ko ginhawa. I have to buy again my medicine for my heart. Kay naay problema akong kasing-kasing kagabi pa. Itong dili ko pwede nga maghigda og insakto. Munang naghigda ko pero task kay ko gahigda. Maglisod ko katulog. So tulo ra gyud ka oras ka pinakon tulog mura galain og ginhawa action gani kog hilanat karon. Okay sir, salamat. Naputol ta. Thank you very much. Nawa na miskanginan gumikan kay naputol kay brown out bukid. Pasensya.

0: Sub-Saharan Mindanao. Assalamu alaikum.
1: Mga igsoon, gempi agendao.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
2: Sir, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
1: Okay.
2: Dugin ako nga sana ang tigpamina ako niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gato in Kapin.
1: Salamat kay Gayo.
2: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko, kaya umay mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luha Kasimana. Tapos ako siya hindi pa inom ang Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik. Usa kasi ba na Pastor Guntag hapon. Salamat sa Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya Pastor.
1: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad? Ha?
2: 63 ang iyang edad.
1: 63. So sa duwa kasimana, ipainom ni mo ang Biggie Mags buntag o gabi. Karon nakalakaw na?
2: O nakalakaw na Pastor. Nagsimba na magay sa GFA Pastor.
1: Ay salamat igayo. Salamat kay igan na.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
4: Minsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sapadayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOSS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Sir, user ka sa Vegimax Herbal Capsule?
5: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegimax Capsule, sir. Kay dati, wala magkukadungan ko dyan ako. Dyan, natungog nung po na ko sa ko ang kaila, sir, ang user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegimax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
4: Mm-hmm.
5: Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
4: Mm-hmm.
5: Oo niya, muna, gutuhay ko sa inyo ang Vegimax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman nam nagkawala tong akong gibati, sir. Unya maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yung resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa kung imnod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa ako akong kaon.
4: So pila ka tuig naggamit na ni sir?
5: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
4: 5 months.
5: 5 to 6 months o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegimax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kita pa one, sir.
4: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, may ingunin mo sa mga naminaw karon, sir.
5: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa tuang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegimax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegimax Plus, sir.
4: Okay, sir. Salamat, sir.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villa Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villa Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: O si Ato Igan, Alex.
8: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan. Samad.
4: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
8: Ano ka na ako, Pastor?
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga kuan, no?
8: 4 years na ako na siyang din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
8: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
4: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
8: Lima ka buok.
4: Okay.
8: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.

0: pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan, tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste. Syukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: kayo.
1: Okay, iga.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Aba, sina kay ko, no? Almuranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almuranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Yes, akin sa ni Palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ating masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrillo?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakaus siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Sa di palihog?
1: Ah, si Sir, po siya ni Diris Kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, bisi magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, okay. Imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: Oh, so, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So, nakabalik?
1: Pag-inom na ako itong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong late.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe yun. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, hindi kayo pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul ng may nakahal sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa kanan, Diyos ang ginugid mo ay amen. Una na to. Kay amen. Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo,